0: na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
1: Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
6: Extend Food Superman for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtenin, nainay ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
4: Unsa man dok ang mabuhat ni D3Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
5: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
4: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mobalik basta moinom ra kag D3Bio. Ang nakanindot aning D3Bio kay pwede nimo ni siya ang i-apply topically.
5: Yes, both internally and topically, pero ang pinakumon jud nga hinungdan sa pagkaupaw Sir JP ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado
4: jud
5: maupaw gyud ka. Sige ra kag inom og D3Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
4: Correct.
5: Kay man ang vitamin D nga naa sa D3Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
4: Unsa pa jud? Ang D3Bio gipadaghan niya ang

0: paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles? Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
1: Wow.
0: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway. Ang notch pathway na sad mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod na anay mga tuldok-tuldok. Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio makatabang jud nimo ana. Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, mao na epekto sa imong lawas.
1: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir GP.
0: Yes.
1: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot, like upat ka soft gel sa D3Bio nya imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
0: Oo, unya gahatag jud kana nimo og hair growth.
2: D3Bio.
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ko ang mga kausaban.
2: D3Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
1: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease. Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid. So,
0: gibalanse kini ang atoang metabolism. Ang papel sa tong thyroid gland sa metabolism. Usahay na labi ana kataas ug usahay na labi ampod kamubo.
1: Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant. Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP ka bulok ka, di maihap milyon ni Sir GP.
0: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga naapod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
1: Kay ang power sa giusa nga D3 o extra virgin coconut oil Sir GP, lahi ra jud.
0: Lahi ra.
1: O perfect pair jud kini. O ang health benefits ba ni Sir GP, grabe jud.
0: Yes.
1: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir GP,
0: yes,
1: normal nga mga tangtang ng imong mga buhok. So ako jud i-suggest nga kung kasulay ka nini, D3Bio jud, makatabang jud. Dili ra mauna. Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio na siya gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
0: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc Ramil, hangtod sa sulod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako ra sab si Doc Ramil, oy maayong pangluwas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3Bio. D3Bio.
6: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
8: Oh si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakala mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So na,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapakala sa mga butika. Mighty C ang kalain nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit.
2: Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500,
3: akong gindouble dose
2: o kakapsul sa buntag
3: o sa gabi.
2: Wala pa'y bulan,
3: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Nagamuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: The doctor is in.
15: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
14: Dr. Mil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
17: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
17: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
14: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
17: Mm. Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
14: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
17: Paita.
14: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabta na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
17: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o Mighty C?
14: Mm.
17: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mm. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
4: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
19: tulog pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
4: DTX 500.
20: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
16: Mapali sa mga butika.
14: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
17: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
14: Gusto.
17: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
14: Kana
17: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C.
14: Mm-hmm.
17: Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
14: Mao jud Doc.
17: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs.
14: Mm.
17: Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
14: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
17: Mm.
14: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
17: Hello?
14: Makabungol mo na.
17: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
14: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglan dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
17: Kinanglan.
14: Karang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
17: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: DTX 500.
20: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500.
16: Mapalis sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
19: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
18: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
19: tulog pod ka kapsul sa gabi.
18: Simana lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
16: Mapalis sa mga butika.
14: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
5: gawas.
14: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
5: Mm.
14: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw. Mm.
5: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
14: Mm-hmm.
5: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
14: Uh-huh.
5: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
14: Correct.
5: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP.
14: Mm-hmm.
5: Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula.
14: Mm-hmm.
5: Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
14: Lagi
5: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
14: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
5: Correct.
14: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
5: Mahal gyud oy. Basta na ni labi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaon nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
14: So dako kay mo ma-save
5: tag 25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
14: Correct.
5: DTX 500 nga do ay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
14: Husto, Doc.
21: DTX 500.
22: Si Albert nga taga-dumagit.
23: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Kapag-dumam na po sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
21: DTX 500.
24: Mabali sa mga butika.
14: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
5: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
14: Ah.
5: Number one na cancer, siyempre tayaon na imong selula. Alzheimer's disease.
14: Ayay.
5: Oh, mataya ang imong utok,
14: brain.
5: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
14: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
5: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
14: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
5: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
14: Oh, wala. Wala.
5: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
21: DTX 500!
25: Ako si Alex, nagka-UTI yun ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
26: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
25: Simana lang nawala yun ang sakit.
26: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
25: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
21: DTX 500!
24: Mabali sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi, ubon og sip-unon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsi, ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
14: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
14: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
14: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
14: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
14: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
17: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
14: True.
17: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Mm. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
14: Exercise sa kama ba, Doc?
17: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
14: Gusto.
17: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
14: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
17: Najud panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
14: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
17: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
14: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
17: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
14: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
17: Oo, nindot na.
14: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
17: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
14: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
17: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
14: ga-detox ka pa!
0: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
14: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
14: Ang D3 Bio kauban ang iyang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
17: Uy, nindot na.
14: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
17: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
14: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
17: Dili mahatag ni plain D3, Sir JP, nga dili ko mabalaka.
14: Correct.
17: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini, Sir JP, ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
14: Oh,
17: D3 Bio, ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
14: Wow!
17: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung naako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
14: Mura di ay nag-topical cream.
17: Mura yun.
14: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ako ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
17: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
7: Mm.
17: Sa madman o sa sulod sa lawa sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
7: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
17: Mm.
7: Alpha-lipoic acid.
17: Mm.
7: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
17: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
7: Mm.
17: Nga naa sa ditribayo.
7: Mm-hmm.
17: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
7: Uh-huh.
17: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
7: Ay, kanindo.
17: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
7: Of course wala.
17: Mm. Mm. Naa jud na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
7: Correct, Dr. Ramil.
17: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa ditribayo, gahatag og immediate response.
7: Na jud dayon, paspas kay na.
17: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
7: Taway kayong immune system ani, Doc.
17: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
7: Of course.
17: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
7: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang ditribayo.
17: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
7: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 bayo over plain D3.
8: D3 bayo.
9: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 bayo, after 2 months sa pagtengi, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 bayo.
8: D3 bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio, nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline, nga vitamin C.
11: Ako di ay si Isagami Alontaga, nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadla. Wala nag-cute ang perming nga pag-atake sa ako ang allergy.
8: Mighty C. Ang alkaline, nga vitamin C.
10: Sa mga butika.
17: Ang pag-inom o kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
7: Gusto.
17: Isip o sa kapinoy.
7: Mm.
17: Lahi ra jud kung makakapi ka.
7: Mm-hmm.
17: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
17: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
17: Mm.
7: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
17: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
7: Mm.
17: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
17: Mm.
7: Unsa man ang ga-form sa blood class
14: sat. Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
14: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway sir GP na jud tsansa nga magbara kini.
14: Ga deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na na siya deposito.
14: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, sir GP.
14: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, sir GP.
14: Hosto, Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
5: Ang ditribayo, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugnga niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
14: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
14: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
5: Ang imuang good cholesterol.
1: Ditribayo! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio nga
2: may D3.
3: D3 Bio.
14: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio na siya gallic acid, aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
14: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
14: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
14: Muragwardyahan niya, no?
5: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
14: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
14: Dakong ba?
5: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
14: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
5: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
14: Ayaw og abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kana, mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shortening the lives of the Filipino.
1: Petri Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri.
3: Kapalit sa mga
1: Petri Bio.

0: paya.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Babakan sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C
1: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
2: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica
2: Max 4 Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3Bio.
4: Akong unahan, Doc. Mag-D3Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod, Sir GP, nga ang D3Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nga anong nahimong 10 times more potent ang D3Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa cellula.
4: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3Bio, gahatag na ako og kusog bisa gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bacteria og mga virus.
1: D3Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Dikulikta, deh, Kadok.
5: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsara nga brand, na 2,000. Ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipang gamit kaysa karon nag-D3Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plain D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3Bio. Ano ko sa D3Bio?
4: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mientras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3Bio. Kaya ang kiton sa D3Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
4: Maghimo kag desisyon.
5: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3Bio, nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3Bio.
4: Kampyon.
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3Bio.
4: dinira usa taman dok, no? Mm. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
3: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. And food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
13: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
14: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
13: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
14: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am?
13: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
14: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
13: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad ni mo, sir.
14: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
13: Bye, sir.
15: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: Nabangga ba ang inyong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta? I-wash over na? Aw! Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, o niya, barato pa dyan. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Maka DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP. Mm. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
5: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kinireglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kun ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
6: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinung dan pod sa inflammation.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome, o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis.
6: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
0: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: No, tanaw ra gud sa DTX. Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa at ubang parte sa pelvic organ. Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
5: Ah, grabe.
6: Sa uterine lining untara to, pasabot na bugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
5: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years. Yes. Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makorrupt ang genetic information sa mga selula.
6: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad diha, Sir
0: GP.
6: Mighty si Sir GP, makatabang pod sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, mo na kung gainom inom ka og Mighty C nya giparisan pagyud nimo og DTX 500 mulig unjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon mamatay gyud ang bakterya sir GP.
5: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
6: Nakita nimo sir GP ang mga benepisyo kung matag adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
5: Klaro kayo.
6: Ilabi na jud sa mga babayi nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C. Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
5: Kana?
6: Kay i-correct ni DTX 500 og Mighty C ang mga abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
5: Husto.
6: Sa mga babayi diha nga mga dagag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually. Mag DTX 500 og Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
5: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy saying mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
9: DTX 500.
10: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ora gipang gipangbulintang ra. Ang panahon. Magdaluya ko sa biyahe gahapon na. Niya, nakahapit pa ko glama rings. Nasadya pa glama rings na, no? Diya, skala traba. Ingon anak ba na siya kada Sabado? Punong-puno, ginagawin. Tanan niya, walay bakanting ko, ano? Kamakatidges. Grabe. Isang balod-balod paghahapon, no? Nakahapit na tungkol sa imbitasyon sa birthday ni Maring Susan Kuwanan. Happy birthday! Masama na birthday karo adlaw mga Agosto 9, 2026. Happy birthday, ha? O niya, sa manag birthday kahapon, belated, in advance happy birthday, ung mga adlaw o sa mga umaabot, ha? Sa tanan niya mga nagapangalan o Agustin, ung mga adlaw, Agustin man, ha? Noon ana na siya ang mga pangalang Agustin gikan sa Agustin pod nga pizza. Anyway, musta gikan din sa Fabulous Toboso Radio 92.3 sa dial sa inyong mga radio. Mabati usab kita sa Red Kite Radio Apps mga higala. Unya ang ato ang pagpangalaga usab makita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook. Sa mga nag-ask Facebook karon nga nakasulod na o i-share ha para at least ko atari. Naghantang mga makasalusalo nining kabuntaga. Naghantang makiguban. Hangtod sa tak ng alauna mga higala sa duha ka oras, duha ka bahin. Nga pagpangalagad ni ining alagad Randy K. Sa tulumanon, Randy K5 live na live. Unya, mabati at usap kita sa 95.7 K5 News FM San Carlos City. Musta? Matod pa sa kong partner dito si Moon J. Engineer! Engineer Moon J. Connected na tabay. Nalanog-lanog ng tibok ka San Carlos City. Karong pinagi sa 95.7 K5 News FM. Gikendes Terminal ngadto sa kamerkaduhan o sa mga kaislahanan o kabaranggayan sa tibok siyudad sa San Carlos. Lusot nila sa probinsya sa Sugbo, diha sa Toledo, sa Pidamungahan, sa Tuburan, sa Asturias, Balanban. Maing buntag. And of course, Luzon, Visayas, and Mindanao watching right now sa Fabulous Toboso Radio. Og sa Red Kite Radio Ops, mga gala, sa mga OFW sa taong mga friends. Musta. Uy, nanako ang partner si Kapitan Romeo Nonoy Sultan. Maing buntag mo, Kap. Good morning. Happy Sunday. Ako pong partner si Rosa Peñalusa diya sa Hayangon Elementary School. And then, Rosa! Ako naman, danlog na ba itong opisina diha? May buntag niya, Inday Rosa Peñalusa. Glonald Reyes, shoutout si Ron sa mga taga Purok 20, mga tambay din sa Naya Store. Ayay, ha? Mga taga Naya Store, magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Quezon City with the Glonald Reyes. Yan, sabi ni Glonald, ang nakatukar niya ko na ang dako-dako nga ang monitor sa Naya Store, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Lalong-lalo na kay by Glonald Reyes. Vong Replica, Digivong, Papa Vong. Monitor mintiri Papa Randy via sound system sa Dublin, sa Karasada, Vong Replica. Mamayang alauna, mabatian na sabdiri sa Fabulous Toboso Radio. Sir Eddie Villalon, good morning! Pa-shout out sa tanang mataga Alsi na rin siya, sir. Alsi, A-L-E-I, teachers, students, and parents. Dihan ni friend na ko, bro, Roel Castillo, the Castillo Brothers. Yeah, sa Alsi sa Escalante City with Sir Eddie Villalon. Morning. King King Magbato Antony, good morning, sir. Shout out lang ko, family Antony. With Gingging and Danilo. May buntag, hayangon and magtikol. Sa mga nakasunod na, paliog share na sa itong live broadcast via Red Kite Radio and sa itong Facebook account. May buntag sa diha sa mataga San Carlos diha ni Inday o ni Maring Vilma. Si Maring Vilma, may buntag. And Esther Lito Brose, good morning. Diha sa Calatrava, Dong. May morning, Dong. Fabulous Toboso. Hoy na mga taga si Paway, may paglangoy-langoy sa mga taga si Paway diha. It's a Sunday morning, nakasimba bagayina ang tanan. Mabanto pa simbahan karon labi ni sa mga kuwan ato niya, mga brothers ng mga Christians. Ang ubat niya mga naas mga protestante, mahuman sila taga alas 11, alas 12. Ang buntag ninyo mga brothers and sisters. Well. So Randy K5 Live po mga kaibigan. Pag-pangalagad, mga ikal, duha kabahin niya siya. Ang duha ka oras ato pag-pangalagad, alas 11 hasta alas 12, all pure classic music. Mga standard music atong kantahon na live. Si Randy K, gid mismo kanta. Bisan pag paos-paos, takaroon tungod sa toang biyahe kahapon. Atong tinguhaan nga makapangalagad, tagmaay ninyo diha, pinagi sa pagkanta sa inyong paboritong nga mga standard and classic music. Until 12 na siya, then pagka 12 to 1, mga klase-klase na po na siyang mga love songs. Ha? So duha ka oras sa siyang every Sunday live concert ni Randy K, mga higala. Diri mabati na sa Fabulous Toboso Radio and 95.7 K5 News FM San Carlos. Shoutout sa mga taga Karinderia ni Marisa. Hindi Marisa, daghan mo na nga on, karon. Brugs bien, busog ka is bien, guru di aron na yan. Diya sa Karinderia ni Inday Marisa. Masing na pa'y dinuguan niya, padalita diri ha. Bonion, Terante, Balio, Isabel, good morning. May buntag diyan ni Nang Milagring, may buntag din mo Nang Milagring. Okay, dahil na ba? Ready na ba ang tanan? Sa pag-sugod sa itong papangalagad, mga igala. At sa pasalamatan ni mahal nga Diyos, kaya ang mensahe, lamig kayong mensahe na bati ito ganiha. It's all about trust and the faith. Kanabang mutuo ka o ganang hugot ka pagtuos itong mahal nga Diyos, bisan pang anaakas kangit-ngit. Bisan anaakas sa mga kalisud, kalisdanan, mga pagduha-duha. Mga kabalaka, problemas, kinabuhi, ay kalimot nga adunay Diyos nga nagauban ka nato kanunay. Ay kalimot nga dili na tiyaw-tiyaw nga Ginoo. Kundi tinuod nga Ginoo nga siya atong magbubuhat, siya nga ato ang manunubos, siya ang Ginoo sa tanan nga angay natong saligan. Nga kung mga muyo taniya, magpangayo taniya, akwan yun ang dibdiban niya, baka nang tinudanay yun nga pagpangalian niya. Dili kay ngon nga, mangayo na kadihag kwan niya ang bisag unsa. Like sa akong example sa tanan nagligad nga mangayo ka, sige ka pangayo, nasuwa po ka galihok di ay. Away ayo ng kwan niya ang magsige ka pangayo niya, sige ay lihok-lihok. Magsige lang ka hangad-hangad sa langit na ginuhulogi ko rin pagkaon unsa diha. dapat atong lihukon usab nga higala kay matud ba lihok tao kay tabangan ko ikaw una siya ayaw kalimot nga ang Ginoo mo tabang na nato basta tinud na ang atong pagsalig kaniya pagampo kaniya. Mona Lisa Fernandez Ligasa, good morning. Welcome sa Randy K5 Live. Mato pa ni Dudong Esterlito, mukanta lagi siya diri. Dali lagi na laag diri doon kayo, makakanta lagi diri doon. Live na live sa Fabulous Toboso Radio. Buhay ka lang sa pagsugod ato sa kantahon ng atong prayer song. May prayer song sa atong unahon. Pasalamatan na itong mahal nga Diyos. Pinaginining mong awit. Kitang tanan dungan tas pagkanta ni ini. Ang pagpasalamat sa hingpit ngadto sa mahal nga Diyos sa atong mga grasya na dawat niya matag-adlaw nga tanan. Aun sa mga grasya, ang pinaka-importante higala. Kanabang nabuhi patanin ng kalibutan, makaginhawata, makalakat, makalihok, mga kusog ng gihatag niya nato. Atong pasalamatan na sa mahal nga Diyos mga higala. Salamat Lord, niining tanan. Milary Miyata, good afternoon si Randy. Ako Japan, shout out sa Turil ni Mario o Glenn, ako mga isuon. Yes, Milary Miyata, amping di sa Japan. Alfonso Tingal, idol, good morning. Pa-shout out naman ako Tingal family din sa Puda Cruz. Labi na kay Pinsan Tuto din ha. Pinsan Tuto, gikan ni Alfonso Tingal. Appeal sa team ni Randy K. Sige, Sterlito Bros. Sige, share na.

Yes, we give thanks, mga higala. Dapat pasalamat kita. Ayaw pagpakuli sa pagpasalamat na sa grasyang ato nadawat, mga higala. Kaya nga, no, siya na ang naghatag na tungtanan. Ayaw i-claim nga imura na siya. Mga grasya sa kaalam, sa mga unsa may naan naturon sa nining kalibutan, pinayalan lang ganit sa Ginoo. Dapat atong i-share po na sa uban. Kung magsubra-subra na, ato nang ipanghatag po, i-share na sa uban, mga higala. So, ha, muna siya, ha? Okay, so nice song ko na. Sorry siya, nice song ko na yung si Dudong. Yes, Dong, salamat kayo, Dong. Sige. Sir, naapadhay na maligya og salad puso. O kung ma-order ka, Milana, himuan tagag salad puso. Ganahan kag salad niya puso. Ako ipadala sa Japan. Sige, atong himuan taga niya. Ako din ang maligya o salad puso og nangka. Pirmigan, ikaw mo palit og salad puso og nangka sa kuad. Ay ba, uy, hala. Uy, hala, kalami daya, tumilari miyata. Sige, thank you so much, Milari. I will pray so more para ni mo diyan. Taon, hinaot pa nga sa kanunay, gasahan pa ka sa mahal nga Diyos. Tagaan kang mga dugang pangkusog aron makapadayon sa pagtrabaho diyan nga nga hapsay, ha? Hinaot pang kanunay nga giyahan ka niya, ha? Kay basi pa lang, no? Basi pa lang, makapangindahay po kunin mo diha, ha? Okay, kulang kay may pintura sa mong school, ha? At pabati-bati si Inday Milari, Milari Miyata, ha? Sige, sulusubra-subra ni mong grasya niya diha. Musulisit niya may mga taga-Hayangon Elementary School, ha? Kay kulang-kulang pa taon may pagpalami sa mong school dito, ha? Sige, Milari, ha? Amping na, Milari, amping, ha? Limpyo na kayong tubuso karon, ha? Mayong buntag, broad, and agaw na ko, mayong unto dia, ha? Agaw, June Sultan, ha? Idol, pasyado naman ako sa ato ang butihing Mayor Richard Ahuhoko, Alan Yap, and Alex Yap, ha? Gikan Alfonso, ha? Thank you, Lord. Di ako nimo gipadala sa Japan, ha? Matapad ni Milaria Miyata. Kenny Binegano, bro. May pag-tanaw karon na, bro, Kenny. And happy Sunday, everyone. Di sa mga taga-Bugang. Salamat kayo di ninyo sa mga taga-Bugang karon na minaw. Noel Bermijo, ay dong. Dong Noel Bermijo, maing bunda, grande boy. Pag-request ang song ni, ni Rico Puno. Natutulog ba ang Diyos? Namraga mangita at kanta karon ni Rico Puno, ha? Watching from the place of gentle people, Ruda Angeles Night. Tanaw na ko si Madam Ruda Angeles Night, ha? Alas 11:23. Okay, so ato ang first parts ato ang show, mga higala. Ang classic music man siya, classic music unya since ang nagrequest sa karong unang kanta si Kuan, si Dudong Birmio, about a song ni Kuan ni Rico J. Puno, ha? Dili na kumukanta ng Natutulog Ba ang Diyos na Dong Noel. Kantahan talaga ang song ni Kwani Rico Puno nga Kwani, ang kinilang Kwano ni ang Kapalaran, no? Kay classic music man sa niya. Una ta sa Kwana. Una ta sa ni ang Pinoy, original Filipino music, eh? Nga Kwani ang mga songs diri sa Randy K5 Live. Eh? Pops, request me, "You Are the Love of my Life" by Michael Smith. Kau kanta, Pops, believe this last imo, ha? Salamat kayo, Pops, Papa Bong. Siya, paring Romeo Campuraso, pre. May pag-watch diha. Romeo Roming Campuraso, the great, ha? Diha sa, southern part of Negros Occidental, ha? The song Kapalaran ni Rico J. Puno, ha? This is for all of you, ha?

Mama Rivek Flores Maguate. Happy watching, Mama Rivek. Pwede si Gingging Antony ning request yung kwan song maybe this time. Bantay na ni Mubing, Ging. Karoon na siya after 12, ato ng kantahon, na maybe this time, kinabutan na siya sa tuang mga favorite love songs, no? Ang una na itong mga kantahon, sabing, again, kuan, mga classic, mga standard music sa taha. Kaya para kuan ni ang malingaw sa sila si Lulu, Lula ba? Sila si Tio, si Tia, mga kuan to, mga, saan ni? Mga friend na ito, mga medyo, kuan naman ni, ang idad-idara na ba, no? Kanabang mirog hapit na yun ba? Kana nanggunit na lang gid sila ba? Nanggunit na lang squan. Hadlok pang matagak ba? O ato sang kantahon sa ning mga kwan ni sa tuwa ani. Ni ang mga loves, mga kwan, mga classic standard music. Gikan sa to ang lawak ka.

pa-shout out ay si Bro London nang samtang nang laba ha. Ha, sanin nag og naglata. Grabe nga kun nga kombinasyon nang laba, naglata pa yung munggos nga adunay lata nang baboy ha. Pastel na lamia pa ni Udto na Bro London si Sika na. Yes, Barangay Kiot na. All right. Here we go.

me when. All right, tell me when. Kwando, kwando. Naka nice voice kids pare na ko Bob Tipdas ba? Pre. Paring Bob Tipdas, have a happy listening and watching ya. Sa Randy K5 Live. Lame kay pre kun kada Domingo na aka magtan-aw ha. Mona Lisa Fernandez Ligasa, sa Randy pa request og song through the years dedicated to all to Boso and Calatrava. Thank you. Mona Lisa, like maybe this time duhana through the years ato nang kantaon after sa break that was 12, ha. 12 to 1 na ito na siya ibutang mon, ha? Ay lakat mon, ha? Hulat-hulata ginangkanta kay kantahon tan aron na ang imong song through the years, ha? Kantahon na kay una ta classic standard music sa ako karon, ha? From 11 to 12, ha? Okay mon, ha? Ayos mon, ha? O ay laglakaw kay ato ng kantahon dugay-dugay, ha? Kusog ulan diri, lingaw-lingaw lang kung paminaw sa program ni mo, ha? Ingat ang lahat dyan, okay? Mga tabusin niyo, ha? From bro Larry Ilyania. O, ingat kayo dyan, ha, mga friends, ha, sabi ni bro Larry Ilyania. Pa-shoutout ko pa rin kang Inday Lee, Inday Lee, o Day Libet, ng laba. As Inday Lee, o Day Libet, Maring Libet, ha, may pagpaminaw niya. Birthday ni Atiela Harabis ron. Wa man, naminin PM na ko si Anisa Mahilong Buhawi. Matupan niya, happy birthday, Atiela Harabis. O, di ay ba, sige-sige, may pagpaminaw din mo di Atiela, ha. And may pag sa may giluto da ron nate ha agaw unsa may giluto diha kay maghulat lang ko padali lang ko diri ha unsa nang giluto niha para paghuman ako diri birada makapaniudto tag ano ni ang pang birthday ni Atiela Harabis. Mona Lisa Fernandez Ligas.

Okay, sir. Thank you, bro. Hulat-hulat lang nga mo na. Ato nang kataon ang through the years ni Moron nga request, ha? Di na ito na kalimutan mo na. Labi na kung naapakada rin ang minaw, ha? Stay lang, stay, ha? For the meantime, classic standard music. Ato ang kantaon para ninyong tanan niya nga mga senior citizens nga naminaw karon sa mga senior citizens pavilion. May pag-watch o pagpaminaw.

0: Alright, it's 10 guitars, mga higala. Ang tuang kwan, nini ang mga classic or danceable and sorry, standard music. Ha? Nod Ditan, anak sa ko ang bro Francisco Kanki Jr. Nga mo gisundan ang mga kinantahay, no? Ang original na mga singer, si Onyoy man, no? Si Brad Onyoy. Ha?
1: Wow!
0: Amo ang Jr., Francisco Kanki Junior, manay mo ang kwan yun, yung original nga singer na gisundan na ni Bro Neil, na si Bro Neil mo na dasundason sa pagkamaing mukanta pod namo. Bro, good morning, kumusta lang ko di sa mga tanang yung mga taga Toboso from Davao, no? Sige, may nga papamilan nyo di Bro Neil, na sige, dugang tang mga songs nga mga classic music. Alas 11:38 na mga igala. Sige, mga favorite songs din sa mga kwan ato ang mga senior citizens. Mga nagpahipid dia sa mga kamerkaduhan, naskapihan, ining orasa, bisag udto na nga pipa. Mga nas bularan karon sa mga gulayan, no? Mga naa sa mga ato mga drivers and conductors sa tanan nga mga dipasahiro nga mga salakyan, no? Gikan sa tricycle, mga buses o jeepney drivers, mga igala, may papaminaw niyo diha. Nabinig niya sa San Carlos City Terminal via 95.7 K5 News FM San Carlos City. Kaya itong papangalagan, mga igala, hatod ka na sa Gihapon sa Klinika de Alternativo Medicina, ang tigama sa nabantog ng Power Trio. Ang Mighty C, D3 Bio, and DRX 500. Muna siya ay Power Trio, mga igala. Humanin niya itong Power Song El Mundo.

All right, salamat kay oy matud pa ni kwa ni MJ. Wala ko nung kupas ko si Randy ba? Grabe. Thank you, MJ, ha. No, sama po ni Gingging. Yung si Gingging nami na itulog, sir. Why kupas nami lang gyapon tingo. Good luck, sir. Thank you very much, Gingging, ha. Ricky Tanoco. Hi, Ricky Tanoco. Hello, maayong pagpaminaw nila ni Rance o Kiboy Tanoco, ha. Ha? Gikan ni Ricky Tanoco, ha. Rance o Kiboy, ha. May pagpaminaw. Hello, sir. Morning sa Moises Padilla, gikan ni Romela Sumatra. Kinsa man naman din ng request sa una, ang nagligad o gan, End of the World, no? Kumot na End of the World nga kwan nga karaoke nga panlalaki. Kwan maguning laban, ani? Ang babae maguning nga kwan, End of the World nga kwan, nga kanta, no? Kung nabatay ni maraman ni siya kwan, ang tingnan lang nato kuno kan ani ni request ani End of the End of the World, no? Hinaot pandili pun matagay yun tang mag End of the World oi, ha. Ato tingnan kadali, ha. Pagi ano to gamay, ha. Lala kina si Ma'am Tita Carbilido Plazos ingon siya ng good singer gid si Sir Bukanta. Good morning din na, sir. Ha? May papaminaw niya, Ma'am Tita Carbilido Plazos.

maoday na siya, ambot pasabot, dili ningon end of the world nga kuan ha, kana ang mga bungkag ng kalibutan, kundi sa dihang mibiya ka ba? Sama lamang ang kalibutan na hugno, nagluda sa nagusbat, naunsaan pa, tungod din ng imo pagbiya, kanako. Sakit bation nga ikaw na hanaw nining akong kinabuhi. Astila na miyan. Hello! Nina Nida Dupio. Hello sir, maayong udto. Musta niyong tanan mga tabusin news from Nueva Ecija. Nida Dupio. May papaminaw. Ann Cervantes. Hello sir, good afternoon. Napawaw lang si Ann Cervantes. Ann, salamat sa iyong pag-awaw ni Ann. Si Ma'am Tita, nalimot ka na sir sa ako ang favorite song, The Last Dance to My Father Again. End of the World, it's also my favorite song. Kuan na ito ni ang ni-retire na kay Ma'am. Retired na. Maliko mi din ha sa ato ang pariente sa ila ni Manong Alexander sa Miami. Miami Resort. Anak mi din na this week, ligo na po. Diba? Sige ha, Ma'am Tita. Ha? Inday, JG Ruiz. Wow, kuno regards Tito Renz. Jake, si Papa ni mo, regards po pa Papa ni mo. O, liwat man kung Papa ni mo, maay mo kanta. Nami mo sagtingog si Papa ni mo. Si Papa ni Boy Ruiz, mga higana. Glonald Reyes, continue listening lang ko through apps. Salamat kay Glo. Sir Glo. Mga taga Quezon City dyan. Magandang umaga pa rin sa inyong lahat dyan. Romeo Sultan, good morning partner. Salamat partner sa imong pag-watch sa gihapon ni. Salamat kay partner. At least na aga pong ganda na minaw. Sige, ato ba yung palamion bagbaay niya. Salamat kay yung kanta. Mga taga senior citizens pavilion nga na minaw karon niya. Para ninyong tanan niya. Kining kanta ha.

my loved one's way. All right, it's now or never, my loved one's way. 11:56 na, mga gala. Ato sa ipasulod ng request ni Romeo Sultan nga doon lang kay murag ato ni siyang magkuan ato ni siyang ma-classify as classic also no para manapotay original Filipino music nga kanta nga doon lang ha nga kuan man makanta nato na siya ging murag maabas malang-alang ko sa oras bukan mutakop na ko sa tuang classic music next Sunday lang ni imong my pledge of love ha lamin ang kanta pong My pledge of love cannot be broken. On next Sunday na ging ha. Ines Danilo da si next Sunday na lang na para kuan ni ang kay marag mo last song na ko nga sa doon lang request ni Kap Nunoy. Ha? Yam Singa, wow, shout out there sir Yam Singa. And then mga taga mga miyembro sa Fabulous Toboso Runners. Ha? Matod niya, nice one, sir. Kuna. Pa-shout out, Fabulous Toboso Runners. Nga, naminaw diya. Ano, ano yung mga orasa, mga pagpaminaw ninyo diya, ha? Ato sa katahon ng request ni Cap Nonoy Sultan nga doon lang before tamutakop sa itong classic standard music. Ha?

0: Salamat kayo, ha. Oy, Brad Clemente Tardagila. May pagpaminaw di, Brad Clemente, ha. Nagtanaw si Brad Minty rin naturo na. Naglantaw og nagpaminaw usab sa Fabulous Tuboso Radio. Bueno, mo break sa ko kadali. Ay muglakaw kay we have still 1 hour pa nga show. 1 hour pa nga kinantahay of beautiful love songs mamaya. Kagawad panyot kasipong may papaminaw niya. Kagawad panyot kasipong. Maiko ba ko ani mo sambit sa pangalan ni Kagawad panyot kasipong. Kay usay good na amang gudayo ko ang daaday mulupad nga manok ba? Naday manok gumulupad basta si Kagawad Panyot piti pagkamanok mong binuhi po ni siya eh. Ha? Salamat kay Kagawad Panyot Kasipong and ako nang giabi-abi ako ang kumpare nga umaabot nga konsehal dia or vice mayor ba kay daganan ani Puhon de Calatrava si Sir paring Roger Palangat na pre. Maayong pag WhatsApp, ginabumbahan, ginakong napirimidri mong pangalan para sa mga taga-Calatrava. Imagine ka, may kaamigo, taga-kumpari pa, may mong vice mayor diya sa Calatrava. No? Paring Roger Palangat, namo ang former district supervisor sa Tuboso. No? Pare, ha? May papaymina, may pag-watch diya. Again, Morris Biyata, good morning, Sir Juan. Pasyado sa Bordomeo family sa Taipo, watching live here in Japan. Okay? Break sa kong kanila. 1 hour lang ha. Ay muglakaw. Standby lang. Kay mubalik ko after sa short break. About 15 or 5 or 6 minutes running a break. Then, kwani ang balik na yung buksa another kinantahay mga taga-Fabulous Tuboso runners ha. Ingon siya murag lamit na lang dili ibangon sa bed. Mag-ingani ang mga huni nga mabatian. Kapoy daan bag-ura tapos half marathon this morning. Ha? Salamat ha mga taga-Fabulous Tuboso runners ha. Balik ko dugay-dugay ha. Human ining pahibalo na mo gikan sa lawak ni Doc Ramil Oy. Mga pipila ka mga health alert with Surgeon Paul Hineruzo. Don Hokalya, paminaw sa ining maayong balita gikan ni Doc Ramil Oy. Standby!
1: DK5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko D3X 500. Kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa D3X 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ng ubukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Gitaw, mabakarwas gani ko?
10: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
11: Bay, dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Bakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Naay discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
13: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar ug dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga, uy!
0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Man. May bakaw kag vamuhos ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, mustable na nga gabi pre.
17: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
0: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
19: T3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: T3 Bio.
21: Ang D3 gamay Visio.
19: Visio
21: gamay D3.
19: Apalit sa mga butika.
21: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Sir Clemente Tardagila, ang ato ang usa sa mga maukot kay listeners nga mga senior citizens nga naminaw karon, eh? This time sa ko ang mga pangidaro na pod, eh? 80s, 90s, uguban pa, ha? So, to request, ginihan mo, reg, na ito'y request, maybe this time, may na ay through the years, na po'y paminsan-minsan, ha? Paminsan-minsan nga request sa mga taga-bye-bye, ha? Sige, ito ng katawan. Once again, may papaminaw, palang at family, ha? Diyas ka na taraba sa barangay, saan yung barangay na imuade, pre? Pre Roger. Nahan sa may crossing sa kwan crossing Castellano ba? Musaka ka marapag humayan hasto sa baba pag yun. Eh? May pagpaminaw nyo niya. Well, no, ha? Di ta maglangan kaya basing mahot na nag-uras na po. Maalang-alang tas to ang mga kwan. Mga nakahiliran ng mga request o mga kwan. Run the K by request na ta mga gala. Run the K by request. Eh? Para makwan, mabatian nila ang to ang mga songs in the past, pero 80s, 90s na po ni mga gala nga kanta. Gingging, napakadaging si Gingging nag-request ko rin maybe this time, no? Atong kantahan ni mga taga sorry, magtikol o mga taga bugang, this time, maybe this time, with the original song from Michael Murphy. Sige, naapan mo diha. Sige, share. Sige, apos to ang, kwan na to ang live broadcast. Daghan na tayong nakakwan, daghan ang nag-share. Pero kinalan pa na ito, ugdugan pa mga share. Unya, labi na ugdaghan unod na inyong mga GCash diha. Share po sa itong GCash number nga naas to ang gibutang na ito ang kwan na ito ang screen ba? 0917-714-8405 nga GCash number. Kasi namin mga sobra-sobra diya. Pamasa po mo, ha? Pasa mo mga pisos-pisos diya, ha?

Alright, requested song na ni Ging Ging. Eh? May kina si Ga Judy. Eh? Ga Judy, may pag-watch si Ga Judy. Muna unang muhulog is wrong Gcash na yun. Eh? Palahatag mag Gcash na si Kwan. Si Ma'am Judy Anaclito Bordomeo. Or Judy Bordomeo Anaclito. Di na siya katanaw. Ito ang, Gcash number 0917714805 para makakuan makahulog siya dahil yun. Alright, next song mga igala sa to, Through the Years. Through the Years ang requested song ganiya. Itong kantaho ni but pa ba ito nag-request ani? May tingog ko na ba ang nag-request ani ganiya? Para makamakanta na ito rin Through the Years. Ni Kenny Rogers. O na pa kaniha, kalang say hi lang ah sa tuang nag-request ganiha mga igala. And I guess paborito po sa mga taga Bularan na labi na gina sa mga taga Gulayan ni Maring Rusa Delgado. One iha pong favorite song Through the Years. May pagpaminaw niyo din sa mga taga Merkado ha.

attention no Nico ha. Round out ko nung salamangkan ikon ron ha. Murag nawala ilang pagpaminaw sa kwan sa Randy K5 Live with the Jan Jan. Ako amigo, di ko ka mensahe sa kumigo ron na si General Manager Will B. Bilbao. Masin naminaw kang si Sir Will B. Paki-check sa mga taga-salamang karong nga linya kay brown out sila ron. 12:23 na. May pagpaminaw sa kong bro partner sa Hayangon, Bro Elia Kim Hinon. Ato pa niya maingkunto diha, Sir Renz, watching from Escalante City. Thank you so much. Bro Elia Kim Hinon diha sa Escalante City with Ma'am Chris. Alright, next song, mga ingala. Kuan ang Osbal lang imong request on Don. Si, kuan ako si... bats na ko doon Hukalya, kung nagpaminaw pa mo di ha, unsa to yung request gani-gani ha, kaya itong ikantahon aron doon ha, para malingaw sa mga taga-baybay ha. Sige ha.

O, nag-request ganito sa Through the Years Day si Kwanto, si Mona Lisa Fernandez Ligaza, supported by Maring Rusa Delgado. Napasalamat sila sa kapagkanta ko na ito sa Through the Years ganiha mga gala. No? Agaw, Jessica Aguanta Manunag Gutang. Hi, Sir Randy. Pa-shoutout from Burgos. Dool sa eskwilahan sa ETSB Amparado Elementary School. Hello! Yeehaw! Mga taga ETSB Amparado Elementary School. Wow! Nagpamina, nagpalanog. Dahil sa lastingog na ito. Dero si Agaw, Jessica Aguanta Manunag Gutang. Alright, itong palagpakan. Huh? Ang request ni sa mga taga-bye-bye paminsan-minsan na di ay ba paboritong uging ha wow ha ging mo din paborito ng paminsan-minsan no Sean Damon Leon, good afternoon si Randy from San Andres Bukid Manila, pa shoutout po mama ko diyan si Estrelita Rosarito. Hello Chanda, na Chanda isa kwento sa na San Andres Bukid no? Ako nakalaag ko din San Andres Bukid na long years mga year 2000, good, no? Mga about 25 years, no? San Andres Bukid. Sa dito pa lang silang si Bro...

itong testingan ni Ron Glo para kung ani ang makabati sa mga taga Quezon City sa mga paborito ni mga song. Pre, palihog ko patabang post sa K5 radio station anak pre na aron sa MHO. Walay anak. So walay? Ha? Walay nagbantay ani pre? O ako ni ipasa ko ni kan pre ni Bian para mapapost dato ni Ron ha. Remind lang ko ni Ron pre paring Cap Dante sa Bilyo na ipanawagan nato mga igala no. Sige, paminsan-minsan ta ma. Salamat po ni mo Chanda Monleon na amping mo sa San Andres Bukid na Manila. Sa mga favorite song ya. Ganahan ang kanta paminsan-minsan. Daghan sa mga karaokehan no. O kana mga bidyokihan ba, daghan kakantaan ni Pirmi ha.

Bitaw, no? Kahit paminsan-minsan lang, ha? Alas 12:36, salamat sa pag-wow ni Anli Kabunggag Pinunggan. Sabi niya, wow, thank you very much, Anli. Maybe you should know iyad ni Kenny Rogers. Sorry, Gida. Kenny Rogers, maybe you should know. Amot kung kaya ba na ako ikantao na? I-try lang ako, Glonald, ha? Napugos ko ni kay, kung ano ba ni ang lanog kita sa Quezon City ron sa store ni kuan ni Glonald Reyes, no? Sige, may nga pagpamalakpak diya sa mga taga-baybay, no? Oh, naka-clap-clap din sila kuno. Thank you so much, Batch, no? Kika ni Batchmate Duna Hukalia, no? Try na ko ning maybe you should know ni Kenny Rogers, request din sa mga taga-Quezon City, ha? With Glonald Reyes.

Ambot lang ka kung sakto baka, ambot sakto baka to glow, ha? Glonald Reyes, no? Ay, salamat sab dyan. Salamat sab dyan, glow, ha? Nida Dupio, napawaw din si Nida Dupio, ha? Salamat kayo, ha? Okay, alas 12:40 na. So, pakalma lang tayong kanta o sa, ha? Para ko ni ang kini kasultim ko Barry Manilo ganiya god ato lang kantahon sa ning one of my favorite, personally one of my favorite song kini nga kanta no ni Barry Manilo, this is Evan now, isa sa mga paborito ng kong kanta no, this is for all of you, Randy K5 Live mula rito sa Fabulous Toboso Radio.

12:43 na. Salamat, kahapit-hapit ng oras. Even now, mga higala, one of my favorite song man ako giningikanta ng adlaw, no? Sige, dito sa dugang pang mga songs, mga higala. Okay. Kinesia. This is from Lionel Richie, no? Lionel Richie. Ang si Lionel Richie, formerly kwan sa member ni sa kwan niya the Commodores ba, no? Commodores ang kwan ni ang grupo ni banda ano niya sa una, no? Na karon na nasikat siya sa mga solo songs like Hello, like Three Times a Lady, then Here We Go with the Stuck on You. Huh? I get Stuck on You, huh? From Lionel Richie.

Hello, by Elmer Aluran. Thank you so much sa pag-ingon niya. Nice voice, Boss Ran. Ha? Salamat kayo. Salamat kayo tanini ang by Elmer Aluran. Ha? Sige, ito sang kataon ning kwan, The Past. Ha? The Past. Ha? Samtang kapamutos ko ng Ricardo si Gingging. Ha? Minaw siya sa The Past ng song. Ha? 1248.

right, 55 minutes na lang yun na nabilin, oh, 5 minutes na lang yun na nabilin before tamo end. May napawaw, pero di na kumabasa kinsaning ng wow, ha? Marika mo ni ang foreign, kwan? Foreign magod niya, kwan, ni ang characters, ha? Anyahang name. Ha? Well, it's gonna be my last song for all of you. Bisan pa kapoy ang akong pamatsyag, naatay mga problema sa matag adlaw ng tanan, pero mawala lang siya every Sunday as long as basta't kasama kita, ha? Para sa inyong tanan ng mga higala, I hope you'll still be there until next week na naman po, mga kaibigan.

Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, mga kaibigan. Mula dyan sa 95.7 KFM News FM San Carlos. Thank you very much, Moon Jay. And we have also Sir Brian Morden and the rest of the gang sa 95.7 KFM News FM San Carlos. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Sa nakikinig sa via Red Kite Radio Ops, thank you so much. Quezon City, Metro Manila, maraming maraming salamat. Till next Sunday na po, mga kaibigan. And standby, Papa Vong, mamayang alauna hanggang alas 4. Dito lang yan sa Fabulous Toboso Radio. Gikan sa Fabulous Toboso Radio, mga kaibigan. Kaninyo alagad, Randy K. Mingon. Dagan salamat sa pagpaminaw. Hinaot pang Ginoo, mag-auban ka na ito kanunay. Siya mag-abante ka na ito kanunay. Thank you very much. Bye-bye. Nakasingit si Vicky Dumdum Boyko. Salamat, Vicky Dumdum Boyko. Maraming maraming salamat po. Thank you.

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa.
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
5: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
6: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
5: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Ramil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: D3 Bio.
3: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok.
5: Ay-ay!
6: Or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero
5: correct,
6: ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga puste diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
5: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
6: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pugka nga utokan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ang akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
5: Correct.
6: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol.
5: Oho.
6: Kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
5: Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw og abusuhon.
0: Ditribayo.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa ditribayo. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: Ditribayo. Ang ditri nga may physio. Ang physio nga may ditri.
4: Mapalit sa mga butik.
0: Ditribayo. Ditribayo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlok, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Maka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dr. Ramil, kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
4: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyos ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
3: Bitaw sa?
4: Muna nga kung ga-DTX 500 o MyTC pa Diyod ka, makahatag po ni dugaw pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
3: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humok kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
4: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
3: Yes.
4: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
3: Yes.
4: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung kag-DTX 500 og MyTC aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
3: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kini nga endothelial cells ang nagline sa interior sa tanang kaugatan. Apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 gusto may TC.
4: Sulod.
3: Kasulod.
4: Sulod. Mo na yung nakanindot, anak, Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
0: DTX 500.
5: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula na adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gihapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
3: Wow.
4: Kana sa latanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat ta nga dunay access ang antioxidant sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobrang nga demand sa oxygen.
3: Ug ang mighty si Dr. Ramil ang nag-boost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug mighty sa imong brain health.
4: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga makasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
3: Yes. Tingnan
4: naman, basta gainom kag DTX 500 o may TC adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sa MyTC o DTX 500.
3: Yes.
4: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy niini. Mag DTX 500 o MyTC matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
3: Wow. So wa na dito igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan?
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Janice. Dukay kayo
0: maman
5: akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana
2: naog. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detex 500.
6: Detex 500.
7: Pumali sa mga butika.
6: Detex 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo nga dugo, GTX 500. Para sa himsugatay, GTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, GTX 500.
2: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mamasaga sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Max 4 Biotics!
10: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
11: Para healthy ang tiyan,
10: mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend
12: Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabaka-ugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug de-sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap,
5: mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na sir GP, makaya na ni D3 alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sa GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal, unya kung matakdan kani ini age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga ang makasurvive.
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani sir GP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio.
4: Hmm, so man,
5: pagkahuman sa 8 ka oras, mawala na na siya. Unya sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung gag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras, mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakda.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaadyod sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa dyod nila, unsa pa dyod di ay, kung mas daghan pa dyod ang imong itake sa extra virgin coconut oil, ingon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni Ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili dyod matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala po sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3 Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP.
4: Oh.
5: Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mo nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Pili Cabugnason.
8: Dako gyud na
3: tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko'y ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa GTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa GTX 500. Protektado ka. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: P3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
5: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si MyTC aron ma-maintain ang integrity ang, ni ining blood-brain barrier.
6: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga protektado kini. Sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyo ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
5: Bitaw sa?
6: Muna nga kung ga-DTX 500 o MyTC pa Diyod ka, makahatag po ni dugang pang protection nga gikan sa sulod sa atong lawas.
5: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo munang naa kini redundancy sa protection.
6: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
5: Yes.
6: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
5: Yes.
6: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung DTX 500 ug MyTC aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
5: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries ug brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrehan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction. O kini nga endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni purma og tight junction. Apan ayon kabalaka si DTX 500 kung sumay TC.
6: Sulod.
5: Kasulod.
6: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Ang makasulod rani ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules ug mga gases padulong sa brain tissue.
2: DTX 500.
7: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
5: Wow.
6: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
5: Ug ang MyTC, Dr. Ramil, ang nagaboost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug MyTC sa imong brain health.
6: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga kasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall og maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection og inflammation sa utok. Dili man ka kinahanglan makuyawan, Sir JP.
5: Yes. Kaya
6: naman basta gainom kag DTX 500 og MyTC si adlaw-adlaw matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw nimong inom sa MyTC o DTX 500.
5: Yes.
6: Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o MyTC matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok kundi tanang organ sa atong lawas.
5: Wow. So what na dito igong panahon, Dr. Ramil? Kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, seeing mayong lawas. Ampingan?
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana.
4: nao. Detox 500 keto capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa Detox 500.
2: Detox 500.
8: Pumali sa mga butika.
2: Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food superman for men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: K5 News FM, alas 7, Jess.
11: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
12: I remember the days when you're here with me.
11: Mga karanasan at problemang puso.
13: Ay na to!
11: Pamilya, relasyon, at iba pa.
12: You and I will never say goodbye.
11: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Alright, sa K5 News FM, alas 7.20 ono. Sana all, ang bilis na wala oras. Mayong gabi, San Carlos Senyos. Kumusta man mo, kumusta inyong Domingo? Kumusta nga to ang Domingo? Maragid ni panahon nga makasimba ta, makaalagad ta sa tuang Diyos. Walay lain na tumahal nga Ginoo. Kaya, nagingon nga, unom ka adlaw nga trabaho. Usa ra man ka adlaw, yung ipangayo niya. Di pa gitibuok adlaw, di ba guys? Pero dili gyapon na to. Malimtan nga, every time nga bisag na ata sa tong balay, makapasalamat gihapon ta sa mga grasya nga nadawat, nagikan sa to ang mahal nga Dios. So mao na guys nga magamay man og madako ng mga grasya o mga blessings nga inyong nadawat diha, ikapasalamat jud nato na kay nganong man pasalamat ta nga naatay blessings nga nadawat and then wata niya pasagdae, okay? So good evening San Carlos Senyos. Magkabili sa tanan, no? Okay, good evening and ni Ana punta sa itong programang Love Notes. Ang inyong Lady Anne, ay yung banhaan nga Lady Anne sa kagabion. Ay, daghan kitang hisgot, ano eh? O, oh, hisgot ag balita, hisgot ag gugma. Awa na, perfect. Perfect yun na nga ito ang kung ano. Nagkatawa ko ganyan ng mga kalalabs ba kay Nining Agi sa Kungwal. Nining Agi sa Kungwal nga usa ka DJ. Oh, di lang na ko i-drop name kay nalimot ko siya ngalan. Okay. Di po na ko ingnon nga babae ba siya lalaki ha. Basta kay usa siya ka DJ sa radio. Dili siya, dili taga dinhi nga DJ. Oh, dili dinhi taga San Carlos. Ano siya, Bisaya siya pero dili dinhi sa San Carlos. Well, galantaw ko niya nga gayaw-yaw siya sa radio. Nagit siya ay maayong buntag kaning lungtanan. Ani ana punta sa atong tolomanon. Hala, di siya na nakukaya ka. Ang galantaw ko niya ko, hala ako ana, no? Sa siguro, siyang pagsulti siguro. Anyways, lain-lain man taog lain-lain man taog ways o pamaagi how to on air at pagyawyo sa radio o ato magikay we are differences bitaw natin magkalain-lain tag ato yaya po to ako alain po ko pero samtang galantaw ko niya ganan ko niya maminaw kay kanang bitong hinay o niya dayon kanang nindot kay paminawan mura jud siya kanang bata pa yes bata pa edad pa siguro to siya og mga naasa mga 24 years old mga 24 wala pa jud to 30 kay ka baby pa sa naw nagit siya kanang karon nga adlaw atong hisgutan ng ato ang topic sa atong programa og hinaot pa unta in kusos og ako ane gayaw-yaw daghan na kun daghan na kay kung nayaw-yaw kuno din ako ganan ko niya the way siya mo handle sa yung program pero kung sa ako naman ako kaya ka ng murag medyo slow mo na kaya nga pagyaw-yaw. Kaya ako, wala man ko na tao nga hinahinay ko tingog. Iha po to nga pamaagi sa pag-asulti. Okay, kita po, live po niyong ato. Ano man ito, haras. Hinaras. Ito guys, okay, pero magpasalamat gihapon ko mga kalalabs kaya yun na. Oo, daghan gihapon galanto sa itong live. Daghan gihapon ng mga comment. Oo, daghan gihapon ng mga nag-atang sa itong programang Love Notes every Monday ay Sunday. So good day tag Sunday guys. Kay Domingo man niya to ang trabaho din hi. Ah, diba? Isang Domingo gaalaga dragi hapon ta. So muna ingon ana mga kalalabs. So, diba? So para na ako. Samtang makaya na to itong kinabuhi, makaya na to itong lawas, hala trabaho. Kaya huwag dili natakatindog, natatakabarog, amang lingkod naman lang po tasikin. Diba? That is why nga samtang makaya pa, naapay ikabuga, nga magtrabaho, hala magtrabaho ta. Basta sa ikaayo o sa kaayuhan sa tanan, anak.
Alright, good evening no sa mga naminaw, sa mga naglantaw, sa mga KSS leaders, especially ninyo guys. Oo. Kumusta naman na itong sales? Daghan dyan kayo mga na, daghan na dyan mga ano, I'm sure na, aning tuiga, di pa niyo matapos ang tuig na, naging madato aning KSS ba? Kaya, grabe kayo, grabe kayo mo sales talk, grabe kayo, kumbaga, grabe kayo siya, makaano sa iyong mga products. So, katong mga KSS na to, nga, mahadlok sila sa maong products, kay tungod ila ko no isbasiga unsa ay mo kahadlok uroy kita guys i-try lang ninyo wa may mawala oo basta mo na gingon di lang jud ta magpautang mo gina magic word ni Doc Ramel oh mo gina kung nahinumduman siya ha, sa tanan akong ipaminaw ni Doki. Maragito ko na inumduman niya. Di magpautang. O, insan pa kunog magnegosyo ka diha. O, ang ugaw sa kanding madato yung kama sa paningkamutan ni mo. Di ba? Kaya siya ganyan o, nagikan ba siya sa pinaka-pigado nga tao sa una pang panahon. Nga, ano pa siya, gasugod pa siya. Sugod siya ka ng manamaligya o mga utanon. Sugod siya o conductor. So, dito di ay, the start na ang iyahang, kumbaga, nag-start na ang iyahang kanabitong. Gaya, nahinay na siya. Na, uy, dato naman di ko. Alright, guys. So, maayong gabi ino sa mga naminaw. Labi na di sa ato ang mga listeners sa Valle Hermoso. Good evening ninyo. And good evening po da sa may Calatrava, Escalante, Toboso, and Don Salvador Benedicto. Sa may hello si Paway. Good evening. I would like to say congratulations sa ako ang nag-host ko dito sa ka-wedding. Sa ka-wedding o sa reception rapo ko nag-host. Okay, congratulations to Mr. and Mrs. Jonathan Howard Marlat and Mrs. Shala May Marlat. So, congrats ninyo guys. Oh, nahutdan ulit kong in English dito. Nagdala magukog in English. One, mga tunga, grusako. Akong dala. Pag abot dito, kay daghan mo dito ga English. Hapit na hutdan. Pero mga kalalabs, okay rana. No, kay natawid na to. Or baga, na nahumanjo na to ang maong reception. Nga, sadya, okay. Yeah, smooth and sailing. Kaayo ang kwabisan. Although nga, bisag na ulaw ko sa mga taga Sipaway. Kaya that time, nga nag-travel me alas 4 sa hapon, going to Sipaway Island, hangin, dagko kayong balod. Every time nga, muhampak na ang balod sa among pump boat, grabe dyo kayo, makasyagit dyo. Ay! Anap, jingjing, mama, nabasaan ako sa kuwan, sa tubig. Wadya mi kabalo kamera gilantaw sa mga nagkauyog namong pasayro. Sila serious og kay sa naglingkod ra gyud. Oh, sinsya na mo guys sa mga nakuyog namo ato nga time sa pampot kay manggubian na. May man mo kay anad naman mo. Uy, hi to Joshua Lanyuhan ha. Hiya. Thank you so much sa paghatod sa pantalan sa dapdap. Ay, nakasakay gid mi. Thank you so much. Salamat kayo. Uy, nakita bin ni Sir Rick Smart dito. Hi, Sir Rick Smart. Thank you so much. Nakita kita. And to Party Shaker RJ, salamat DJ sa imuhang mga tukar nga lamian. Sa mga Gajani family, salamat, madamitos, thank you so much. And sa atong balita, mga kalalabs, din ato ni Dugayon, no? Kaya natay mga balita nga ato ang atangan. Uy guys, nabigay post K5 News FM. Actually, ano lang siya, mura siya video clip ba? Okay, matod dito kay Bana, nagibulagan sa asawa, nag-wild. Ano yung video dito guys? Ito ang K5 San Carlos Digital 95.7. Luoy yung kayang bana. Ano pa kayong gibulagan po sa asawa? Awa pa na kabalo. This is a developing story pa or sa pabanin nga hitabua. Basta kay ano pa lang to eh. Murag video pa ba? Basig ugma. Mataga na tag detalye aning maunga balita nga. Usa ka bana? Gibulagan sa asawa, nag-wild. Oh. Ala, nag-wild din si tatay kay gibulagan siyang asawa.
And of course, amahan nga sa laing balita mga kalalabs. Amahan nga milugos sa anak. Sikop sa kapulisan sa warrant of arrest. Dapat lang, sir, na imuhan ng atubangon ang maonga kaso. Okay? Imong anak, imuha rapod nga gitukob. Kawagay, wangod. Imura pong kaugalingong, kumbaga, ang dugo nga nanalaytay anang anak nimo. Imuha rapod, imura pod nga giunay. Sama pod yung amahanan. Eh, dili naman ni normal klase nga amahan nga ingon ani, di ba? And, kabalo ba mo guys? Naataroy balita sa ato ang page guys. Okay, sa K5 San Carlos Digital 95.7. Kaso sa sore eyes. Oo, kaso sa sore eyes sa Negros Oriental. Ana-ana sa dulang 8,000. Hala, daghana nagipang piskat dito sa ilang lugar. Sige, sa tamo travel guru dito. Kuyawan, mapunta eh. Pero, awang puti trabilan dito. So, 8,000 na daw ang case. Oo. Sa mga adunay sore eyes. Di ba yung lalim magka sore eyes ay kanad yung mapikot imong mata, makalagot. Hi to Sir Anastasio Poras de Goma. Thank you so much. Mami Delina Yamazaki. Hello, madam. How are you? Kumusta ang imuhang Sunday? And to Day Maris. Uy, I think si Maris ni. Oo. Hi, Day Maris. How are you? May gabi ini mo din ha. Kumusta? Dol kay akong nawong sa monitor ba. Dapat kay kog na mo siupaw. Ayan ang what if di ay nato. What if samtang natulog mo sa imong partner, gatapad mo, perte ninyong hagok duha, may kwalit kang ning mata, nakamata kag kalit unya. Dunggan ni mo nga aduna siya yung ngalan, nga gimit lang, dili imong ngalan. Unsa may buhato ni mo? Wala, inlagin na yung ngalan, gimit lang. dakong unsa man eh. Alright guys, so I will be right back. More pagyud nga to ang mahukad. Oh, mahukad. Uy, speaking of hukad ha, ya, sa sipaway, lami kailang pagkaon, hukad. Okay, mabalik lang ko mga kalalabs, more pagyud nga ato ang ikadalit kaninyo. Okay, so station for more, because I will be right back for my second gap sa tong program. And I think I'm play sa kog song. This is from Nina. Si Nina nga gwapa. Here's Jello. So here's 95.7 K5 News FM.

0: akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gaa. Gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Alright, the time now is 10 minutes after 7 na sa kagabion. Or baga alas 7:50 na. Para mag alas 8 na lang mga kalala. So 7:50 na. Good evening! Hello ninyo guys! Kumusta man? Kumusta yung kagabion? Napa ba mo di ha? Pa-share naman ng live? Baka naman, oo, hangyo. Ano? Hangyo lobo? Before tamo ato sa unahan, no, I would like to say a happy birthday sa amo ang prinsesa, sa amo ang balay. Okay, happy birthday, Ate Honey.

Yes, a birthday niya today, mga kalalabs. That is why isulong siya dito sa iyahang mga classmates. Malingaw ka ba kay... Malingaw, sadya kayo kay... Nagluto may popcorn. Nakurot ang popcorn. Oy. Alright, so anyways, before tamo ato sa unahan, before tamo basa sa to ang balita, init-init pa. Kani yung ano, kani balita yung nag-wild ang bana nga gibulagan sa asawa. Unsa kay rason? Kay rason anisa. Alright, so ay mo kalimot guys ha, sa mga aduna dihay, kanabitang... Kung nangita mo og vitamins or vitamin C na alkaline based na siya, mag Mighty C lang yun mga kalalabs, okay? Mighty C. Usa ka matang sa vitamina nga alkaline ug dili sakit sa tiyan. Adun na siya vitamin C nga antioxidant nga makabatok, okay? Sa picto sa inyo nga lawas ug mugna, labi na kapoy, luya ang lawas. So mohatagin ni siya og kanabitang dako kay ni siya og ihatag diha nga para maabtik na pugka. Kay ang pagtumar og Mighty C sigurado nga lagsik og healthy ang kalawasan. Antay kuan po ni siya mga kalalab, antay histamine property nga makalikay ka sa mga skin diseases, pwede kayo ni nga to ang Mighty C, the alkaline-based na vitamin C.

Alright guys, so hi, hello, and good evening sa itong mga kalalabs nga naglantaw. Hi to Dai Maris, may gabi ini mo diha Dai Maris. Ako guro, si Maris Gidguro ni Parin. Hi Dam, may gabi ini mo diha Madam. And Sir Anastasio Poros di Goma, good evening. Anak si Mami Delina Yamazaki. Okay lang ma'am, thanks for asking, take care, and God bless you always ma'am. Likewise Mami Delina. And to Lynn and Deres, maing gabi, Imam Lady Anne. Shout out from Barangay Lalong Calatrava. Maing gabi, mga taga Lalong. Lalong malayo tayo dyan. I was there last ano sa Lalong. Lalong barangay ba ng Lalong? Murti, no? Sityo, guro? Sa maya Calatrava. Daghan magudog barangay ang Calatrava kaysa San Carlos. Mag-30 tagol kabuok ang... Hindi ko sure. Kaya kami din sa San Carlos kay DC Otso ka barangay mi din, hey guys. Alright. And good evening to Ma'am Edna Saiso. Good evening, Ma'am. Hello, Madam. Kumusta man ka, Madam Edna? Okay. So, padayon ta sa unahan. And sa mga naglanta din sa tong live, ay mo kalimot kay Saba, siganahan mo diyan nga na mo i-greet. Na mo diyan ipaabot nga usa ka love notes. Or naba mo ya isend diyan nga message para sa inyong loved ones. Ato nang basahon on air with background ka lang. Ito mga kalalabs, nindot pa ginagawis nung nga ka nang labi na on air ka o greet sa imuhang palangga. Ay, sana palangga. Sana gipalangga na lang tayo.

Alright, so matod pa sa tong balita, amahan nga milugos sa anak. Sikop sa kapulisan sa warrant of arrest. Nadakpan sa Valley Hermoso, Negros Oriental ang number 10, regional most wanted person. Human miguwa ang iyang warrant of arrest tungod sa kasong qualified rape. Batok sa iyang kaugalingong minor de edad nga anak. Sakitan mo eh. Sakit yung kaayo guys. Ang suspect gila nga si alias Rob, 41 anyos. Minyo og usa ka mag-uuma nga taga sitio Taytayan, Barangay Ulay, Valle Hermoso, Negros Oriental. Gilusad sa Valle Hermoso Municipal Police Station ang manhunt Charlie Augusto Shetty. Gani walay rekomenda nga piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Nahitabo ang krimen sa dihang mipauli ang suspect nga hubog gikan sa usa ka birthday. Maulagi ni. Kasamtangan siya nga natanggong sa Valle Hermoso Municipal Police Station samtang gihulat ang pagbalhin kaniya ngadto sa korte nga nagpagawas sa warrant. Subay niini gidayeg niya or gidayeg ni PIA Police General Romano V. Cardinio, Regional Director sa Police sa Regional Office Negros Island Region or PRONIR ang Valle Hermoso MPS sa malampusong manhunt operation. Sumala kaniya ang matag warrant of arrest usa ka kamanduan sa Balaod. Yes, Balaod yun eh. Nga kinahanglan tumanon aron masiguro nga ang mga sadaan manubag sa hustisya. Mogi na insakto and congratulations sa Valle Hermoso PNP. Bisan siguro hubog ka, uy kabalog, siguro kang anak na nimo. Ay kung ingnan, nagpadala dyan ka sa hubog nga makayabag. Kalimnon nga makayabag, I mean. Ano man dyan ko nung, kanabitong, 41 anyos kabalo nagyug ka nga kung magbuhat kag dili maayo sa parehas ingon ani nga gihimo niya nga makabuhat kag ingon ani matanggong gyug ka sa prisohan nganong gihimo pa man intaw na nimo nga kadaghan man dihag mga babaye nga nanguyab na lang abi ka nanguyab na lang abi ka glain nga mga babaye giuyab-uyab nimo. Imo pa yun intawang kaugalingong anak, imuhang gikonsume mo? Noong saman intawang ka doong, oy? Wagin mo gihuna-huna doon. Nga kanang dugo, nga ganalaytay sa iyang ugat. Sa iyang tibuok lawas, imuha po ng dugo, diha. Wala uri ka, giurong, giubra. Ako, jiko, diyo ko ganahan ingon ani klaseng mga tao. Minor di edad pag yun ang iyahang akoan. Minor di edad, at the same time, iya pa yung kaugalingong anak. Kanagani nga, while ginahimo ni mo ang maong pag-rape sa imong kaugalingong anak, gasyagit, gahilak, katakom ang bakba, giunsa ni mo diha, anong nahimuslan gini mo pag-ayo ang maong bata. Imo a picture out, ang bata, minor di edad, giingon ana nimo. Wala ka, kumbaga, ambot lang. Kung napatoy lipak atong adlawag, usan natin ka naigo atong lipak. Yam diner, wag basol-basol pagkahuman. Magkuanda yun. Magmahay-mahay. Nga nahuman na. Ambot lang po kahit may asawa ba po din siya. Pero kung siya asawa, pwede naman siyang manguyab. Narami dagang mga, kadaghan niya sa Valle Hermoso, mga amiga. Amiga, bagay na ko ng uban niya. Charo. Bang, I mean ba, nga, kanag itong, kung di na gid maagwan, tao na kami mga babae, diha nga, panguyaban ni mo. O wala kay asawa ron, niya, ang anak, ang bata na ni mo, panguyaban ni mo, pakasla ni mo. O, di ba? Ikay, adto dyug ka. Nga, kana bitong nangita ra jud ka kuan sa imong kaugalingon, nangita ra jud ka og kanang makuha kasi imong kaugalingon ba nga
unsa kay hay consequences, unsay kahantungan kung mag-ingon ani ka nga imong girape ang imong kaugalingong anak, kabalo na ka, unsay maabot nimo. I am sure kabalo gyud ka anak, pero why nagpadala ka? Eh di ko kumutuan ning hubog-hubog unya kuan, di ko kumutuan ning nahubog kay tungod nahubog nahimo ang maong krimen, adi kumutuo ana oy dahan. Andiyan na, oh, basig, naka, suyo po doon ko, ah. Wala na, daghan na gud kaayo, ah. Nag-iingon doon, ulahin na ang pagbasol, pero ang imong anak, giguba na nimo ang future sa imong anak. Giguba na nimo ang iyang kaugmaon. I'm sure ang bata, nanay na ron sa di lang kaya mental, physical, ang iyahang nga nahiaguman ron. Daghan kaayo na siya ron nga ginahuna-huna. Although, ingon, bata pa lang na siya, minor di edad, pero I am sure nga ayang paghuna-huna ron, nganong ingon ana. Kabalugid ang bata nga imuha siya nga girape. Pwede sa mga kayo mga kalalabs nga kanabitaw. Pasalamat gani ka nga na kay anak. O ba gani di ha? Sa ginhawa ng sayo-sayaw ng mga usap mga tujing mga lugar nga asa silang mabibayaan og anak. Ako ba din ha gapagalam para lang gud sila ha, nayuban man gud nga gapa sperm counts na sila. Diba? Nayuban po diha nga tanan na lang nga mga rituals, tanan na lang nga mga ginahimo para makaanak, pero ikaw giusikan nimo imong anak. Okay kay puangod. Isika ni mo imong anak nga kanang imong anak wakakabalo nga dako kay naghandong siyang kinabuhi. Imurang giguba mentally, physically giguba ginimo iyang pagkatawo. Di man na sa ingon, di man na matago, di naman gyud na matago. Magdako nga magdako ang bata sa komunidad pa lang daan, sa iya pa lang daang palibot ang mga tawo nakabalo siyang sitwasyon nga ingon ana na siya, sa gamay siya imo siyang giya, imo siyang nga gibuhatan og dili maayo. Magdako ng bataa, di na mawala siyang hunahuna. Hangtod-hangtod na ginahangtod, maminyo na siya. Hangtod na gidala-dala na ginaniya ang maong nahitabo. So that is why nga deserve sa maong amahan nga nadakpan, Mayra. So, congratulations sa to ang mga kapulisan dyan sa Valley Hermoso. Ubitaw ning daghan dyan kayong karon nga gusto nga mabalik tong mga kung makasala ba, di ba? Grabe, grabing amahan na. Wagi, way po angod. Wala siya ka ng huna-huna na iyang anak na di iyahang gikonsumo. May dagang babae diha nga willing kayo nga mag-inahan na imong anak. May panabisag imo pa ng kuanon nga wagi kay sala to bangon kay imo man ang gikuan, imo nang ipanguyaban, imo giasawa. Wagi kay kuan, wagi kay kulba. Diba? Di kumutuwa ng ano eh. Kanang ingon nga hubog. Ah, di kumutuwa na. Kung sa pa, tinuyuan yun na niya. Tinuyuan yun na. I'm sure. Sakto dyan ka, Sir, nakabutang bitaw, Sir Anastasio Poras Diguma. No, wala gid, nakabutang dyan din sa balita, Sir, o nga. Gani walay rekomenda nga piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ah, mugawas-gawas pa na siya siyang himta. Gawin siya maulaw. Inigawas niya, ang mga tao, nakailan niya, tao ko siya, rapist ay. Ay, miss ang mga bata, ang mga babae mo doon, hindi na, hadlock na lang niya. Pero di na gina, dapat pagawasan yun na aning klaseng mga tao. Para na ako, di na gina, pwede. Ay, kasi unya, iyan na po ng usbon sa lain na po. Ah, muy kuyawa, God. Sakto dyan ka, Sir Anastasio Poras Diguma, Nobel.
Alright, direkta sa itong Osaka balita. Oh, kaya itong balita, mga katong... Pero nalingaw ko ha, nakuha sa kabalita nga gusto magod nako nga kaning atong ba, mga atong problema ato ang love notes atong sagulan og balita. Kaya gusto ko nga at least malang aware pod mo sa palibot, guys. So matud pa dinhi diha sa Negros Oriental. Oh, mga taga Negros Oriental. Oh, 800 na kabuok ang kaso sa Sore Eyes. Kay gipahayag sa Negros Oriental Provincial Health Office or PHO niadtong Biyernes

Wait, sige, okay na. Gipahayag sa Negros Oriental Provincial Health Officer PHO ni atong Birnes nga anaa na sa dulaan nga 8,000 or 8,000 ang mga kaso sa conjunctivitis o consore eyes sa probinsya. Provincial Health Office Head Dr. Leland Estacion, midangat na sa 7,978. Pila na lang? 22 na lang? Kulang? Ang mga kaso, hain na 4,815 niini ang gikan sa nagkalain-laing mga lungsod sa syudad sa probinsya. Samtang 3,163 usab ang na-record nga kaso sa syudad sa Dumaguete. Sa gawas sa Dumaguete, ang syudad sa Bayawan ang may pinakadaghan nga anakaroon sa 2003 nga mga kaso. Nagapahimangno sa publiko si Estacion nga highly contagious ang conjunctivitis o paspas kining mo transmit sa mga miyembro sa usa ka balay. Bitaw ang piskat di mo naman naog ug di mo hutdon. Giabusuhan na ni Estacion ang mga pamilya sa probinsya nga mag-isolate og sundon ang proper hygiene sama sa kanunay nga paghugas sa kamot, paggamit og alcohol og hand sanitizers ingon man regular nga disinfection. Kay numduman nga gisuspende ang klase sa tibuok Negros Oriental ni atong Biyernes tungod sa sore eye. So, na guys, mas maayo man gyud na nga isuspended or may suspension sa klase kay para dili mo katag, okay? So kung ikaw na kaingon ana nga kana ginaingon nga sore eyes, so di na lang ka siguro mako kay para di ka makatakod. Pero tinuod yun na baya ay nga di ba naman naog sa sulod sa balay kung di mo mahurot talaga ka sore eyes. Bitaw no? Okay, actually naman itambal ana. Namin itambol ana sa isa buntag mangihi ka pero dili ba niya siya recommended sa doctor. Nagitay mga tambal nga para diha, okay, usa na to ang Mighty C, okay, nakatabang na to ang Mighty C Detroit Bayo sa may mga sore eyes diha. Alright, hello and good evening sa itong mga KSS leaders. Yes, ato ni silang tagaan og chance nga masibya na to on air ang ilang mga ngalan kay para makabalo ang ato ang mga katawhan or labi ng mga tao nga na silang lugar nga gabaligya diya sila sa itong produkto. So, para naman dili na sila, labi na itong mga lagyo gagapiti og 200 para lang mo ani sa syudad para mo palit sa itong products mga kalalaps. Okay? So, naatay mga lugar nga na mga cases leaders nga na ay products. Kay di ba lalimpod nga mo ani sa syudad, palitan nimo og 200. Unya, palitan nimo og Mighty C diha usa ka buok, usa ka stop. No. So, dila na ko ikuan ang price kay basi unyag nay na maligya diha o kanang barato ba? Or mahal ba sa ba? Pero dili gina siya ingon nga kuan. Kanon mga kalalaps, basiga ako nga basahon ang inyong mga names, sa basahon ng mga names sa mga KSS leaders na to. Kay gusto na ko nga makabalo pod ang inyong lugar nga naa diay mo diha, gabaligya diay mo sa tong products. E kung inyong mga silingan, makaingon nga, uy, si Kuan man na. Kadang gilawag ro ni Ma'am Lidian. Ang gilawag ni Ma'am Lidian, si Kuan man na. Diya products ilang balay be ugma atuon ko na palitan ko nagkuan ka buok be di ba? So ano yatong mga KSS leaders na to mga kalalabs kay basig inyo ning silingan mga taga proper po now mga taga proper po now na diya ka Aisa Secretaria diya sa May Pili Street at bang sa Old LTO na diya ka Sir Robin Ruel and diya sa May Borgo Street kay Maria Luta Panilagaw o diya sa may Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, ka Rosemary Humampil. Diya sa may St. Vincent, Barangay 1, kilid sa Santa Rita College, ka Sir, kay Ma'am Arlene Gutib. O diya sa may Barangay 1,
Angeline Tingal. Sityo Talavi, Barangay Punaw, Diyaka Ma'am Imelda Sevilla or Sevilla. Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, Elizabeth Davila. O diya sa may Sityo Maluluyon, Barangay Punaw, ka Ma'am Idna Bakasmas, ang ato ang president. And of course, diya sa may Purok 5, Barangay Bulwangan, na adya ka Ma'am Lucia Fontilior. Barangay Malangsa, Valley Hermoso, ka Grace Sagang. Hi Grace, good evening ni mo diya, Grace. And sa Phase 4, Block 12 ka na ni Agnes. Huwag diya sa may Panuulan, Barangay Guadalupe, Pasita, at sa Tingasin. Huwag diya po sa may Barangay Bagunbon, ka Ate Meli, o Carmelita Barbicho. Huwag diya sa may Bonifacio, Barangay 5, ka Gretchen Inderes. And diya po sa Medina, Tops View. Mapalit diya ka Nanay Erlinda or Linda, Espanya. Mapalit po diya ka Mary Jean Ritalia sa may Sityo Tapon, Guadalupe. And of course, diya ka Nilia Lagungan sa may Mirkulisan sa may Barangay Prosperidad, San Carlos City. Sumunod niya itong mga KSS leaders na naa sila yung mga products sa ilahang balay. Pwede kanyo niya atuon sila and chika-chika po mo diha ba? Oo. Diba? Mas nindot magod na nga naay products. Eh, at least dool. Dool rabi ka. Dool rada yun nga mapalit ang ano, mga products. O, di na mo muani og syudad, di na mo muani og city, di na mo mamilite o gatos-gatos para lang makapalit mo sa mong products. Kaya naa na diha sa inyong lugar ang atong mga resellers.

Alright guys, so hi and hello, good evening sa itong mga listeners dyan sa Maya. Uy, hello to Grace sa Florisagang. Bago na gani ko nag-kwan ni Ma'am Grace. May gabi ini mo din ha. Good evening to Ma'am. Si Ma'am Grace. Nagkatawa lang yun ko ba sa maong balita mga kalalabs nga nakabutang niya rin bana nga gibulagan sa asawa nag-wild. Ano kay nag-wild niya siya no? Okay guys, ato ang what if nato karon nga gabi eh. What if kasamtang kana ditong namiing hagok sa imong bana ug ikaw gatandayanay pamugtulog ang inyong mga ba-ba gaabot ng ginhawaan. Og sa dihang nakamata ka sa iyahang yaw-yaw. Og dito ni mo nadunggan nga nagmeet lang siya og nga laingalan. Ngalan nga wala kakaila. Namo anak ka nga. Lain naman yung gimitan niya. I love you naman siya. Sakay buhato ni mo no? Nga mao ni imuha ikaw Ma'am Grace. Ma'am Grace of Flores, Mami Delina ya masay. Ay, just Mami Delina kay. Seryoso. Seryoso ba si Mami Delina ya masaki. So, Ma'am Juliet Cho o kana ato ni pangutan si Ma'am Juliet. Maka nang lamik inyong hagok nya ga tubangay inyong nawo. Ga tandayanay mong natulog. Gagaksanay mong natulog. Ya kalit lang ni meet lang ug ngalan. Nga, dili ikaw ang gimit lang niya. Nag, I love you pa. Agoy! May mahong gubot. Nining chat na ko gaina. Ingon siya, og, asa. Hello, Ma'am Lidian. About sa imuhang pangutana. Ang akong buhaton, nga gatapag nitulog o niya na meet lang siya glain nga ngalan aw ako gi siyang bundakan ug ulunan. Ang tod mawad-an og ginhawa ay apo toy. Kuya wa pwede mga comment. Ay hello to Angie Dugaduga ha. Hi G, may gabi ini mo din ha. Angie Dugaduga diya sa may pamahawan. Pamahawan ka G, no? Ingon siya pala yung kung play the song. Ah, sige. Bye ko nung kakanta.

Yan siya, ma'am, play ko sa song, kwan, o siya, hindi babae ka kanta. Ano, hindi babae ka kanta, no? Alright, guys, so I will be right back after this song. Dili na ko mo ads, diretso na lang ko, guys, para gusto na akong diretso-diretso na lang ta, okay? So, the time now is 8:18 na sa kagabion, and I will be right back for my final gap sa tong program. So, stay tuned for more. Here's from Carol, Carol Banawa, it's Ocean Deep, only here sa 95.7 K5 News FM.

0: Yes, yes, yes, yo. Hindi ako nawala kung tingog ba, guys. Alright, so good evening no, sa mga bago lang naglantaw sa itong live. Hello, hello, and kumusta man mo din, ha? And the time now is 8:23, ha? Sa kagabion. And sa ito ang pangutan na what if nga kanabitang samtang natulog mo sa imong partner. O niya dayon, kanang kaabot inyong nawong, katandayanay mo, gagaksanay pa mong duha. Niya dayon, ni kalitra siya og sulti samtang natulog. Limit lang siya ngalan sa usa ka tawo, and dapat siya'y pina-I love you. Sa may buhaton ni mo, kung ikaw ang partner, ane. Kine, kine, kine, kine. Hello, good evening to Gabriel Romay Rodriguez. Matod ni Gabriel. Hi, Tita Lady Ann. Uy, hi, Tita Lady Ann. Good evening, shout out. Watching from Don Salvador Benedicto. Ay, may gabi mga tagas. Don Salvador Benedicto. Sa mga Rodriguez sa family diha, kumusta man mo. Pero may bayak ko diha sa inyong kalikalihan. Every year, di ko na diha maglantaw. Mag-witness sa inyong kalikalihan. And ato bitaw last, nasama ko atong ato ko og Don Salvador Benedicto niya, nakita na ko si Miss ano ganing sikat ka yung PBB dati. Si guwapa ka yung ganyan siya. Kita dyan ako dyan sa Don Salvador Benedicto. Karon sikat na dyan siya kaayo. Ha ha ha, maayo na lang tukon ma. Mato ni Mami Delina Yamasaki. O, ganadyo ko ni Mami Delina. As in, kaya nga naman, the way siyang mo-comment sa tong live. Oo, lagi na yung mga proverbs nga i-appeal niya. Nadyo na yung mga kuan. So, muna kung ganahan ba? Hindi ko kaya. O, kung bandiri, kapat yun nun. Ah, may na lang yung kunong tok-on. Ingon si Grace sa Flores Sagam. Yung tok-on ni mo, nawa na kay partner. Hindi mo naman gito up. Nabito, di ba, Grace, no? Kanabitong nagtapad mo sa imong bana natulog. Ah, may bana na ba ni si Ma'am Grace? Nakakarapag yaw-yaw di riba. Nya, dadayon, samtang tulog mo niya, lain nga ngalan yung gimit niya. May pina-I love you pa siya niya. May pina-ano pa siya. May pina- na nindot pa dyan pag-ingon nga, I love you. Okay, kini, nag-comment dere ang ato ang banggiitan, Ma'am Juliet Chu and Sir Jonimo Rodriguez. Ay, akong gichat. Kabalo na ba kuno ko sa meeting ugma? Apit pa ba ko ato, Ma'am? Ah, joke lang, Ma'am. Okay, rapot eh. Okay. Okay, from Ma'am Medelina Yamazaki. If my partner, di ba? If my partner accidentally called another person's name while sleeping, I would stay calm and not judge them immediately. People can say random things in their sleep, and it doesn't always mean that they have a feelings for that person. I would talk to my partner honestly when they are awake and ask about it calmly. Trust, communication, and the truth are more important than one mistake made while sleeping. Everyone should be quick to listen how to speak and slow to become angry. Yes. So, dili kadayon mo react. Matod ni Mami Delina. Wala ton sa nimo nga mumata. Kalma. Mayingon ka sa mong kagalingon, kalma lang diha, Sel. From Ma'am Juliet Chu, di ko ka-relate. Di ko na siya ka-relate sana. Oh. Pero, hindi ba siya kaikiya. Pero, ug matabo na, murag, piti yung naong agaray. Piti yun ang naong. Unya, ug makamata, kay ingno na ko nga, ay sorry, gidamgo kog nagkita mi sa imong ex. Sorry, nakita mi sa ibong ex. Nagdumog mi sa among mga damgo. Kalain mo kubrahan. Ingon si Ma'am Grace of Flores. Oh, yes, ma'am, may bana na jud ko pero wala pa jud noon na natabo kaloy sa Diyos. Almost 13 years na may married. Oh, congratulations. Ay ka, Ma'am Juliet, ang sumayot ng ipahambugan eh. Okay, so ako kay Ma'am Juliet di ko nalingaw. Di siya kuno karelate pero kung hitabo a piti gyud na hong. Sir Johnny man. Piti-piti naman ni sir. Kita ba nga kalalabs no? Basta, siguro no. Kung ako, sa ako po ni mahitabo no. Ayaw lang po kuana. Ako di na gyud hinuon ni mahitabo. If ever lang ba nung mahitabo ni sa kuha niya, mag-meet lang akong bana. Lain nga names? Mag-meet lang po kong lain nila. Oh, yun po ko palgansi, oy. Ngunit ingon nga, kung samtang kuno nga natulog ang imong partner niya bigla, o kalitra siya nga nakasulti o lain nga ngalan, nagsulti pa siya I love you, natural lang na masakitan ka. Oh, di ba? Magselos. Or more, mag-react ka. O maghuna-huna ka. Pero ayo dayon og conclude nga iyahan na kang giloko. Or iyahan na kang gibinuangan. Kay posibleng nagdamgo ra na siya. Ah, nagdamgo, Ma'am Juliet! Nagdamgo ra na siya nga may na siya ka-istorya sa iyang damgo. Na all. And then, na ay mga tao nga siguro nga nisulod sa iyang damgo niya. Tungod sa mga alaala nga nauna-hunaan nga nakita niya o nadungog niya. Mauba. O, naka-safe. Naka-safe. Ito no, kasi nadi sa iyang daigdamgo na siya yung mga tao nga or na siya gigibuhat. Ano ba no? Kasi ha, detong mama yung gi-i-love-yuhan. Unsa deto niya yung gi-i-love-yuhan. O, diba? Na yun. Pero, sahay, musulti magina or magsulti magina ng tao nga samtang natulog na wala na sila kabalo. Namang gani, sleepwalker? Kanap itong kana kung manghod ay mutindog ra nagkalit yung maglakaw gapiyong sa una ay duno karon ha una nga hapit na mahulog sa hagdanan. Kanitang sleepwalker nga kanang mukalit ra siya bisag natulog kay ba niya mukalit ra tindog and na po na siya batasan nga magyaw-yaw po na sa sera usa yung yaw-yaw lain mapuyawan ko. At the same time, pero kung kana ko nung gibalik-balik na, kana gibalik-balik na, niya dayon na, nanakay napansin nga lahi na sa iyong mga lihok, samtang, or gamata na siya, or kanang wala na siya natulog, siguro kana, mag-istoryahan na gid mo anak kay nganong katuyang gimit lang sa iyang pagtulog unya samtang gamata pud siya gamit lang po niya sige aw lahi na istoryahan and pinaka nindot no hulaton ginanimo nga mumata siya oy kay kalma lang kalma kalmahi lang ingnon nimo nga dayon din mo ako sa ba nga mauna. Kay istorya ko no sa. Ino ni mo oi nadunggan ba yati ka nga nag-istorya kag nakasulti kag ngalan samtang natulog ka. Kay dayon ni ingon pa jud ka nga I love you. Pero nasakitan ba ako sa imo gisulti? Pero pwede ba nimo ma-explain masulti og nganong naingon ato? Ingon man dayon nga ah, yati, wa gyud siguro oi. Sa mga pasakop buhi. Hindi ako nung nadamgo, murag mapalayas. Ipalaban ang mga sanina sa kwan. Makalingaw. Si Juan Juliet. Ito guys, no? Mga ingon-ani ba nga mga panghitabo ba no sa married life or sa partner, sa imo, partner's life ni mo o sa inyong hanga pagpuyo, sa inyong pagkinuyugay, may mga di mapaktan ba, di mahibawan nga mahitabo gyud ni ba no? Hulaton gyud nga pukawon oy. Madanghan, maghulat, ako nasa dili katulog. Kasi ka lang imong mata, Ma'am Juliet. Sama ni mong mata. Uy, kaya ako na dyan ni sukmata. Okay, thank you so much ha sa mga naglantaw. And huwag nag-iigong oras, guys. Ugma na po na itong what if. Oh, Ma'am Juliet, nasib na kay what if. Yan, tabangi ko niya itong mag-research na punta. bye-bye guys. Salamat sa pag-uban-uban ako sulod sa usa ka oras ug tunga. And salamat sa atong mga listeners nga always nga naga-support sa atong programa. Thank you, Miss Janine. Hilapon, akong tech. Ug sa nga, ay, Miss Barbie. Oo, si Miss Barbie. Ni uli lang itong mga bago-bago lang. Among tamo ang HR na mo, Miss Barbie Pirolino. And of course, salamat po, no? Sa ngalan na lang sa mo ang station manager, Sir Brian Mordan. And of course, salamat po sa mo ang doc, amo ang big boss na mo, pinaka-generous na tao akong nailhan, guys. Palailain si Doc Ramil Itang. Oy, salamat! And good night, guys! Ang pig mo ka nun ay mama. K-5 News FM.
1: In the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Lilita Gantalaw na ay Edmund Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix. GTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang GTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-GTX Beauty Soap na mga besh.
0: GTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: The doctor is in.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500.
14: Mapali sa mga butika.
15: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa GTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglaw.
15: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
16: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
15: Correct.
16: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
15: Palagi.
16: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
15: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
16: Correct.
15: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas og utan, mas mahal biya ang prutas ron.
16: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
15: Hosto.
16: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lang taonin mo ang Mighty C, Sir GP, imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
15: So dako, kayo mo masay. Mahal na ba ng orange ron?
16: Tagbansing ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty C ra jud.
15: Correct,
16: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
15: Husto, Doc. DTX 500!

0: GP, kung maguba ang maselula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga selula.
1: Oh.
0: Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MyTC, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pasakit ini. Kapagaduhom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kapsula sa buntag, sa gabi. Wala pay bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dili na kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang MyTC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
2: MyTC, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, naa jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay ay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
1: Og kanang antioxidant Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic. acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
1: Hosto Doc.
0: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
1: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
6: Ditribayo! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga
1: D3 Bio. Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP, pero kung D3 Bio
1: naa
0: ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
1: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili raingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunes ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
2: May TC. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Na di panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang lain na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumban na dai ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP, nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
1: Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
0: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, so ang pag-control sa D3 Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
0: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But that, there's more to that.
0: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Doc?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya, naa kay neuropathy. Mm. Usa sa mga problema na kanang mangihi na ka, nya, dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy kakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
1: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
0: Take note, ang nerves, adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
0: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
0: Mao na'y myelin sheath. Mm. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay.
1: Mm.
0: So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves sa GP.
1: Mm.
0: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris sa imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3Bio ka.
1: Mm.
0: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na'y bintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
0: Mm.
1: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inilikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Ang galiinin nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagnubo ang akon sugar, kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Sulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga D3
2: Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Gasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
7: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
8: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
7: Correct.
8: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
7: Lagi
8: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
7: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
8: Correct.
7: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
8: Mahal gyud oy. Basta nga ni, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
7: Hosto.
8: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaon ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
7: So dako, kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
8: Tagbansin ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
7: Correct,
8: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
7: Hosto, Doc.
0: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
10: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
8: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
7: Ah.
8: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
7: Ayay.
8: Oh, mataya ang imong utok.
7: Brain.
8: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
7: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dilik makaanak.
8: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
7: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
8: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
7: Oh, wala. Wala.
8: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
7: Uh-huh.
8: Inom po gagmay TCS or GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o may TCS.
2: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
0: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500!
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako o inom DTX 500. Duha kakapsul sa isa kaadlaw. Sunod sa isa kabulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C.
0: Sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
7: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Mm-hmm.
8: Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
7: sus kog na ara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500
8: yes.
7: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500
9: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
11: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
11: may alivyo na
9: pag 1 month kape
11: naayo na ako.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
8: Sa tagigayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula og mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellula Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema sir JP kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug MITC. Kay mismo ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MITC, ang may tabuha na munay hinungdan nga mag-guba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
7: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, Ang cell division, samot na kung nagkagulang na ka. Mm. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
12: Taghana.
7: Unya, tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Mo na'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
8: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug may TC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Oh, nga naman.
8: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
2: Mm-hmm. DTX 500.
10: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil ug mga pagkakit dili. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rulda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Pabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
8: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Hmm. Special pa. Hmm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
8: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Hmm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
8: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
8: Mm.
7: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
8: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
7: Mao jud na.
8: Mm. Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
7: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
8: Samot
7: na ang mga LDL. Mm. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
8: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Mm. Once nga ma-oxidize, Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
7: Muna'y delikado.
8: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
7: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid. Another is the ferulic acid.
8: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
7: Hosto, Doc.
8: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili muhubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og D3 Bio.
7: Mm. Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid. Mm.
8: walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
7: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3bio. Padaghano ni D3bio ang imuang HDL.
8: Ang imuang good cholesterol.
12: D3bio! O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
15: D3bio! Ang D3 gamay Visio.
16: Ang Visio
15: gamay D3.
16: Kapalit.
15: D3bio.
7: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
8: Maunay nakamaayo ni D3bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang Sir JP, pero kung D3bio
7: naadto
8: ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3bio ka kay naay gallic acid ang D3bio.
7: So, unsa man ginabuhat ni D3bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3bio padaghano niya ang imong HDL level.
8: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
7: Correct.
8: Sir JP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
7: Muragwardyahan niya, no?
8: Kini pa, Jod, ang D3bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, maoy gapugong sa imuhang katigulangon.
7: Wow!
8: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
7: Dakong ba?
8: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
7: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
8: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir JP.
15: D3bio.
12: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
15: D3bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
16: Kapalit sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
15: Mighty C.
16: Kapalit sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
7: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh.
7: Kayang-kaya,
8: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
7: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
7: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Dok?
8: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
7: Austo.
8: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
8: Naji pronouncer GP nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
7: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
7: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
7: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
8: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
7: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
7: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mao ni siya atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
8: Ang line ana Sir GP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
7: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
8: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
7: Gusto.
8: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
7: Correct.
8: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
7: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
8: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir GP.
7: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
8: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
7: Grabe no, kaya niyang i-control imuang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imong mga nerves.
8: Dugang pa unsa ang pagkontrol sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
7: I-correct niya Doc ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bio.
8: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive usab ang imong ang insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuang insulin, gidilipod niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
7: Kalami.
8: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
15: D3 Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
17: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
7: Kini pa jud Dok, kung ga-D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. Ba But there's more to that.
8: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
7: Unsa man, Dok?
8: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
7: Oh.
8: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
7: Ah, paita.
8: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
7: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
8: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
7: Correct.
8: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
7: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
8: Mm.
7: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
8: Mao na'y myelin sheath. Ug sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, na kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
7: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
8: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
7: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
7: Ayawg abusohon.
19: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran. Ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
20: K5 News FM.
21: Shaping the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtaini, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Mm-hmm.
6: Checklist ata.
5: Aha.
6: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
5: Uh-huh.
6: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayin sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
5: Mga
6: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka tong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Kaya naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud kaputi ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligunian akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kumay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: But I've been forgotten, I've been married long time ago.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
4: DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Ang karong orasa na nagidaan sa ilahang posisyon. Basta ingon araw rasa mga K5 ba? Larga bula. Good morning. Sa 12 ka barangay diri sa syudad sa Canlaon. Ato pagtimbay may buntag sa mga taga Bukalan, Budlasan, Binalbagan, Panubigan, diri man nga area sa may Mabigo, Linutangan, Masulog, Pula, Lumapaw, sa may Aquino, Malaiba, sa may Bayog. Mga raman tigali na. Basta kay 12 ka barangay mga kakibang. May buntag naman sa mga kasikbit ato ka mga lugar diri sa may Valle Hermoso, especially diri sa may Tagbino. May buntag sa mga tagatat ulay diri man nga area usab sa may La Castellana, sa may Masulug Dos. Good morning sa mga taga Moises Padilla o Isabela. Good morning naman. Sige, may buntag sa mga kakifay naman nato labi na diri sa may syudad sa Gihulngan or diha sa syudad sa Gihulngan. May buntag sa mga taga Trinidad, Linantuyan, Imelda, Hinakpan. Ito dito garpita lugar. Sa may barangay Luz. Okay, may buntag ha. Ay, sa mga taga-dakbayan San Carlos, nga nagamamati naman sa K5 News FM San Carlos. Good morning! May buntag mga ka-K5 ba? Ilabi na ganyan sa ito nga mga kagsura. Na sa dia sa may merkado publiko sa may dakbayan San Carlos may buntag. Tay grito sa may buntag sa mga taga amua usab nga kalugar sa may Mantalan, Hilaitan, Gihulngan kay mabati diang K5 San Carlos. Good morning ningin tanan. May buntag ha, sa mga ka K5 na manato dira. Sige, alas 5:12 na diri sa tuang tulumanon mga suki na to gatig palamati. Ato rin himahimayo ni ato ang mga balita mga ka K5. Kaya ang oras ay pagkapaspasa ba? Paspas kaya ang oras mga ka K5. Pero unahon lang nato ning pinaka-highlight na to karong mga panahon na. Karong unahon na to ka K5 Carlo kaya mga highlights sa ato mga balita o mga, ang mga report rather. Mga report sa to aga mga kaubanan mga ka K5 kay grabe ngilngiga ni mga balita ang mga suki ng tipo minuan. Kaya ato ning direktahon mga ka K5. Ang balita naman nasa diin ang Sur Ice diri sa Negros Oriental o yung nagkadaghan maning Sur Ice. Kaya kaliyo kong check mga ka K5 pasig din ni Sur Ice ning uban dire. Sur Ice mga ka K5 diri sa tuaga pagpadaguban. Ang Sur Ice, according panisaka na sa 9,054 ang natalang kaso sa Sur Ice or kining gitawag nga conjunctivitis sa probinsya sa Negros Oriental. According pa sa surveillance report sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kumpirmo sa Provincial Health Office, nga gikan ni atong Hulyo 1 hangtod Agosto 7, natala ang kaso sa 220 ka eskwelahan sa 14 ka LGU sa probinsya. Kasagara din sa mga pinaapektuhan mao kini mga estudyante nga gituhan nga ang transmission kasagara na itabo sulod sa tunghaan. Ang pinakataas nga kaso ang natala sa dakbayan sa Dumaguete nga dunay 3,206 gisundan sa Bayawana nga dunay 2,162 ug ang Sibulan nga dunay 1,341 ka kaso. Ato ning lantaon diri mga giveaway kinatoy data diri. Kun unsa gyud ang kining pila akining mga si tawag ba ani ba? Ang gidaghanon sa Sur Ice. Diri sa Negros Oriental gali do na toy kaso. Sa Sur Ice diri sa Canlaon na. Kay according pa no, gawas sa Bayawan ang ikatulo ang Sibulan na. Sibulan gyud ay 21 ka mga apektado ng mga tunghaan o na doon ay 1,341 kakaso. Ang San Jose, ay arita driktas Canlaon mga K5, ang Canlaon Upat katunghaan ang apiktado nga sa diin dunay siyam kakaso sa Sur Ice. Ang gihulngan mga ka-K-5, walo katunghaan na dunay 25 ka-affected. Ako dunay 25 kakaso, ha? O niya, sa Valley Hermoso, check na to, be. Oh, butan may ni Valley Hermoso, wala. Wala ni Valley Hermoso. Mauna karon mga suki na to, nga tigpalamati, ha? O niya, mauna mga ka-K5, ang pinakalites nga dita, so Sur Ice cases, diri sa Negros Oriental. Probinsya mga ka-K5. Sige, sa mga okay na itong tigpalamati, hatod kini nga balita, ito naman kinato sa tuang nga Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ay sa mga ka-K5 naman nato, nga adunay mga balatian. Adunay mga nagkadaiya usab nga mga balatian mga ka-K5 para usab nga maprotektahan ta. Kanunay dapat ligo ng atong immune system. Magtake og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sige mga ka-K5, dirita sa may Valley Hermoso. Sa ikatulo ka-K5 Carlo, galing sa Valley Hermoso. Ining amahan nga giaristo sa kasong pagpanglugos pagpanglugos sa iyang anak sa Valley Hermoso. Atong i-check karon mga ka-K5 ang report naman. Ang report ni ka-K5 Shelaga sa taman. May labot usab ni inig natabo usab nga pagsikop ining isa ka amahan mga ka-K5 gingong gilugos ang iyang anak. Unya nalutsa ni warrant mga ka-K5 na dakpan. Ato ni Gisayro Garo pinagi sa kampiyon ng report ni ka-K5 Shela Gasatamana.
0: K5 News FM Live Report.
5: Siko pang usa ka 40 anyos nga lalaki nga top 10 regional most wanted person human giserbisyuan og warrant o bares nga may kalabutan sa kaso nga qualified rape of a minor sa Barangay Ulay, Valle Hermoso, Negros Oriental ni adtong Biyernes. Giila ang suspect sa alias nga Rob, usa ka mag-uuma og residente sa maong lugar. Sumala sa Police Regional Office Negros Island Region, nahitabo ang giiligay nga paghimulos human makauli ang suspect sa ilang balay nga hubog gikan sa usa ka birthday celebration. Sa karon, naana na sa kustudiya sa Valle Hermoso Municipal Police Station ang suspect alang sa tukmang deposisyon og legal nga proseso. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, Mighty C ug D3 Bio. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si ka-K5 Shela Gasataman, K5 News FM.
0: Balitang lokal.
4: Samtang sa dugang hanay sa mga balita mga ka-K5, ito di check ro mga suki na tuntik pala mati may buntag kay di Salvador Flores. Good morning, itong KSSLMI President. Sige mga ka-K5, sa dugang hanay sa mga balita, ari tatatubukan kini mga report usab gikan sa regional.
0: Balitang regional.
4: Sa report gikan sa regional, di ay 16 ka LGU sa Sugbo, luwas sa ASF. Ato ka sa iron kining kampiyon gabalita ni ka-K5 Divina Tindog.
0: K5 News FM Live Report.
6: Dunay 16 ka local government unit o LGUs ang nakakuha og opisyal nga recognition of active surveillance African swine fever course certification gikan sa Bureau of Animal Industry o BAUI. Pinaagi ni maong pag-ila ang mga lokal nga backyard hog raisers makabaligin sa ilang mga buhing baboy sa gawa sa ilang munisipyo nga wala nang ginahanglan mobayad og duha mga testing fees o magkuha pa og dugang health clearances. Tungod kay nagpabilin nga ASF free ang lalawigan, gipahayag ni Vincoy nga padayon na ang ilang pagmonitor og pagkuha og sample sa dugo alang sa testing. Lakip na ang pag-maintenance sa RAS ASF certificate. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C ang alkaline based na vitamin C sa nga D3 Bio. DDX 500, DDX Ecofemix na kakapikan na naga detox ka pa. Kini si ka-K5, Divina Tindoga para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Regional.
4: Samtang sa dugang hanay sa mga balita, Sa balita gyapon nga Riudal, patay kining isa ka lalaki human gigaligar nga gipusil sa Porocon sa sitio Tadate sa barangay Agisa ni Mamaylan City, Negros Occidental, gibadabada ala oras sa hapon Agosto 9. Sumala pa ka Police Lieutenant Peter Genovia, Deputy Chief of Police sa Mamaylan, Component City Police Station, nga ala oras 30 sa hapon na kadawat niya nagtawag ikan sa 911 hotline numbering initiative sa nagakita sa lalaki nga nagayang sa mga lugar. Dali nga girespondiyan ang kapulisan ng incident dito, nakita ang biktima nga nagayang dugoon nga may motor nga Honda Click kung may igo sa armas ang biktima sa dugan ug ulo. Malapas sa dugang impormasyon sa layo na batian sa mga batang duha ka buto apan wala kini nakita ang pagpusil sa biktima tungod layo sila sa lugar. Na-recover sa kapulisan ang duha ka empty shells sa 9mm nga armas. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kabayan sa suspect, motibo sa krimen o ang pag-ila sa mausab nga biktima.
0: Balitang Regional.
4: Samtang arita ato mga atong sayron karon ang report usab gikan sa kauluhan mga kaki 5.
0: Balitang National.
4: Sa balita naman sa National, 220,000 ka mga pamilya na displaced tungod sa habagat. Dunay kampiyon nga balita karon atong sayron ang kampiyon nga report ni kaki 5 Rilani Iskrida.
0: K5 News FM Live Report.
7: Kapin 200,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa pagbaha nga dala sa mga pag-ulan sa niaging mga adlaw. Matud pa ni Department of Social Welfare and Development Assistance Secretary Irene Dumlao, padayon pa nilang ginamonitor ang epekto sa habagat ug bagyong Luis ug Maymay nga hinungdan sa pagka-display sa dagang pamilya sa tibuok nasod. Dugang pa ni Dumlao, sa pagkakaron adunay 400 ka mga aktibong evacuation centers sa nasod sa diin 9,000 ka mga pamilya ang tinir. Nakapanagtag na usab ang DSWD og masobra 46,000 ka mga family food packs og andam muhatag og dugang pa pinaagi ang mga lokal nga kagamhanan. Kininabalita atod kanato sa GTX 500, MyTC og T3 Bio. Para sa programang Balitang K5 sa umaga, kini si K5 Ray Lani Esquerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National.
8: Balitang National.
4: Arita sa kadugang dugang detalye sa mga report mga ka K5 sa balita gyapon gikan usab sa kauluhan nga matud palibuan ka mga pasaway nga mga pulis gisilutan sa PNP. May kampiyon nga balita si ka K5 Rufa De Vero.
0: K5 News FM Live Report.
9: Gipadayaga sa Philippine National Police kon PNP ang inanghugot nga pagpaningila sa tulubagon human nakatalaog sa 98% nga case resolution efficiency sa mga kaso administratibo taliwala sa Agosto 26, 2025 ug Hulyo 29, 2026 sa mga panahon gibutyag sa kapulisan nga 1,237 ka mga sakop ang gipatangtang serbisyo, 2,276 ang gisuspenso, 235 ang gipaubos ang ranggo kon demonition, 627 ang gireprimand samtang 100 ang gipugngan ang sweldo, 41 ang gipugan ang prebelehiyo ug 100 ang gi-restrict. Gipasalig sa organisasyon nga ang matag reklamo ug imbestigar ug maayo supay sa ebidensya ug usong proseso aron masiguro ang pagmangatubang sa tanan nakalapas sa balaod. Samtang gitugot ang saktong silot sa mga sadaan, gimatud-an usab sa PNP nga 3,524 ka mga personahe ang hingpit nga naabsuelto human na pumatud-an nga wala nakalapas sa ilang mga katungdanan. Kini nga balita hug ganato sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa D3 Bio, sa 500, imasita sa coffee mix na gahapa ka na naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang National.
8: Balitang National.
4: Aras mga K5, 5:23 na sa kabundagon. Mga ito naglangkog. Sa ito ang mga balita, karoga mga oras sa mga suki na tuntig balamati. Before ito, sa ito ang commercial. Okay, sa karunog-adugay, mabati na usap na ito itong mga kaubanan. O makauban na ito itong mga kaubanan. Pinagi sa itong K5 kubustahan ni Tandem. Mga K5, kagahapon, ang awarding ceremony no, para sa ito ang K5 Solid Supporters Leaders sa LMI Orla Castellana, Moses Padilla, Isabela, ingon man diri sa kanlaon. Kagahapon mga ka-K5, ay grabe paldoy. Kay nakadawat og tag atag. Idigya 25 mil ka pesos mga ka-K5 ang top 1 reseller ha. Diri sa kanlaon og ingon man ang top 1 reseller sa LMI mga ka-K5. Top 1 nga grabe 25 mil mga ka-K5. Tapos ang journey pastor Mark Dillis mga ka-K5. Ano, wala man ko no, eh, pwede rato niya, lima pagkabog kong palito. Sige, lima pagkabog, pastor. Limoha nga, palito, yung baklon dire. Ngayon, nakatarap. Congratulations sa tanan na to ang mga KSS leaders or resellers mga ka-K5. Deserve ito nila. Wala pa gini, wala pa gini, pauli mga ka-K5 nga walay dala. Gumikan tanan gyud mga ka-K5 nga may dala gyud ha. Nakadawat gyud tanan mga suki na tuntig palamati ha. Niya, doon na pag ito'y gihatag usap nga kining panumpasudlanan mga ka-K5 si Doc Ramil Oy. Nga magamit gyud sa inyong panimalay. Good morning to Capnaldo Asuncion. Good morning Sir Wilmer sa Tarina Minaw sa K5 KSS Doc Ramil Oy. Good morning. Good morning ni Kapitan. Cap, good morning mo da Cap. Mausap po ni si Capnaldo Asuncion. Nakadawat ni gahapon na. Makugiho ni nato nga KSS resellers. Sige mga ka-K5, standby sa to ang K5. Kumusta? Tande, magkauban na to. Ang K5 News FM Dumaguete o ang K5 News FM Bayawan para sa to ang K5. Kumustahan tandem. Diri sa to ang pagpanag-uban sa tong tulumanan. Standby, human lamang sa mga bulawanon na mga pahinundo.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food supplement for men.
9: O si Rosan, bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities. Distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos. Los dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small ug medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaalang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga uy!
18: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Ito, may punta kay Calaon City, Bayon City, and what are we tayo? May kita po ay
22: Maid of Honor.
21: K5 Elmer, may punta ni Maria. Kumusta ang Calaon City, ni Mora sa karoon? O mga ulan, gumikan sa bagat?
22: Check sa nako daw, K5. Ito, good morning. Kaki-5 sa Kaki-5, Dondi. Sa ito nga mga sugi na itong tigpalamati sa gigantry sa may unang distrito sa Negros Oriental. O niya, may buntag naman sa Takbayan San Carlos. Nakahukap sila karoon na ito. Dari sa ang Takbayan San Carlos, no, niya, may buntag sa mga taga-Kanlaon. At o pagtibay, may buntag sa tanang nagapamati, Tibuk Negros Oriental. Back to you, K5 sa
21: Salamat. Good morning, Ma'am Joy Fry, Ma'am Emmanuel Alvinso, Terminal Floor. Ganapinaw sila karoon sa antog 116 ka mga live viewers.
22: Tekan na, good na.
21: Ipadali.
22: Yeah.
21: Wama di ba napigto ang kanlaon sa bagat ng Kiba Elmer, kaya layo umos dagat. So, wala problema na. Ang Bayawan sa ITB, ato yung check, wama napigto ang Bunipart sa Tagatalina, ang Bayawan. K5 doon.
23: Maing bunta, K5 sa'yo. K5 Elmer, dari sa Dakbayan sa Bayawan. Wara man ni Kabuango ni among Andre Panahon. Kaya ka ng gigag init, pagkatotood, mukulin magbundak ang ulan.
22: Yeah.
23: No, wa mi nakasabot kung unsa ning pagkaunsa adin he. Pero so far so good ang among kahimtang, walay mga kakulian kung mangutan na ka K5 Sai kung kumusta mo ang sitwasyon sa Kabaybayunan o paring dagkua ang balot, no, kahinumduman ka kato ako ang gi-report ng investigative katong kubang karsare sa nagpagang ilatong gitabak-tambakan og balas pagdagko sa balot, wa na nadala na pod kapatid sa 14 million pesos.
22: Grabe. Karon
23: nanabiyag na, hapit na madala ang duha kalayin sa karsada. Oh.
21: Sus. Ano ba na yung daon, eh? Dili, good day ma... Kuhan, ka na bang matapakag yung kanang exacto, yun ba?
23: Dili, if we are talking about tapak-tapak, if kompleto ang budget, murag.
21: 14 million na iko naman siguro na.
23: Uy, dako na na dagway K5 sa iko.
22: Dako eh.
23: Na katong balas ilang gitambak dito, 10 millionis na to.
22: At takabalo, kinuha rin ito dito sa kuwandi.
23: Wa, takabalo, katong balas, gikwari na to.
22: Gikwari.
21: Nag-live ka dito, doon niya? Live ka dito?
23: Ay, ito itong picture na puto niya dito, kay ganinang katlawon. Padin na nabasa, pinasaplikan ko tubig.
21: Nagi na ka dito?
23: Oh, dito mo ko makagian.
21: Dito, wala yung line, dala dito doon, pa ikaw des.
23: Wala na K5 Sai, mulayo na ko kung ma-add to ko pang flow na.
22: Mag live report ka dito ka K5 noon ba niya? Ang balod po na sa imong luyo.
23: Mabita na K5 sa K5 Elmer, balik mo na among gikuan dugay naman tungo na napagawas tong quick response fans ba. Nya. Karon kay ora mag
21: ato na po siguro inay ang investigative.
23: Mura magi tapak-tapakan ra.
22: Ayaw na. Basig ila, kahulat pa sila.
23: Dili ba ang pagod sila mo trabaho K5 Elmer o K5 Sai kung walay dagkong balot o walay bagyo?
22: Mauna.
23: Pag dagkos balo, doon yung gitambak nitong bato or balas, wa na madala rapo balik.
21: Dili, ang akong kuha na, di ba ta engineer ka na, dagong bato, itambak mo ito siguro. Aro dili, madala.
22: Ay, gasto. Gasto kayo nag-ibay sa'yo.
21: Doon, wa daw, wa matay, di pagunta mga engineer, di papunta,
22: ikaw
21: na mulan tao.
23: Engineer man ta, engineer Makoy.
21: Engineer Rulian.
23: Oh, engineer Rulian.
21: Ana sila, doon na mga sila explanation na doon nga ano na yung anak, yung anto niya. Kita ang igor na mulan tao, kita kapalo ko na nila.
23: Bita po K5 sa ikuro. Hindi po K5 sa ikuro. Uskabulan ang tinambak.
21: Atambak kaya po?
23: Oh, at yun humang patambak.
21: Pero ng bato niya. Hindi, panagko eh, panang bato.
23: At nagkog bato K5 sa ikuro. Orang mahalo.
21: Nalagi po? Dalagi hapon?
23: Dalagi hapon. Kinapay balo din sa muang orang matabunan ng balay.
22: Ah, grabe po doon. Grabe po na yung balo.
21: Sa ito pa karon, ang dala dito, katunga na.
23: Oh, katunga ara K5 sa'y. Nga, pag dili ka mag-pass-pass o drive, dili mo banta-banta o lang yung hapak ng balo, basa kas tubig.
21: Iko din na ito na, i-divert din ang dala. Pwede ra?
22: Ba?
23: Iba Skyway, ato sa mong
21: dili ba? Kana mo iirok na dito toong bahin ba? Di na mairok?
23: Dili na kay website, kay private naman to. Naman dira ang RSY, gani?
22: Kwan lang, ang muagi diha ka K5 doon, magdala lang ng katong shield ba?
21: Hindi, pumotor ka diha. Matayaan yung motor.
22: Bitaw na.
21: Sobra ni mo. Ligo ka dito.
23: Samot na imong washingan sa dagat.
22: Grabe na yung resulta na.
23: Dito, wala to mga pangutana, kipag sa'yo nga nagtangang og dakong gante.
21: Kusog niya ang balo niya sa inyo, kanang hampang niya sa Manila, matod pa ni Ma'am Joy Fry, kato sa Manila, karon kaubad si Sir Hens. Sus, walay hunong aulan. Pero uli, nagyapon sila dere sa itong City of Gentle People.
22: Grabe.
21: Ugma, dana sila dere, no? Si Magchoy Brown, og si Sir Hans Fry. So, mura, kaya po yung akong problema ro di K5 doon?
23: Oh, ang katupit ang na-interview na mo itong project engineer dito sa atong DPWH sir side dito sa 3rd District. Na siya dito nga, kato daw, pag-approve ato ilan itong butang agdarpul ito, pila ang budget, o sa ang target time nga mahuman, hangtod ka rin K5 sa'yo, ito pa matunghun nyo namang interview, ang gusto na maroon, wala pa man.
22: Birahe K5 doon.
21: Namo ko na proseso na K5 doon. Kaso na, parin din sa table 1, table 2, table 3.
23: Nga, katong pag ato na mo K5 sa'yo, ingon siya nga, ready na kuno.
21: Eh, kuno to follow up.
23: Pahita po natin. Follow up.
21: Dili, active na si Kwan, Engineer Rojas niya. Nag-stop ni Chief of Staff ni Kong Janice. Okay, kaya na. O, natin doon na. Kwan na to niya.
23: Nalangay mo ko na K5 sa'y kay Matod pa ato mo na interview dito nga 150 million ay unta na. Tapos wala man gi-approve sa presidente itong pagbuto sa flood control ba niya. Kay dagat man na siya ng mga project na appeal siya sa flood control nga criteria. Wala gi-approve kay balik kong nakuha.
1: Putang e!
21: Dili na siya flood control. Kung saan na?
23: Momento ilang iingon.
21: Kung ano siya? Sea level control. Rebecca Granada, good morning ninyong tulo. Kakipay, the Vietnamese is Kalikanan, Pablona.
23: Oh, napod rin o si Terichel Narciso, maayong buntag ninyo mga idol, di matabang.
21: Ipag-greet po na inyo.
22: Oh, direpod sa kanlaon, good morning Sir Elmer Sagan, salamat sa imong pagtabang kahapon Sir Tabang, yung kaugpasan sa mga case. O di, grabe, kanin mo yun ito. Na.
21: Case na, utay case.
22: DTX Coffee Mix.
21: Di matabang.
22: Na. Pero okay, Roman, kanin si Kasaw Tabang man ta. Sa kaya lang.
23: Na asa ka nakipag sa itong kaoban?
22: Mura mamulan sa kapitan?
21: Buhol na rong mapasar yung balaon nun ni lima katuwig yung termino na sa
22: hindi na eh. Saktos katigulang ko na yung lingkod.
21: Malipay to last term ga ko Andrew ga ko siya log kapitan.
22: Oo.
23: Kay mostly ra bagod K5 sa K5 Elmer ato mga officials ron sa barangay naglaom na jud ba yung masuspended.
22: Putangi. Ang kining oh, ang kining mudagan gyud kining labi na kining mga iski.
21: Oh. Ipos ko na lima na po gato ay credit to it. Sabutan akong gasto. So, ingon pa na presidente nga 2028 na baron, mag-election bas national, local, niya napay ko at ako nag-gasto, sunod tuig na po po.
22: But asa nilang unahuna eh.
23: Gisayangan K5 so K5 Elmer nga 8 billion naman daw itong gasto para preparar daw itong million.
22: Gali, ang ilahang rason ha, mag-budget, magtipid sa daw ta. Okay, mauna eh, mahal kayo, ngayon nga crisis ba? So may tipid nila nakita ano eh.
23: Magtipid or walay budget si congressman nga ibubo silang kapitan
22: dito. Ay ba si ayaw ano but basig na dagang kwartas congressman Good morning to Lenros Villajos Gudoyo. Sige, good morning.
21: Good morning adya kumusta man ang Kalaon City way mga dagko nga mga kasikas kay K5 Elmer?
22: So far wala gay mga dagong kasikas diri kay K5 Sai onya. Oh wala ay. Ninga. Pero wala mo tanangan doy anang
23: wa mo nga balita nga linong ang
22: wa mo tanangan doy anang nay gubot ba. Pero diri gapon na no. Lakas Liliana dito gapon gi-held ang kuan awarding diri gapon nga to ang Chief Executive Officer nga si Doc Ramil Oy. Nag-award or first gining award nga giusa ang Kanlaon o ang LMI or La Castellana, Moises Padilla o Isabela. So, huwag ni pauli nga wala dala kung may ka nakadalagin sila o kining doon ay mga kwarta nga gihatag ika ni Doc Ramil Oy o niya paldo gig kayo nga to ang mga awardees. Ilabi na to ang top 1 reseller sa Kanlaon kay nakadawat og 25,000 pesos.

0: Ah, Max
1: Oye,
0: Hugo,
1: ¿qué
0: sí.
1: anda?
0: ¿De rajón?
1: ¿Cómo carne que tu paquete coño?
0: Ah, un trabajo, ahora que. No puedo ir bata en eso, eso es mal. Mal que engatas que iba a ser.
1: Ebe, ¿qué me dan? Ang balita na to, ang balita dia.
2: Dari sa Santa K5 Sai atau sa program ni MPF dari kagak.
1: Wala ray kwan, wala ray suspension class zero dia.
2: Wala ra K5 Sai kay warag wa makai piskat din dina.
1: Dili ba ulan ba?
0: Piskat mo bro.
2: Kwan dari K5 Sai as of now wala pa gipagawas kay mga executive order ato mga local officials, no? As of the moment kay dili man kaayo lala ka itong sitwasyon apan dako kay ang dagkom. Hopefully no na ay mga suspension sunod ng mga adlaw ni ini kay for short na ako ni baha dito sa ibabang bahin sa ato ang lokalidad K5 Sai kay at pang mga kumakitaan gani diri sa mga suba sa Santa Catalina na kusog ang bulbog sa tubig, so for sure kusog ang ulan dito sa ibabang bahin sir Sai.
1: Kung pagulan ang Pablo na doon mo hapit na Santa o Taiwan Pablo na area
2: kung makaagi K5 Sai.
0: O ganan sa yung hapit. Speaking of sore eyes ba kay kamo ra ba day no ang first usaykan?
1: First ang
0: ang pinakadakag kaso sa sore eyes ang Dumaguete, tapos ang ikaduha ang Bayawan. Robin mo.
1: Siyempre, kinakang mataw mag-udirin.
0: Ah, mode po.
1: Normal na siya yung nanak nga. Mag-takuraray na siya.
0: Pero ipatsi pala.
2: Ato pa na kway klarohon kay Fox o Gifar Ulimer. Bakit ka ng uban? Basig dili na na sore eyes.
0: Basa ipo. Bitaw.
2: Kapulang mata.
0: Oh.
1: Basig lai na gabulang mata.
0: Basig di na na surprise.
2: Undangan na ninyo.
0: Daka na na.
1: Daka na ninyo mga kwan.
0: Pero gawas mo dan. Oh. Basig puglain na po na.
1: Ato sigutan gamay ng kwan ba? Sa di pa, kanang sulbaro na to na. Sulbaro kanang dundi ni bahala na this. Dala dia sa asa na nagbagang ba na K5 doon?
2: Oo, nagbagang K5. Pero sa gira K5 makaagi pa man akong motor.
3: Putang eh!
1: Ay na kay maikog, mga kuwan, tali mong babasa ka ba?
0: Gali.
2: Bito K5, dugay naman ko nung hapit na mo 1 year.
3: Putang eh!
1: Ano pa yung laing 1 year?
3: Putang eh!
1: Kapitan niya, sa kaysa kapitan niya sa nagbagang?
2: Sa ako panas barangay population sir say?
1: Ah, population ba na?
2: Okay, katapos ang purok man na?
1: Sige, makuha na gina niya. Mahurot na ng dalan niya niya.
2: Sag di era kay basi.
1: Kung gaman nila yung taytayan, asa yung mahal, taytayan o ka nang kuhan? Gaman nila lang sa pa? Ay ka nang
2: gaman na po yung taytayan yung walay suba?
1: Gaman nila yung sa pa?
0: Gaman nila pa? Ha?
1: Oh, pati nga lang kang... Pati nga... Ingo ng politiko ba? Kung ako, inyong panagon, kanin ninyong sapa, ato ning magama, tagdatayan. Oh. Oh, sir. Ah, congressman. Wala pa yung sapa, dari. Ato nang gamag sapa! Sapa.
0: Grabe na po. Hindi siya rin sila katulon. Makatulon, ragyan po sila na ilang pangurakot.
1: Sabi na, divert pinangkuhan, mga sapa para kuhan kay. Pito ato ang isgutan gamay ng kuhan, bay, kining pang extension nga gihulma karon, lima ka to yung termino sa mga official natos barangay. Kining mga SK, marang gulong-gulong lang na yung matuma ng lima ka to eh.
2: Sir Sai, no, for me, kung mo extend sila og 5 years, dapat mo election sa sila karon.
1: Pwede.
2: Kung umuleksyon sa sila karon kung ganun sila ma-extend ng kanilang patas ang 5 years ang ilahang termino, karon ng i-eleksyon niya, kana na muling kod karon muna na i-5 years.
0: Bitaw.
1: Kabalaw, dingon man nga. Kiduso, abala doon, Senado, nga itinghuang palugwayan pa ang termino.

0: sa kasabtangan naglingkod ng opisyal sa barangay. Apil ang saguriang kabataan.
1: Putang eh.
2: Dapat i-election sa kay karon ato mga SK chairman sa pisag-asa nga barangay, wala nang ikapadulag basketball, kay puro na basketball.
3: Putang eh. Ang ako lang po ba, kini mga naglingkod ron, what if kung ano ni sila, kaning mo lapas na sa edad o niya luya na, makinahanglan siya papuli na po na gawin tingali ta?
0: Opisya sa barangay o sa SK?
3: Sa barangay ba?
0: Sa barangay?
3: Oo.
0: Okay. Basta kayo, bahala na mga gulang na sila diya. Basta,
3: Kinabig ito'y kwandere, kanaganing, urag na magali ito'y isa ka barangay nga, kanaganing, kung nasa edad ba, niya, urag ingon siya, di na ginaya kaya, ang,
0: papuli siya?
3: O, papuli gali niya, katong na pong sunod. Sige, ragalugway, nilugway, mahurot na lang nagpapuli na lang.
0: Mapulaan na yung mga, i-extend niya po nila termino, mapulaan na ito mga naglingkod niya po.
3: Ari po to sa SK po. Nagplano na ni sila nga mudagan pagka SK o niya. Di naman kadagag SK kay lapas mas edad. Di naman SK.
0: SK 18 to 30 years old.
3: Di lang SK. Saktos katigulang mo na.
0: Buka ikaw, SK pa ka.
3: SK pa mo.
0: Dagan pa kay SK.
3: Dagan tagali ko niya. Kuan lang din. Sa akin.
4: Pero ano mo takita yun ako election K5 Psy?
3: Madayong election K5 Psy? Para madayon yung election, no? Maingon nga kong dagan, nga kong rongkuhan.
0: Napa man sa first reading sa Kongreso K5 and Mayroon K5?
3: Butang taroon, pila taroon, August, September, October.
4: Na-filing na next month.
3: Dili na. Ayaw ko na, dili na ma-postpone. Di na ma-postpone.
4: Di na ma-apas.
3: Di na ma-apas. Dayon, dayon, madayon ang election. Hoy, nag-prepare ang atong kumilay ka.
4: Wala sarang pagkakagawad sa iyong barangay, unsa imong plataforma?
1: Putang eh!
3: Kuhan?
0: Ay, di nang busamok-samok ka na, eh, kay di ka katulog ka na.
4: Di katulog kay, bisag matulog ka, tuktukon kasi imong katawan, kagawad, mga ikaw ginaba.
3: Correct! Nagalito eh.
0: Honorario, migore, bayad, ihatag nila.
3: Di ko siya asa to nga barangay ba. Ingon gito siya, paita lagi ng kita'y kapitan lagi. Kapitan to siya, paita ng kita'y kapitan lagi. Murag, ang sweldo, dili ka impatar man sa gipangayos katawa. Permi kuot.
4: Nanapay amigo, K5 sa iba, nga nung ibutar man ka ng kagawaran na.
3: Oh.
4: Pag kuan man, good sir, kanang pag na'y mamatay sa mo, so kayo mo hatag haloblak.
3: Kay negosyante haloblak. Dipot.
4: Saray haloblakan.
0: O diya, karo, haloblakan ka. O hatag ba yung tigbain TV ya?
4: Nah, yung tigbain TV ron kayo. Nga, 50 naman kuno.
3: Ilabi na. Di rabag, layan na ba ni mga katawahan na to ron ha? Nga, masuko rabag di tagaan?
0: Okay na kag. Sabag K5 Elber nga, ladog na kayo pagalan sa barangay.
4: Pero K5 sign, no, for me, K5 Elmer, dili mausob ang sistema sa panggobyerno sa nasod kung kita mga butante, permig niya pong magdepende kung pila ang gihatag sa
3: punta. Correct. Oh, correct. Paminaw mo!
0: Di na magpadala sa tinagingting sa kwarta.
3: Kana!
4: Permit ang problema o corruption, pero kita na ay mismo mga butante ang problema.
3: Ha! Oh. Una! Di masuko or bagay gamay ihatag.
4: Reklamo ayatis kini na po nakadaog kurap niya. Kaya pa ito'y gabuto anak ay kinintos ang ihatag.
3: Oh, sa bantay lang ikasunod eleksyon din ako motor. Wala! Tungod lang sa 100. Ito na tayo.
0: K5 Edmer.
3: Sige, daga salamat sa K5 Psy, K5 Don, sa mga nagpamati karon gikan diri sa unang distrito ning probinsya sa Negros Oriental, specifically diri sa may siyudad sa Canlaon. May buntag, daga salamat kay natong tanan.
0: Dapat K5 Don day sa imong final.
3: Mga totong K5, kumustahan? Tanday mga ka-K5, diri sa to ang tulumanon inyong tulumanon. Diri sa to ang balitang K5 sa umaga. Dapat sa iyong pagtutok sa to ang programa mga ka-K5. Wala tayong oras. Salamat sa iyong pagkikugahan doon sunod ngayon. Sa ngalan sa naiusang buwersa sa K5 News of Philippines, sa ngalan sa itong Vice President for Operations, Sir Jane Gistania, at sa niining Vice President for Administration, Sir Jane Paul Quinieta Generosa, at ang Station Manager, SM Steve Flores. Samtang ato ang Chief Executive Officer taga Big Boss, Boss Doc Ramiloy. Sa gihapon, mga ka-K5, kining yung ubos nga alagad sa kanginan ka K5 Elmer Sagang. Iba ko ba na ko sa Picas Lawak, diri sa K5 News FM Canlaon, ka K5 Carlo Peña, sa Baisan Carlos, ka K5 Munje. Salamat! Og may buntag ka natong tanan, mga ka-K5, para sa kampiyon nga balita, ang K5 News FM, ang kampiyon nga istasyon.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
3: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic, padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
7: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
3: Ay.
7: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon.
3: Ang appendix, parte sa large intestine nga 4 inches ang gitas-on. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
7: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir JP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
3: Ay.
7: Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud o surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
3: Correct.
5: DTX 500.
8: Kodai si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo ya BP. Pinaayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika.
3: Unya, maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation, sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Ramil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis, mao ang nagbarah nga pupo.
7: Correct.
3: Sa gamay nga agian ini, causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya o pag-inflame ni ini.
7: Monay rason nga nung giparista ang Mighty C sa DTX 500, ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
3: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalor na ba yung 60,000 plus?
7: Sobra pa na, Sir GP.
3: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
7: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
3: Ayay.
7: Nya, kung mag-DTX 500 o Mighty C ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
3: Gusto.
7: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
3: Adala.
7: Ang Mighty C, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga mag-gastro ka. Dili ka mag-aneurysm o tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa Mighty C.
3: Correct, Jodok. Sa matag-adlaw
9: pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, mali kayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases. Mm.
7: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Mm-hmm. Dili ka mabuta. Kada? Dili pagyod mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kaayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo. Ang DTX 500 o ang Mighty C.
9: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
10: DTX 500. Ako si Janice. Dukay
11: kayo muman ako minister. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
12: Visio
10: Gumay D3
12: Papalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: Kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: At may kabutangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpabilin na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap,
3: sa mga butika.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM, Philippines. Alas 6:03 na sa buntag.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga uga.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Patasano nato
11: ang paginom og DTX 500.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C.
17: Mayor Pride Henry Tevez.
18: Isa ka certified
19: Mighty C user.
20: Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
21: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule.
22: Kanunay busy.
21: Apan, kanunay nga kondisyon.
22: Tungod sa Mighty C.
21: Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
19: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon ng pangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one,
24: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Oras, K5 News FM Philippines, alas 5 na sa bundag.
24: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Litang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa itong balita, nadalit ka ito sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Amahan nga bilugo sa iyang anak, sikop sa kapulisan, pinasikad sa warrant of arrest sa lungsod sa Balyermoso.
2: Lalaki nga napalgang nagutaw-utaw sa baybayon, nasakop sa barangay Limerick, Calatrava, walay foul play ang kamatayon.
1: Napulo ka balita boys, nakapiansa na sa kasong perjury.
2: Prime Minister sa Thailand, di siguro ang masugot nga patakaran sa paghupot og armas human sa mass shooting.
1: Alex Yala, paday miangat sa Canadian Open, taliwala sa injury.
2: Ayon Perez, gi patato ang petsa sa birthday ni Vice Ganda.
1: Kondom, nga mausab ang kulor kung may STI na imbendo sa mga teenager sa United Kingdom.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Balayag na ang Tulmanon K5 DTX 500 Morning Newscast sa Radlong Lunes. Titsa Jess, bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan, sa kinatabukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Dabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong matig balita karabuntaga ako si K5 Jong Barzales.
2: Ako sub si K5 Pamela Perate.
1: Live na kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Abahan nga milugo sa iyang anak, sikop sa kapulisan, pinasikan sa warrant of arrest sa lungsod sa Balyermoso. May kampiyon nga balita si K5 Shanine Hilapon.
3: Sa kapulisan ang top 10 regional most wanted person tungod sa kasong qualified rape atol sa gipaigang manhunt operation atong Agosto 7 sa barangay Ulay, lungsod sa Balyermoso. Gila ang akusado nga si Alias Rob, 41 anyos, usa ka mag-uumag residente sa Maong Dapit. Kinsa nadakpan pinagi sa warrant of arrest tungod sa pagpanglugo sa iyang kaugalingong anak, din walay piyansa nga girekomenda ang korte. Subay sa report gikan sa Balyermoso Municipal Police Station, hitabo ang pagpanglugo sa iyang minor de edad nga dihang ni pauli siya nga hubog gikan sa usa ka birthday party. Sa karon temporaryong gitanggong sa Balyermoso MPS ang dinakpan samtang nagpaabot sa formal nga pagtugyan ngadto sa nagluwat nga korte. Gilayon usab magidayeg ni Police Brigadier General Romano Cardenio, Regional Director sa PRO INAR, ang malampusong operasyon sa kapulisan. Kini nga balita atod kanato sa D3Bio. Kini si K5 Shanine Hilapon alang sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Gikumpirma sa Calatrava PNP nga walay foul play ang kamatayon sa usa ka lalaki nga napalgang patay nga nagatuotaw sa baybayon sa sakop sa Limerick, Calatrava. Kini ang gitugan ni Police Lieutenant Jessica Malata, Deputy Calatrava PNP sa K5 News FM San Carlos atong Agosto 9. Gila ang biktima nga si Jewel Amaro alias Tapay, 30 anyos og residente sa City Abs, Barangay Kalipasawan sa Maong Lungsod. Nakita kini sa baybay nga nagutaw-utaw wala na kinabuhi sa adlaw Sabado, Agosto 8. Lima na kaadlaw nga namising ang biktima, una nakit ang patay na. Apan, unya kagahapong adlaw Agosto 9, gilubong na ang patayng lawas ni Jewel. Si Jewel giingong gisugo lang og palit og pan, apan wala na kini makabalik.
1: Kapitan sa Barangay Canlandog Morsha, gidunggab siyang pagumangkon angol. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Morden.
4: Ang kapitan sa Barangay Canlandog Banua sa Morsha, Negros Occidental human giluba kaniadtong Biyernes, Agosto 7. Ang biktima giila sa pangalan nga si alias Celso sa 63 anyos ug ang suspitsado giila sa pangalan nga si alias Ronald, 35 anyos, tanan lumulupyo sa maong lugar. Sa investigasyon sa kapulisan, gisulong sa suspitsado si kapitan o gisulod dito sa iyang kwarto unya gidunggam igo sa tiyan. Gidala dayon sa ospital si kapitan nga karon na nasa estable nga kondisyon. Dayon nga nadakpan ang suspitsado, nahibawan ang suspek pag umangkon ra sa biktima. Kining balita hatod kaninyo sa D3Bio, DTX 500 ug MyTC para sa inyong mga may problema sa atay. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalinghawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang usa ka high value individual sikop sa buybust operation sa Sibulan, kapin 362,000 pesos nga shabu na kumpiskara. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Kilias.
5: Sikop sa mga otoridad ang usa ka gikasipikan nga high valued individual or HVI human sa gipahigayong buybust operation sa Purok 5 Barangay Poblasyon, lungsod sa Sibulan, pasado alas 2:22 sa kadlawon, Agosto 8, 2026, bilang suspek sa alias nga Leonard, 22 anyos og residente sa Tandayag, Amlan. Nakumpiskar gikan sa suspek ang tulo ka sachet sa shabu nga gibanabana nga moabot sa 53.3 gramos ug mubalor og 362,440 pesos. Gawas sa shabu, nakuha usab gikan sa suspek ang usa ka improvised glass tutor, digital weighing scale, pouch, cellphone, belt bag ug ang marked money nga 1,000 pesos. Gihimo ang maong operasyon sa PDEU or PIU sa NOPRO, kauban ang Sibulan MPS og PDIA human sa gipahigayong surveillance sa dapit. Gitanggong nakaron sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpan ng samtang giandam ang formal nga kaso nga supak sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Kilias para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM. Para sa ang kaso sa conjunctivitis o mas nilahang piskat o consular eyes sa lawigan sa Negros Oriental o man kinimi abot sa 7,978. Para kaso, base sa pinakabagong taho sa Provincial Health Office kung PHO. Sumala pa ni PHO Officer Dr. Leland Estacion, sa mga kinatibukang ihap ang nakbayan sa Dumaguete, mitala og 3,163 ka mga kaso, samtang ang nakbayan sa Bayawara dunay pinakadaghan nga midangat sa 2,003 ka mga kaso, na labing taas ginaghanon gawas sa Dumaguete. Paspas ang padaghan sa nataptan na kung itandi sa 4,378 ka mga kaso nga natala ni itong Huwebes. Gawag sa mga opisyal sa panglawas sa mga ginikanan o pamilya nga i-isolate ang kinsaman nga dunay simptomas, siguro ng kadunay nga pagpanghugas sa kamot o paggamit og alcohol aron mapugan ang dugang nga pagkatap sa nisgutang virus.
2: Gikasubo sa Police Regional Office Negros Island Region kun po inayar ang kamatayon ni Police Master Sergeant Fernando Marfa nga nalumos samtang giluwas ang duha ka mga individual sa Barangay Luna sa siyudad sa Cadiz ni adtong Biyernes. Sa pahayag ni Police Brigadier General Romano Cardenio, Director sa po inayar, gipakita ni Marfa ang tinuod nga kahulugan sa serbisyo labaw pa sa iyang kaugalingon. Gilayog-usab niya ang kaisog ug sakripisyo ni Marfa nga gipiling salbaron ang ubang tawo.
1: Alas 6:13 sa kabuntagon, formal nang ipagawas ni Governor Manuel Sagarbarriag Executive Order Number 50-A Series of 2026 ginagbando sa pagbalik sa regular ka klase sa tanang pampublikong pribadong tungaan sa tibok na lawigan sa Negros Oriental sugod karong adlaw Lunes, Agosto 10. Kinisubay sa suspension sa klase nito Agosto 7 adlaw Biyernes, pinaagi sa Executive Order Number 50 dinigpagayon ang paglimpyo o disinfection sa mga tungaan tungod sa nisaka nga kaso sa sore eyes. Aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo samtang napadayon ang klase, gibando ni Governor Sagarbarriag nga dili una paeskwelahon ang mga estudyante nga dunay simptomas sa sore eyes sama sa pagpula sa mata, pagluha o kana pagsakit niini. Samta ang mga teaching o non-teaching personnel nga symptomatic yaw hag-usab nga mag-stay at home hangtod maayo o makakuha medical clearance. Gawas niini, gawag usab ang tanang tungaan sa pagpahigayon og regular nga pagpanglimpyo o disinfection sa mga classroom, comfort rooms o mga kanunay nga magunitan ng mga gamit sa eskulahan. Ibanduan usab ang mga school heads nga mo-report layon sa primary care facility o sa Integrated Provincial Health Office kung anunay na matikdan ng mga kalit kapag taas sa kaso sa sore eyes sa ilang nga tungaan. Among kamanduan, gilagdaan ni Governor Sagarbarriag dito sa Dakbayan sa Dumaguete ito Agosto 7 o gilayon nga ipatuman sa tibuok lalawigan.
2: Samtang DSWD NIR ipa-validate sa iyang team ang wala pagkadala sa bana nga adunay OFW nga asawa. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
6: Ipa-validate sa pangulo sa DSWD NIR ang wala pagkalakip sa usa ka bana nga may OFW nga asawa.
7: Ipa-validate ko lang yung ano mo. pabalidate ko lang yung concern mo para masagot kita na exacto. Okay. Last my team.
6: Kini ang gitugan ni Arwin Raso, DSWD NIR Regional Director sa K5 News FM San Carlos. Kaya nunduman, gipapauli sa asawang OFW yung bana kargador sa merkado dito sa Cavite alang sa validation nga gipaygayon dito sa Barangay Marcelo Covered Court sa Calatrava. Apan matod pa, wala kini madala tungod sa OFW ang asawa nini. Gani, ikuhaan og habig sa K5 News FM San Carlos ang MSWD o Calatrava na tumbiyari sa pamibalibad sila o dili magpa-interview. Aga mong balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ako si ka-K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: 16 minutos na mga ka-K5 bilabay sa Tagnang, alas 6 sa Kabuntagon. Oras dalit ka na ito sa mayang kabutun sa Klinika DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Kuman maditain sa reklamong perjury na kagawas na ang napulo kamiyembro sa Malita Boys nga nagbailang kanhi bodyguard ni Zaldico. Kuman makapiansa ni atong Sabado, Agosto 8. Ang napulo ka bodyguard nakita migawa sa Las Piñas City Police Station o gianunso sab sa ilang legal counsel nga sa attorney Libito Baligod ang ilang malampusong pagpiansa. Sa orihinal, may 18 ka individual ang nagpailang kanhi bodyguard ni Zaldico. Gabi bulgar sa nilaing personalidad sa korupsyon sa flood control. Sila usab ang nilambigit kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga gingong usas mga midawat o cash nga ilang gihatod gamit ang maleta. Inamduman nga upat kanila ang mibawi sa ilang mga testimonya.
2: Samtang nagtuo si National Bureau of Investigation in BI Director Melvin Matibag nga igo na ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron mahimong basihan sa impeachment. Sumala pa ni Matibag ang maong pahayag posibleng isipon nga betrayal of public trust o paglapas sa konstitusyon. Matod pa ni Matibag nagpabiling pareho ang testimonya sa tulo ka NBI officials bisan pa man og gi-question kini sa depensa. Gin sa usab niya nga dili na kinahanglang masilutan usa sa kasong kriminal si Duterte para mahimong basihan sa impeachment trial tungod dahil lahi ang basihan sa ebidensya sa kriminal o impeachment proceedings. Dugang ni Matibag, dili usab rason ang taas nga public trust rating aron mapahimong walay sala ang usa ka illegal nga buluhaton. Para ka Matibag, iguna ang Article 4 sa impeachment complaint aron mahimong basihan sa impeachment ni Duterte.
1: Alas 6:18, naimbahan si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya nga muling nakaposa sa maginahan nga si Senadora Lori Ligarda o nga Batangas Representative nga si Leandro Riveste kung dili sila mabalik din sa Pilipinas. Ang pasidaan ni Rimulya gihimo human gikumpirma sa National Bureau of Investigation ang separadong paglupad pagawa sa Pilipinas sa maginahan ni Antong Agosto 2. Padulong sa France si Ligarda samtang miagi usab sa Hong Kong si Riveste una mibiyahe sa France. Nagatubag ang maginahan o reklamong plunder o graft kalabot sa solar energy service contract sa kumpanya ni Leveste o kung na Solar Philippines sa Solar para sa Bayan Corporation. Sigun sa Ombudsman, resulta kini sa kapin 10 bilyones pesos ng unpaid financial obligations o ginatos ka bilyong kantidad ng danyos tungod sa wala na ipatuman ng kontrata sa kuryente. Una nang giklaro ni Ligarda nga ang iyang pagbiyahe usa ka opisyal og aprobadong medical leave gikan Agosto 3 hangtod Agosto 5 subay sa patakaran sa Senado.
2: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, giabhag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga ang mayor sa nagkanalaing lungsod og Dakbayan nga susihon og bantayan pag-ayo ang mga opisina nga ubos sa ilang pagdumala. Among lakang tubong aron, masiguro nga mapugngan og mabantayan ang bisan unsang posibilidad sa korupsyon, ilabi na sa mga kontrata nga may kalabutan sa local garbage collection og waste management. Pinaagi sa maong pahayag, gitumbok ni Rimulya nga ang mga departamento nga kinahanglang atagan og saktong pagtagad sama sa Office of the Building Official, Business Processing and Licensing Office kon BPLO o guban pa. Dungan diini, gidayeg usab sa Ombudsman sila si Quezon City Mayor Joy Belmonte o Pasig City Mayor Vico Soto tungod sa ilang pagbalibad nga mapasagdan o maapil sa mga giduda nga panuntunan na. Dugang panaini nanawagan usab si Rimulya sa tanang mamamayan nga dili magpanuko sa pagsumbong sa ilang opisina sa bisan unsang anomalya. Uhiwi nga buhat ang ginabuhat sa ilang mga lokal nga alkalde o opisyal sa kagamhanan.
0: DTX 500 Morning News.
1: 20 minutos na nakalabay sa tag ng alas 6 sa Kabuntagon. May pasalig si Prime Minister sa Thailand. O kuna may pasalig ang Prime Minister sa Thailand nga si Anutin Charvanrakul nga magpatuman og masugot nga balaod sa armas human ang pagpamusil sa usa ka 14 anyos nga estudyante sa Nontaburi nga gigamatay sa 8 ka mga tawo gigangol sa 22 ka mga individual. Base sa report, unang gipatay sa litawa ang iyang lolo og lola una miadto sa Dibsirin School. Hain iyang gipamusil ang 5 ka mga magtutudlo o pagkauman nagpakamatay. Sigon sa mga kapulisan, ang estudyante o kung ang pusil og bala nga gigamit nga gigamit sa Source Park gipanagiyahan sa iyang lolo og legal nga nakarehistro. Sigon sa Prime Minister nga ang bagong balaod maglimita sa pagdala og arma sa publiko mga opisyal lamang sa gobyerno nga naa sa katungdanan ang tugutan nga mudala niini. Padayon na ang investigasyon sa mga otoridad sa maong insidente.
2: Samtang angol ang 5 ka tawo human miigo ang bagyong Dolphin sa Southern Islands sa Okinawa, Japan. Base sa Japan Meteorological Agency, nga ang gikusgon sa hangin sa bagyo moabot sa 162 kilometros matag oras ug paghaguros nga moabot hantod 216 kilometros kada oras. Tungod sa bagyo, nawadan usab og supply sa kuryente ang anaa sa 14,000 ka panimalay. Daghan usab ang mga flight nga nakansela, diin lakip dinhi ang China ug Taiwan.
0: DTX 500 Morning News.
1: Oras sa K-Pop News FM Philippines, Lasais, 22 sa Kabuntagon. Nagpadayon ang pag-angat ni Alex Salas International Tennis Scene human magkasulod sa round of 16 sa Canadian Open. Sa mga dula, nakatbang sa Pinay si Cathy McNally sa US. Pakita niya ang iyang determinasyon o gumayo sulod sa court. Sa unang set, may bawi si Ala din nakatala kiniglima kasunod nga daog apro na makuha ang set sa score nga 6-3. Sa matag kaduhang set, upon sa ikaduhang set, nakakuha siya higayon. Aron tapusan ang dula pa na nakabawi si McNally o nakakuha og ug nakuha ang set sa score nga 7-5. Sa nagpadayong dula, nangayo og medical timeout siya lahuman mas slide og nakasinati og pagpanakit sa tuong bukong-bukong apan nagipadayon gihapon niini ang dula. Pag-abot sa ikatulong set, nakontrolar ni Yala ang momentum og hingpit nga gitapos ang dula sa score nga 6-4. Ang kinatibok ang dula midangat og halos 2 ka oras og 39 minutos. Human sa dula, giangkon sa Pinay nga lisod magkaatbang si McNally tungod usa-usab kini kamaayo nga mangdudula. Kasamtang na si Yala sa world number 20 sa WTA rankings. Upadayong may angat sa iyang karera.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, walay duha-duha nga timaan sa pagmahal ni Ayon Perez sa iyang asawa nga si Vice Ganda. Ang pagpatato ni ini sa adlong natawhan sa TV host comedian sa iyang batiis. Sa issue time, gipataas ni Ayon ang iyang sidsid sa karsunis para ipasigarbo sa iyang batiis ang petsa sa adlong natawhan sa iyang minahal sa kinabuhi. Mapasigarbuhong giingon ni Ayon nga si tatay, si nanay, tapos ikaw, gitudo niya si Vice Ganda. Nabiliba mga netizens kang Ayon ang pamatuod lang daw kung unsa kadako ang iyang gugma kang meme. Joke naman ni Vice Ganda, pwede na ipaputol iyang batiis kung magbulag sila.
1: Sige, alas 6:24 mga K-5.
0: Lita! Wow!
1: Kauna-una ang usa ka grupo sa mga British teenager nga makabag-o sa pamaagi sa pagtumbok sa sexually transmitted infections kon STI. Usa ka condom nga mubag-o ang kolor kon maka-inkwentro og mikrobyo nga magdulot og impeksyon. Gitawag nga STI condom. Ang ilang konsepto nga gihimo sa mga estudyante nga sila ni Muaz Nawaz, Daniel Ali og Sirag CI. Sura ni mga pangalanan ng litukon
2: Laban.
1: Sila ni okuntoyo sa ilang imbensyon nga mahantog og mas paspas sa pribado nga paagi aron matumbok ang posible nga sakit. Sa disenyo sa STI ay nga literal nga eye nga mata. Magamit o kuna mo gamit kini og antibodies nga mo responde sa antigens o kun mga protina nga makita sa bacteria o virus nga mo hinungdan sa pila ka matang sa impeksyon. Kun may reaksyon, mo bag-o ang kolor sa condom depende sa matang sa STI. Green para sa silamaida. Purple para sa genital warts. Blue para sa syphilis o yellow para sa herpes. Sigon sa mga estudyante, nahimong inspirasyon nila ang home HIV test nga migamit usab og color change detecting antibodies. Tungod sa ilang makabago nga ideya, midaog ang grupo sa Teen Tech Awards sa kategorya nga Future of Health. Nagkadawat sa mga ilang eskwelahan og 1,000 euro ukon kapin 80,000 pesos ug may higayon sila nga makabisita sa Buckingham Palace isip bahin sa ilang pag-ila sa ilang inobasyon. Bisa nakakuhang interes gikan sa publiko o karon na ako na lakip usab sa madag ko ng mga manufacturer, wala na develop ang STI, isip usak ka aktual nga produkto nga may mong mapalit sa mga manggagamitay. Sigon sa mga eksperto, ubay-ubay nga mga hanggit ang kinahanglan nga marisulba. Una, matagan o katumanan kini nga matang sa teknolohiya. Lakip din hi ang pagpasiguro sa kaluwasan sa mugamit, paglikay sa sayop nga resulta, pagsunod sa hugot nga regulasyon o sigurado. Ukod ang kasiguruhan sa pagtumbok sa impeksyon sa nagkalain-laing sitwasyon. Tungod din ang STI, nagpabilin nga usa ka makabagong konsepto o dili pa usa ka aktual nga produkto nga mapalit sa merkado. Grabe, nindotong tayo lang invention, galing kayo sa akin man. Damay, dili mo uyon, kakipay pa. Anyway, ang ato ang balitang wow mga kakipay. Mao ang hingpit kami tapos sa tuang tulumanon karong buntaga sa tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast. May buntag diyan sa kuang kumpare sa may lungsod sa Toboso si paring Glenn De La Torre, Bam Emlo Fap. Good morning K5 Bam, K5 Jong, K5 Bonch. Pa-shoutout ko sa akong mga customers. Ma'am and sir, salamat kayo sa inyong pagsalig sa K5 Products. Kadayon og mag-ampo lang yung tap. Salamat sa inyong pagbasa mga pitan ninyo. Salamat kay mama. Ma'am Nilia Paradero Lagungan, good morning. Rog Kilias, good morning. Watching from Barangay 5. Shoutout ko nun sa ilang kapitan, si Cap Judith Aliarse. Si Ma'am Judeline, good morning po sa inyo. Watching from Jordan, Ma'am Medelina Yamazaki. Good morning. And si Jose Vergara Jose Roger, pa-shout out sa tanan diri sa Galangan Agpangi Kalatrava, good morning sa tanan, good morning. Si Ana Marie Brother, good morning Sir Jong, Ma'am Pam, pasagit sa kudris kong silingan na Tio Romy Roland, Tia Maming ug Tio Berto nga always naminaw ninyo og siya. Shout out balik Tia Maming kay gihatagan jud down kog litson gabi. Salamat Dudong Silor. Mantod pa ni Tia Maming, Ma'am Pam, nga sigir silag katawa samtang naminaw ni mo. Oh. Janre Bendulo, good morning Ma'am Pam. O Sir Jong, shout out sa Bendulo family from Bolobolo Valley Hermoso. Wala may kumpanahon mga igala, musunod na ang Foro de los Pueblos program. Kauban si SM Brian Norden, sa K5 Pam, Karantar. Ang tunog ba po sa itong pagpanaguban sa magtakda sa mga istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager, Sam Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio, Vice President for Administration, Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Kama na ito sa technical side, KK5 Monjay Caranza. Kami, ang inyong matibalita karabuntaga. Ako si KK5 Jong Barasales.
2: Ako sab si KK5 Pamela Perater.
1: Alam sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.

0: pagpapaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Para sa malimpyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaga sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
10: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-clean Spore Biotics ka!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gigan ng ubukit, bay!
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakaros, ganyan ko?
13: Aw, oh, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diha na ka. Pakarwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each.
0: So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, last size 43.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: May buntag world.
6: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
2: Welcome na sa
6: Foro de los Pueblos.
2: Kauban sa inyong alagad, kini si The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Muden.
6: Ako sa Bang Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Prater.
2: Kami ang The Power Duo.
5: Magamainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: This is K5 News FM, San Carlos City.
6: K5 Country.
2: Good morning, usaw. Pilipinas, good morning ka K5 Bam.
6: Good morning ka K5 Bry.
2: Karong adlaw kay Lunes, naratas sa Agosto 10, 2026.
6: Yes.
2: Kumusta si Bagyo?
6: So K5 Bry, ari na din ta sa lakaw sa tong panahon. Padayon karong gimonitor sa pag-asa ang kaning bagyong Pilok. Nga nasa gawa sa Philippine Area of Responsibility K5 Bry. So kanina monitor ni sa 2475 km east sa extreme northern Luzon. Nga aduna kani gikusgon sa hangin nga maabot sa 65 hangtod 80 km matag oras. Nagaliho kining bagyo padulong sa east south eastward nga direksyon sa gipaspason nga 25 kilometros matag oras. So samtang ang hanging habagat naman gifibray padayong nakaapekto sa dakong bahin sa Luzon, nalakip na diri ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Ilocos Sur, La Union ug Rizal, Cavite, samtang ang uban namang lugar gifibray makasinati og mga katagataga pag-ulan og rain showers tungod kini sa habagat. Pero aluyan layo-layo ra man ta diri kay Fibray.
2: Kining habagat daghan kaibyang na kwa disgrasya ani.
6: Daghan kay apektado kay dito sa Luzon na abot sa 100,000 ang mga apektado sa mga pagbaha.
2: Grabe no. Unya kuan pod dinang dili la ni kay maoning bagyo kun di napay duhang gibantay-bantayan ron. Amping lang mga ka K5, burag nagsundanay kuno ning tulo jud kabuok nga bagyo K5 Pam.
6: Yes, K5 Bright.
2: Oh, ngano ang Pilipinas sana all, no?
6: Magkuan suki kay sa mga bagyo, no?
2: Bitaw, mama jud ning Pilipinas mao man ang season sa lakaw sa panahon na joy bagyo K5 Pam.
6: Samo ta padulong na mga bear.
2: Ha?
6: Mga bear months.
2: Oh, mga bear months dira na jud na kay bugnaw ang panahon. Kibaw ba ka nga sa Hong Kong? Sa Hong Kong ang bagyo pirmi gikan diri sa tuas Pilipinas.
6: Wala.
2: Oh, sugiran ta ka.
6: Sugiran ko ba? So diri gagikan padulong sa Hong Kong.
2: Oh, once na ay bagyo diri, gina-expect na dito sa Ilaha, di gani sa Japan. Dito na
6: Taiwan.
2: Mo. Oo. Kay balo baka nga sa Hong Kong ang mga building ngudi tagaas kay mga building dito.
6: Mm-hmm.
2: Di ka kakitag squatters dito nga pareyo nato diri sa Pilipinas nga mga balay kay 5 pam nga mga gagmay.
6: Gagmay.
2: Oo. Kay mga tao dito wala nagapuyo sa mga ing-ana nga sitwasyon kay naana sila burag condo unit ang ilahang
6: puyanan. So kalabanan nagakuan sila. Wala jud mga gagmay nga balay, no?
2: Wala. Bisag ang trabaho nimo kinang pinigado ana mga janitor inang mga
6: condo
2: style siya kay 5 pam. That's why nga wala ka or dili makit-an dito nga burag na ipigado. Nga mga tao na ipobre dito kay 5 pam. O niya, ang ilang building dito nga tagaas kaayo, pero buhat ng uban dira sa kuan, kinang gobyerno. Oo, o niya, ginabayaran na nila kay 5 Pam, no? Anak po na siya, burag, pabahay program siya ba?
6: Pabahay, ay, okay.
2: Tungod sa area sa Hong Kong, di siya lapad kaayo, so dito sila gapataas ang ilang building, dito buhat lagbalay, no? Burag, anak, mga rooms, no? Sa building kay 5 Pam, na ay matingala ka na usaka, mga usaka kwarto nga empty. Kinang

0: Kung walay linog.
1: Oh, wala di ay.
0: Walay linog. Oh, walay linog dito sa ilaha.
1: Dito tagod.
0: Oh. Moro mo pa Hong Kong ka na, no?
1: Sana all. Tigong sa ito, mag-tigong. At tutup-tip, wala di linog, ha?
0: Oh, walay linog sa Hong Kong since before.
1: Mao di ay, so mao, oh. Baka pa gusto na sila pataas sa ilang building.
0: Oh, bibasig sa iyo ko ha, pero according to my gamay nga pag research, walay linog nga masinati ang Hong Kong, walay ring of fire dito kay Faipam.
1: Ayos kayo di ay.
0: Mm-mm. Maona nga magpinagusto sila patas anay o building dito kay walay hadlock, kay walay uyog sa yuta.
1: Kay kung hangin lang, naka-idea naman sila, so okay na kayo.
0: Gibuslutan, example na. Building nato nino, daghang kayo mga rooms diri nato, no?
1: Uh-huh.
0: Ana. So kung patas ani lang ni sa babaw, ing ani kataas, maguro mga 50 floors, naanay mga rooms dira nga dili, wala gipapuyan. Empty ra siya nga pwede makalusot ang hangin kay Five Pam.
1: Ayos kayo.
0: Na para kung kusog kayo, adra lang mo aging hangin.
1: Oh, kay kusog kayo dili jud siya madala, no?
0: Dili siya mahapak dito sa building all the way, ano? So ana ang disenyo sa mga engineers dito sa Hong Kong og ilang gobyerno.
1: Ayos kayo.
0: Na wala pa nay corruption. Oh, sa Hong Kong nay corruption pero minimal kayo kay Five Pam.
1: Ginagmara.
0: Galing kay
1: Larry Restu nga malita jud, no?
0: Oh, malita og bag. Malita og bag kay kung si Sara Duterte bag man to iya hagikan sa bangko. Ong si Marcos malita iya ha.
1: Kompleto.
0: Kompleto. Oy, karito na lang kulang. Before sa headlines sa to, pwede na maka-monitor mga ka-K5 sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha, greetings, opinion, og uban pa. Kamoy kami mo siya gitro ni ka-K5 Pampamina org ana or pwede maka-monitor sa 95.7 sa inyohang mga radyo diha mga ka-K5.
1: Yes, and syempre madunggan po ta sa 100.1 si dira sa Canlaon City and also 92.1 Fabulous Tubo. So,
0: ayun.
1: Madungan po ta guy, reward is world. Ang pinaka-paborito ng lahat.
0: Sige, sige. Last 6:47 mga ka-K5. Dari na sa mga headlines na to, Peke!
1: Peke?
0: Hala mo diha! Grabe yung headline, hala mo diha!
1: Ito na abat ba?
0: Tapas! Unsa gani, gitumba ang kahoy?
1: Oh, pwede rin pong tapas.
0: Gitapas! O niya, pan! Pan? Grabe, pan?
1: Pan? Grabe yung panap.
0: O niya, hilo! Ha, hilo na na. Gawas. Onya balik.
1: Grabe,
0: gawas.
1: Gawas balik.
0: Balik. Oh, imagine.
1: Ay.
0: Unsa man ding peke mga ka-K5? Nay usa ka store diri sa Dakbayan San Carlos nga na biktima sa peking kwarta K5 Pam.
1: Naana pud mga peke ay.
0: Naana pud sila.
1: Grabe, di ba mahadlok magabaan?
0: Hadlock pod galing kay
1: walay choice.
0: Kabalan lang jud kay mga tawhanan iba.
1: Kuan marag tapulan magtrabaho
0: ba? Tapulan mo trabahog patas.
1: Luoy kay to na ning kamot intawon mabiktima lang.
0: Oh, karon kay si KK5 Jong Bersales mo live with video sharon dito kun asa dapitan ning Changiha. Kini pong ilang giilad kinang ginagmayr pod kay nga negosyo dira pod sila mangilad.
1: Suspaita do to sila dagko-dagko.
0: Oh, dito sa mga malls unta mo.
1: Okay ra nya kana intong gagmay nag-iaw anay pila ra ginansya.
0: Sa mall unta mo kay nay guardya dito para mashotganan mo.
1: Jaro ka uli pang buhi.
0: Unsa man ang hala mo diha? Wala hala mo diha. Ang MSWDO Calatrava. I-check na kay Five Pam sa NIR nga DSWD. Mao ni siya katong issue ba nga usa ka OFW nga sige ga randa di diha siyang Facebook. Pagkahuman nga iyang banag ipapauli jud niya diri gikag Manila kay na appeal sa 2000 pero pag abot diri gibabagan kay OFW ang asawa. Aminado naman ang asawa nga ulihin naman siya nakabalong ang OFWDI, dili pwede.
1: Dili pwede.
0: Pero ang iya lang naman, nga nung gi-post pa man na diha nga dili man dahil siya pwede dawat.
1: Correct. Sakto po siya.
0: So ang pangutana, may validation ba? Or basig giingon na lang din nga na i-validation na hitabo kay nasakpa na ay mga tao nga involved aning basig man ay manabat ni kung sa ilong
1: kumbaga. Wala lang, kanang kumbaga panagang.
0: Oh, manubag yun ni sila ba? Oh, karon

0: kay sige pa ni gihapon ilang bangi-ay dira ki 5 pam oh.
1: Opo gihapon human.
0: Wa mahuman ki 5 pam oy. Balbalanay gihapon sila ba?
1: Pre kagasto mo jud plate god.
0: Na mo sokol no bang bayhana jud.
1: Ay sugon jud jang uban ana ki 5 bre magpakahilom ra jud.
0: Magpakahilom unya sige pa siya. Sige pa siya sugo daw nga ipa-delete ang iyang Facebook post.
1: Pero what jud gi delete?
0: Siya dili ko delete oy. Dili lang ako ang nakabinipisyo ana daghan kaayo nga taga Barangay Lalong o Kalatra Marcelo.
1: Marcelo.
0: Ang nakabinipisyo sa iyang gibuhat nga pag-post kay daghan di iPod unta ang matangtang jod nga dili dapat tangtangon.
1: Hay. Mare jud ay kanay isog-isog no.
0: Oh, isog-isog kay si Inday.
1: Puro mahadlok. Wala jud.
0: Oo, si Jodilyn Alcover ni siya tuwa sa Jordan ron.
1: Kaya kuha pa to no, Escobar.
0: Escobar. Alcover.
1: Alcover.
0: Oo, unya tuwag siya Jordan.
1: Jordan.
0: Huh? Regards lang ko dahil Michael Jordan.
1: Sure. Michael Jordan.
0: Guno, pareho mas nagpilido. Pero kung ang susihon, eh, kay ba si Jordan Gimaras ba? Dili di Jordan dito sa gawas ba? No? Na Jordan sa Gimaras eh.
1: Nari ay.
0: Oh, Jordan. Jordan. Oh. Na sa Gimaras ba? Signara lang sa Gimaras ba? No? Malay ko na to rin. Unsa man eh, ang tapas. Uy, galing kay kini development man daw kini.
1: Development.
0: Mga 50 kapunuan sa lubi ang gipang putol. Oo, gipang... ano na gani?
1: Gabas.
0: Gipang gabas o gipang kuha, daplin sa highway, dira dapita sa San Isidro ba to? Galing kay development, pag o siya kay 5 PAM, kinanglan nga kuan padakan ang karsada.
1: Okay, national highway.
0: National highway siya. Pero,
1: kayang unta, no? Pero unsaon man?
0: Bitaw. O galing ang memories ba? Unya, aside from memories, di naman na nato, i-disregard na lang nato na. Kinang usahay daw, makapasilong ang mga tao di ang init kayo. Ano ba?
1: Uri, kay kanabitang, di ba gatapok man itong mga lubi ato?
0: Pati
1: landong nga, oy.
0: O landong kayo. Pero wala na ito nag-contra ang development.
1: Wala,
0: ha?
1: Wala, wala.
0: Wala po ta din na suko sa DPWH, ha?
1: Kuha rin ito, morag opinion rin ito.
0: O kuha rin ito, opinion.
1: Nanindot siya pasilungan,
0: nung ta? Pasilungan, ana, unya, gipang kuha tanan-tanan. Pero kasayang, pero maamad yun na kay...
1: Ilaman po na gun.
0: Oo. Galakaw. Ang panahon, gabag-o, gabag-o man gun, kifay pam. Gabag-o ang utok sang tao, gabag-o.
1: Gabag-o sa bang mga batasan.
0: Unsa man yung pan? Ah, luoy kaining usak ka. Naani siya di ay kuan ng diferensya sa paminsaron, gamay. Kining si Joel Amaro.
1: Amaro.
0: O di ko masayop, Amaro.
1: Sakto.
0: Taga Kalimpasawa ni siya, Kalatrava. Lima kaadlaw nga nawala, gisugo rin siya mo palit og pan, wala nakauli. Napalga na lang atong Sabado, nga
1: Sabado.
0: Usa na kapatay ki 5 PAM. So, mauna, no? Eh, basig ning naligo to sa baybay ba?
1: Basin kay, dili ba saktos pangisip?
0: Ingon dito sa iyang mga silingan sa butanan kay natawhana mao na diri mo ang
1: sulugoon.
0: Sulugoon gisugo-sugo mga tubig.
1: Mutaho dra po
0: ha?
1: Mutaho dra po dayon.
0: Mutaho dra dayon oy kay siyempre may diferensya daw gamay. Oo. Pero di man wala mang gapangunsa.
1: Na masugo no siya.
0: Masugo siya.
1: Pero so, kaloy mo.
0: Walay foul play daw, walay foul play.
1: Tong kuan
0: bitaw no. Sige. Unsa man ning gawas? Oy, kining 10 ka mga giingon nga mga malita boys or ex-marines, mga retired marines, nga gipang aristo atong ni aging Biyernes kay 5 PAM, nakagawas na ni sila. May mga kaso sila eh.
1: Oh.
0: So nakagawas na ni sila dayon pagkahuman nga gipiansahan ni sila.
1: Nah.
0: Onya, may mga allegations ni sila against atong upat nga ning baliktad sa ilang statement kay 5 PAM.
1: Nibali sila silang salaysay.
0: Nibali silang salaysay nga kuno dili to tinuod ang ilang mga gipanulti against Marcos, Romualdez and Co and some others kay 5 PAM.
1: Napugos lang sila.
0: Napugos daw sila o nya naanay papel nga gihanda daan no pirma na lang sila. Ano ba?
1: Oh, nagrabe ano?
0: Wala na mga daghan kay gasulti nga wala na ni mga integridad.
1: Murag din sila katuhan bisan pa man magsulti sila tinuod no?
0: Onya matingala ka kay nagpa as if po dira si kuan si DILG Secretary Boying Remolla nga ang sa likod ni aning upat mao si Martin Romualdez daw.
1: Ay, ang gapaluyo.
0: Ha?
1: Ang gapaluyo.
0: Ang gapaluyo aning upat nga nung ni-recant ni sila. Grabiha mga drama dramatization nila no.
1: Murag ang mga tawo ginibog.
0: Oh, kay kasukasuhan si Romualdez. Unya karon si Romualdez tapod ko na sa likod murag suko ang DLG kay Marque kay Romualdez.
1: Romualdez.
0: Oo, barabalo taon oy.
1: Basig drawing book na po.
0: Ay! Alam mo na yan. Alam mo na yan.
1: Tayo lang ang nililibog.
0: Nililibog tayo ng mga lilintikans na mga ito. Onya, na-explanation di ay si Senador Loren Legarda, ha? Hindi, kalit na siyang nawala din sa Pilipinas. Oh, duwas na siyang anak.
1: Ipang-question to sa mga kwan.
0: Oh.
1: Kaubanan niya.
0: Kalit na manahanaw. Ito ano, mas ubang nasod.
1: Dali ka na kalupad, oy. Ha? Dali ka na kalupad.
0: Ah, daan, siyempre, mga kwartahan ko na sila.
1: Right away na sila.
0: Oh, ubangan na, mang lana ramang ni. Lupad man na yun. Sila pa nga, asus, gamhanan kay nisla.
1: Bitaw.
0: Nawala na si Leviste. Oh, Leviste.
1: Yang anak. Ka.
0: Kuyog. Wala sila nagdungan o sakay.
1: Ay, separado.
0: Pero dito sila mag-abot sa?
1: France.
0: Ay. Grabe yan. Bilin na jokok. Ay, pampama. Grabe.
1: Writer.
0: Grabe na. Sa France sila nag-abot, pero wala na sila nagkuyog sa airplane.
1: Pakuan-kuan sila. Pabulag-bulag sila.
0: Oo. Sa di lang tamo ko yung aning airplane, ha? O niya, dito lang tamo plane down sa France. Drawing book na po ni. Ingon din ni Senador Legarda, kuan ko no, na siya leave of absent. Nang file sa leave kay medical reason daw. Ana. So, based sa Senate rules. At ito nang atangan, ano? Unsa maning balik. Wow, pagpaka na to si kuan. Si Queen, pareho ni mo ba? Queen of all media.
1: Siya mo to yung original.
0: Oh, dito man to sa national.
1: Copyright.
0: Queen of all media, Chris Aquino. After sa grabe nga struggle niya sa iyahang...
1: Sakit. Waan ba dyan yung nagdahom kay February nga...
0: Mabuhi siya, no?
1: Mabuhi pa siya.
0: Mabuhi. Nang mubalik, wala man siya namatay, no? Nang makuan, bakit nang mubalik og normal? Sorry, no? So, mubalik og normal yung sitwasyon.
1: Mubalik og normal. Kay niwang na yung ito siya.
0: Bitaw, no?
1: Grabe, no? Basta... Masali graduate ka o dili pa kakuluhaan, mabuhi ra dyan.
0: Mabuhi ka. Unya, na po kay kwarta.
1: Oo.
0: Na kay kwarta, tabangan yun ka. Imagine mo nga, yung tambalanay, abot nag mga asa to, Singapore, asa ba to, nalimot ako.
1: Sika sa asa na
0: sa
1: lang.
0: US. Na, ayo oy.
1: Ayun, balik kayong lawas.
0: Mubalik na siya sa showbiz.
1: Ayun.
0: Oh, in fact, ma Netflix pa dyan.
1: Mm.
0: Grabe, no? So, mubalik pa ang Foro de los Pueblos. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
4: Ang Vizio
3: ng may D3.
4: Kapalit sa mga balikan.
3: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Add to ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
5: Mm.
6: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay.
6: Mm.
5: So, ana asyay bana-bana mga 27,000
6: inya,
5: active kung, cases.
6: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka?
5: Oo. Oh.
6: Mm, si Doc Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
5: Mahadlok na sila, Doc. Paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisa pagan imong pamilya, Doc. Mahadlok nimo kay basta naakay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
5: Gusto.
3: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
5: Ang gitawag nga D3 Bio Tribayo, adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani, nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
5: Yes, of course.
6: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
5: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 kabulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa, 6 kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
5: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon. D3
4: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Para sa malimpyong ang dugo, GTX 500. Para sa himsog gatay, GTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang GTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. GTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, GTX 500. Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: TTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix!
4: Pamasang ang butika!
0: TTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics!
8: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint or presentation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. GX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
16: Duna manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay dagon. Inimang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
17: La 7-9.
18: Mga higala, ganahan ba mo ga espada? O kon... Katawang. Ganahan ba mo og espada o kon panagang sa atong kalawasan para ang mga sakit maglisod sila og sulod kay fibray?
17: Pwede na dai masagang ng espada?
18: Pwede, dili ko. Kumbaga, kaning power trio na to, Detex 500, Mighty Sea og Desribay. Maunahin mo na itong espada.
17: Sige.
18: Muna siya nga to ang panagang para makalikay ta sa sakit. Kumbaga, okay. Ikaw ang sakit. Maglisod kang sulod dire sa ko.
17: Ako paghihimog sakit.
18: Maglisod kang sulod sa ko lawas. Tungod kay naka-power trio ko.
19: Ako'y sakit. Sudlon na kay mong lawas.
17: Sige, pwede. Ako'y sakit.
18: Oh, sige.
17: Ikaw ang ako ang sudlon.
19: Andre ko magi ko slalom. Wala.
18: Ako di ba itong ipangandaman, ha?
19: Hindi ko, balik ko, balik. Baho.
17: Eh, sige na, padayo na.
18: General, eh. Magkahirak mo doon sa kalimayan.
17: O, saan na ta?
18: Sige. Para makalikay ta sa sakit mga higala, ato ang paliguno ng ato ang immune system. Gamit kini ato ang power trio nga food supplements, kaning Detex 500, Mighty C, ug D3 Bio. Kay, makalikay jud kaning tulogod kay fibray, maugin siya kanang perfect nga combination para gyud ato ang immune system ligon. Kung moingetang ligon ang sakit, dili na dayon mo sulod.
17: Mm-hmm.
18: Kanang mga kasagarang sakit ba sama sa sipon, ubo, trangkaso. So para kanunang ligon ato ang kalawasan, arita sa ato ang power trio.
17: Ayun. Power trio, mga ka-K5, available na sa mga butika. Kag, of course, pwede mapalit ni diri sa Klinika di Alternativo and Wellness Center. Naa sila sa Barrick Building, nasa Vigostilo Street, Barangay 3, San Carlos City, mga ka-K5. And mapalit na po din ha sa inyo mga barangay na ako'y limang kuang ipang basahon na to aning buntaga kay 5 Pam aron makaibalo sila nga naa na day sa mga barangay nila mapalit din sila mo anhi pag San Carlos.
18: Yes, para dili na sila malangay o gari dire pa.
17: Correct, mahal pang plitihan.
18: Correct.
17: Sa mga taga proper Punao, San Carlos City, pangitaan nyo diha si Madam Aiza Secretaria. Sa Pili Street at Bang sa Old LTO sa Center Mall, si Tatay Ruben Ruel. Orgos Street, Barangay 6, Borgo Street, Barangay 6, Maria Lota Panilagaw. Sa mga tagamanihan, DSB, Barangay Bunga, ha, nadira si Rosemary Humampit. O niya sa Barangay 1, sa St. Vincent, no? Dakilid radyo na sa Kuan ba? Santa Rita College, K5 Pam, na si Madam Arlene Gutib, dira na mo pamalit. Ayos!
18: Ayos!
17: Nagkaduol na sila. While waiting for K5 Jong Bersali sa mga balita, K5 Pang. Pakikuan ko diha sa inyong mga cellphones sa mga... Ay, karon dugi-dugay di ay, no? Every day, tinguhaon na mo ni ka K5 Pang nga kada las 8:45 magdrama mi.
18: Nabag na ilang ginaatngan po K5.
17: Ah? Unsa?
18: Ginaatngan
17: dyan na nila. Magdrama mi unya dili lang kay duha ka boses, ha, daghan may mga boseses din hi, dili boss ako, di boses, tingog namo,
18: mga tingoges,
17: mga tingog namo, oo.
18: Tingoges.
17: So ang drama na to karon kay ang title ani hubog. Agrabiya, hubog.
18: hubog. Kaya one, daghang mga karelate ron.
17: Ah, dili, de, isla na to na, dili hubog de ay. Kinang buwag. Ah, buwag na lang.
18: Buwag.
17: Na. Di anak man to ang drama, no? Ni ana. Ang No Script Drama Production Center sa kasaysayan. Landong sa putay nga kaway, nga gitig uluhan. Buwag! Grabe ha.
18: Buwag.
17: Paki-able sa inyong mga cellphones diha, lantaw na mo K5 San Carlos Digital 95.7, na? No? Kay nami pakita ni K5 Pam ninyo. Nga kining usa ka bana nga iyang gisulong ang iyang asawa sa balay sa iyang sa inahan sa bahay. Ugangan sa suspek.
18: Mm-hmm.
17: Kay kining banaha mga ka K5. Gibuwagan sa iyang asawa.
18: Hoy, basi buliyagan pod.
17: Mo na wala ato mahibaw-an.
18: Mm.
17: Onya kay buwagan man siya mga ka K5. Imagine ninyo ha. Kung unsa ang iyang gibuhat? Gidad-an yag sundang ang iyang asawa kay iyang lubaon or ditikbason kay Pam.
18: Matagot.
17: Kay gusto niya nga kung mubuwag man jud silang duha kay Five Pam.
18: Mm.
17: Bawi o niya ang ihang gigastos kasal. Grabe ha.
18: Pwede din ha?
17: Pwede.
18: Yatis. Pwede nga pinasay. Pwede siya no.
17: Gigastuhan ta ka o niya. Buwagan lang ko ni mo nga gusto lang ni mo. Wala na to'y balorang ko ang gigasto ni mo. Nang ihaw kong baka. Nang patumba kong kabaw. Naapay litsyon.
18: Ubay-ubay, gide ay.
17: Gipakaon pa na ako, mayo imong pamilya, unya buwagan lang kunin mo pagkahuman ato?
18: Kano, di mo kabulagan nga porti, makambulig ko na.
17: Ingon ni Nanay Emilin Talidong, ha, ma-enjoy man ta ninyo. Ayay. Good morning sa Brian and Mampo. Salamat ka, Ira. Sige, K5MJ, itira mo. Dutay lang tama pangalan sa usa ka programa da.
18: Itira
17: mo. Ipakita. Nana. Na. Grabe ang lakihan.
18: Isugas ba na eh?
17: Na, oh?
18: Dili siya musugot bulagan.
17: Dili. Unya, purting taas ay ang sundang.
18: Kurata.
17: Oh, grabe oh.
18: Isya po na siya pugong-pugong. May gani, wala nagitigpas.
17: Kinanga pugong, pamilya na sa bayi. I-pause, anay, pause gamay lang. Abi ninyo, unsa naluuyan ako, Dricky Five Pam. Ang bata nga gakuha og video, sige ingon nga, ayaw, sige hila kay Five Pam. Luoy kay, go ahead kay MJ. Anong sundang?
15: Hoy, hulang na kaya nga, ayaw pakingana. Hulang na, dura na yung pinilma. Ayaw,
20: isaw, kasal!
15: Ayaw.
17: No. Bata, ang ga-video. So ang bayi, yan na lang gitaya yan ko galingon sa patya na lang ko, ana.
18: Mama siguro ni.
17: Dili ang nakaputi, mao na yung asawa.
18: Ay.
17: Krabiha, no? Iyaman yung patyo niyang asawa.
18: Ilus bata.
17: Inahan niya ni anak ka Yeloy. Inahan
18: niya. Inahan
17: sa bahay. Mapapatay na lang kun siya.
18: Grabe.
17: Oh.
18: Asa pa yung asawa na galing?
17: Kini atong naka-white.
18: Eh kani.
17: Oh.
18: Oh.
17: Pwede naman siya kasuhan.
18: Mm.
17: Oh. Duya ba? Bay kay may niabot isa ka laki.
20: Mm. Ha?
18: Oh.
17: Bata nila nga duwa. Ah. Grabe ha. May lang kani abot ni usa ka laki nga murag kalbuhon, mauto na awat jud siya. Ningwald siya dito sa gawas.
18: Grabe ba?
17: Oh, ang asawa ning gawas pod. Okay, mauto mga higala no, ipakita lang MJ. So according sa ato ang nakuha diri, gibulagan ni ang bana mga ka K5 because nga sa buluyagon pud kaayo.
18: Nan, mao pud di ay.
17: Buluyagon ka ini siya.
18: Kay kung but ang raka di siguro ka bulagan gi fiber ay.
17: Oh. Di buenas lang kay pag-abot aning bana naapod ang pamilya nilang usa ka laki didto nga natambagan kay 5 pam.
18: Mm, kuya ato gula jud ba no?
17: Ah, basig. Pati pag hangtod ning inahan murag madisgrasya pa ni kay gihulga man ang inahan nga patyon pud.
18: May gani na yung mga lalaki.
17: Naay laki. May mo pud kay katong laki nga sigig tambag ato. Mga ka-K5, taas na kay magic eye, no? Ang laki nga nagtambag ato mga ka-K5, wala po siya giunsa sa atong bana nga nag-wild K5 pam.
18: Mm.
17: Kaya yaman yung patsyon.
18: Patay.
17: Yaman yung patsyon. Taas kayong sundang.
18: Mayawaan ba, no? Madayunan. Oh,
17: madayunan. O niya, dito na ko nga burag muhila ko K5 pam pagkadungog na ko sa bata nga ga-video, nga gaingon po siya nga, ayaw, ayaw. Sigig hila K5 pam. So, mauna ang istorya aning mag-asawa. Kay according aning banaha pod, imo mang kong buwagan, mm-hmm. mas maayo na lang pod nga bawio nako ang ako ang gasto sa pagpakasal. Yung sa amo to gikaon man to sa mga
18: kuya kay to kay
17: nangumbira
18: pray no. Oh. Nangumbira, bitaw ba. Iluwa.
17: So, ikaw kay five pam, burag ikaw bayi man ka wala pa man kay bana na kay boyfriend. Mm. Mga yan nga sitwasyon, murag mahadlok ka.
18: Hadlok na, murag mahadlok na dyan.
17: Bitaw kaya
18: parayaan ni Ron. Delikado kayo balikan to niyang bayi.
17: May posibilidad.
18: Posible.
17: May posibilidad. O niya, puro tira bang isuga dyan?
18: Na may sundang.
17: Ah, may sundang. Ang delikado po atong lakiha, kung mo kwan ba, mo apil-apil niyang pamilya.
18: Pamilya may, sa babae.
17: O mga igsuon, mga laki po, unsaon na lang.
18: Unsaon, mo resulta na niya sa kuan.
17: Oh. Example, mapatay nila tong laki, mapriso pa mga igsuon.
18: Mauna.
17: Grabiha, no? So, mauna lagi sa mga mag-asawa diha. Kung naay mga problema, pwede naman na istoryahan.
18: Kaya ang uban ko, dali kaya mo desisyon o bulag.
17: Oh. O dili na dyan kaya, pwede man na nga desisyon na lang dyan.
18: Pero mahanay.
17: Oh. Usa sa rason nga kinang usahay kong mga ang mga bayad diha na ay manguyab ninyo, inyo lang taon dyan una, dili ang looks.
18: Correct.
17: Batasan jud.
18: Open up for February.
17: Mm, batasan jud kay nganuman. Once nga maayo siya gitsura o niya aplahubog di ay sugarol, mangulatag asawa pildi jud ka dira mga bay.
18: Pildi jud.
17: Bisag unsaon pa sa mga bay ka kuan, way mabuhat, walay dili makaya ki 5 pump.
18: So mo na ipagtibabaw jud ang batasan jud.
17: Batasan. So kato, di buenas kay naa pa diha ang pamilya.
18: Mm.
17: O wala.
18: Delikado to.
17: Burag mapatay niya guro ang bay.
18: Mapatay
17: niya ang bay.
18: O may mupugong.
17: Wala may mupugong. Grabiha. Oy, taas kayong sundang good. Kanya, purting lugnot. Kaya pa burag turong kabaw.
18: Marabag itong turong kabaw. Kaulang kung may.
17: Diba? Unsa to imo ha? Lahi pa na yung ha. MJ siya na ginaya mo. Siya na ginila, ilain ang iyang ginapang istorya yun. Daw turo ko nga, karbaw ko nga, burag ka, takwaso na ginya. Grabe.
18: Inalas ko. Kabante ko sa mga turo.
17: So, hinaot unta mga ka-K5. Kini amuang ipagawa sa laman nato ni kay, gusto nato ni maabot ni sa uban diha nga, na ay plano pa mo intre. Mo inter.
18: Na ay plano pa mubulag.
17: Mubulag.
18: Si Dalal Pugsundang ba?
17: Oo. Oo. Ingaw nila, kinang nga, sayon ra daw ko ng mga sawa kay kung buwag na yon dili. Magbuwag ana mga ka-K5.
18: Dinigbasay.
17: Ingon ni Nanay Nelia siya, onya kay, ingon ni Nanay Nelia, langgungan, no? Ingon niya, unya kay sa nanguyab pa na butan man na, sir.
18: Bitaw, no? Dito na magawas ang tinong nabatasan nga magkuha na, magkauba na ba duha?
17: Magkauba na. Bitaw, no? Nimal, no?
18: Tarap, grabs! Ipakita yun mo, siyempre, ang pinakamaayon ng mabatasan kaya para sugtun yun ka.
17: Maumag yun na, manguyab ang mga laki, no?
18: Saloy-looy.
17: Apa.
2: Yes, Bri?
17: Kung...
2: Sa'yo nagikan, eri sa bayan.
17: Kung imo lang dawaton, kining ko ang pagigugmani mo. Ako ang nagkuhaon ng bulan ihatag na ko nimo.
2: Katagot ka, kasabuan. Nga ba't di man ang pagkatasa?
17: Dili, tubagon ko nimo nga. Di ganit kakakuha si mong kugmo, bulan pa.
18: Ah, sige. Masa, kugmo?
17: Kugmo? Ah. Kugmo sa ilong ba? Paam.
2: Bri?
17: Kung imo lang daw ato ning putli na kong paghigugma.
18: Ah, putli? Putli, girl, lalo ba? Grabe, ha? Ano mag naslangob?
17: Ang tanan ko... Ang tanan buhato na ako para nimo kay Five Pump.
2: Tinood ka?
17: Ah, tinood. Kinay ko ang Armalite diri ihatag na ako ni mo.
2: May bala?
17: Mapabuthan ta kahantod sa...
18: Manig itong bulan nga.
17: Ah, bulan? Karoon.
18: Due process pa
17: na pagkakamang.
18: Naga-tiyari.
17: This time check na to sa si ka K5 Jong Bersalis sa ubang pangbalita mga ka K5. Kay diri sa Dakbayan San Carlos nay usa ka tindahan nga gibiktima sa namalit or ning palit or mipalit nga peke ang kwarta K5 pa. Attention sa mga tiyanggi-tiyanggi diha ha.
18: Uy, dapat i-check yung ilan ng kwarta K5 Bri.
17: Kay mauni ilang target K5 Pam kay mga tiyanggi ng mga gagmay.
18: Dapat dito sila sa dagko.
17: Oh, no? Sabaya. Unya kay sa mga dagko na man ay mga money checker diha.
18: Na, unsa, mo na, dili sila kabiktima dito.
17: Kinang mga brag UV ang tawag ana nga.
18: Ang tao nila na ilang kwarta piki ba?
17: Oh. Ipasulod na dito makitaan kung fake or dili K5 Pam.
18: Unya, so mag-iso di sila.
17: Kini mga tiyanggi kay wala man.
18: Wala man joke.
17: Ang basihan ana sa mga tiyanggi, kuhaon ng kwarta o niya iana-ana sa adlaw. Ah, nang taon-taon na.
18: Wala man. Nang taon-taon.
17: Wala man ay scientific, ana. Kung makitaan diya ba tinuod. Ana. Pero check na to si K5 Jong Bersalis live na live sa lugar kung asa na hitabo ang insidente para mahinabi na to ang pamilya or kini mga biktima. K5 Jong!
21: K5 News FM Live Report.
17: K5 Jong, good morning.
22: K5 Bri, live na talong binirinokan sa may Ilagan Extension, Barangay 6, yung atong Dakbayan San Carlos. Kaya uh-huh. Ako mang good na kita, Bri, isa sa incident sa pagpang scam, gamit ang fake money ang nahitabo din sa maong dapit.
17: Uh-huh.
22: So, makita niya po sa ito ang live video ko, Bri, mayroon yung store, ang gibig kumakang hapon, na natuhaan ka kita, Bri, o balig. Usa ka libo o isa ka gatos pa kasos nga cash.
17: Okay.
22: Kuman niya ang kuning duha ka wala na yung individual na nagasakay o ABV sa motorsiklo ka kita drive. Kuning apit din niya sa store ni ma'am kuning magpakasin yung matagpa o 10,000 pasto.
17: 2,000?
22: Na ang tagyan ng tindahan ka kita drive.
17: Okay.
22: Pero na siguro na nagsipar ang kuning shock ka kita drive na ang GCAP account, yun yung Banko Janus, yun yung sunod na bankinin, nausap ko si Fabray ang iyahang amount na pa-cash in. Kaya ang iyahang gusto may tabi, sumuon nga bankinin. May lang gani, kaya ang anak, ang tagiyan sa tindahan din sa Ilagan Extension, nagkamatikin na yung pagdawat niya sa 10,000 pesos na cash. Kaya murag, lang ang texture.
17: Oh?
22: Oo, murang kining, murang papil. Paul daw, ang kwarta, papil bang gabihan siya.
17: Aha.
22: Pero, kinini ang murang na pansa na yun ba? Sa anak ating sa tindahan nila itong barangay sa rin.
17: Aha.
22: Lahi ang kwan, lahi ang kinini ang sector pag gumawin si Kapon.
17: Aha.
22: Pero, mawto na, kinini anak kaming tindahan nila kay Tabray na si Chan, yan, diin na lang katundukan ko mga kwartek na kanang naka-reserve na ang amount na naasal dito sa account sa iyahayan ng ilaan na nalimot lang daw siya. Pero okay. Prior di adto, ang kining suspechado sa kita na Bri, nakapalit na daan kang siya loob tunga sa kahang siguro niyo.
17: Okay.
22: 100 pesos. Isis mo ito hinungdan yung nasa kinigitan sila, ano yung story, bago sa mga 1,100, dala na siya sa amount sa kato napalit na sa ganyan yung bayad na 1,000 piso bill.
1: Okay.
22: Take money to the kita, right?
1: Mm-hmm.
22: So, now,
1: go there.
22: Sa ako manggod, mga La City, ang tagilan ining mo na tindahan ka kita, right? Urag na yung ginaktan. Ano, tignapan na binis mo? Wala na. Binin siya kakakinidiya mo. Ato bang sa pagkita mo. Pero kanda po na, hinola, tamang na hinabi ang anak niya ni Nga Tabuya. Ato i-presentar sa kita, Bray, ang ato ang video interview ka nga po kang bibin siya. Ang siya niya ang katong biktima yung kita, Bray, sa fake money scam ka nga po nga adlawa. Again, binhimi sa may ilagan expense na ako ibakang kamera.
1: Binhimi
22: sa may ilagan expense on Barangay 6, Takita Drive.
1: Sige, go ahead.
22: Okay.
1: Sige, ipadungog na itong interview mga ka-K5 sa anak.
3: Una-una ni, palit mo ito sa og sigarilyo, tumasakaha. Ako siyang isuklian. Ang idol niya, ang amigo, nagkuha sa kwarta sa pakasensya,
1: 10,000.
3: Screen na 20,000, ingon siya na 20,000 na lang daw. Ihatag niya ang kwarta na ako. Mga yan, naunta ko siyang number. Pero pag ikap na ko sa kwarta line, mag-text yun.
5: Murag
3: papel.
1: Download.
3: Okay. Kung imong irap, di ba, ang kwarta kay murag na i-text yun na kwan. Baka ito, mupilit man.
1: Kamu pilit?
3: Wala ko nang ging na na nagpa-reserve daan na nalimot ako.
5: Dayo na siya, nalimot mo.
3: Ning katong tapad niya kaniingon na dito mo sa atbang palit ay dito mo sa atbang magpa-cash in pero nilarga na lang sila.
5: So nakapalit sila diri mo.
3: Nampalit sila og balig 100 dayon, isuklyag 900.
5: 1,000 gapon niya.
3: Oh.
5: So balik ang natabo una ang kining pagpalit nila og basa ang kuno magpa-cash in na ba.
3: Oh.
5: Then uhay na ni mga notice na tanang ang katong 1,000 ay ilang bayad ng palito ba niya. Take po diay.
1: Okay. So in short, K5 Jong, nakuhaan dyan ni sila? Nakuhaan dyan ni sila or wala ra?
22: Hapit.
1: Hapit lang, hapit lang. Mm-hmm.
22: Hapit. Pero nakuhaan nga po, mga 1,100. Batong kay, yan ang unang magulang senaryo, may palit pang road.
1: Okay.
22: Kung si Garilio. Lagi dawat po sa numero sa anak kaming tagiyas tindahan. Lawa po na dahil mga katungunan niyang gidawat. Wala niya mga disitahin na yung mga piki niya eh.
1: Grabihan.
22: I have pa ni Mamuno Katita Bray nga magpakasin siya o worth 10,000 pesos. So on, sa kita suspect na 20,000 ang sunod sa Gcash. Mga diba yun, declare na imo na lang dahil daw nga 20,000.
1: Puro ni mga laki, K5 Jong, ang mga suspects?
22: Puro laki. Kanya, mga ilunggo, no? Mga ilunggo, sila.
1: Mga
22: ilunggo daw.
1: Mga lilinti. Anyo, kinapakahoy. Anyo, kundi yung ilunggo.
22: Mga ilunggo daw. Actually, nai, usta sa footage na nakuhaan sila, dito daw na somewhere in urban. And, nandiktima sa daw, sila dito as alleged.
1: Okay, may nabiktima po ni dito sa urban, may nabiktima na sila.
22: Yes, so, nahapon niya pa, we don't know kung kanong status siya, pero muna ang information ato na-receive.
1: Ano ni, unsa man yun, unsa yung motor nila kay Feb Jong? May plate number ba?
22: BB?
1: Boyatis?
22: Nakapture ba? Nakapture sa BB ang plate number, wala no? Wala sa kita, Bray. Wala sa plate number daw.
1: Kagwapo sa mga motor niya, mga animal niya ini, mga kawatan ba? Ba, si kinawatan man itong motor, Blau?
18: Yung si kinawatan.
22: Ambot.
1: Kundi man itong hinapit yung mga tuntun ni. Ay, mga pamati, kamuso ko nga doon.
22: Kini mga scammer, kaya may mga barog ka kita, Bray.
1: K-Pop Jong?
18: None.
1: K-Pop Jong? Kung ka pamati ni sila sa mga doon, pag pulululi, kamo to kung din kamo nga mga ilunggo, kamo nga pahuya-huya lang ang budi sa San Carlos, di?
22: Ay, yung pagmamakpan. Ano, na-report naman daw aning biktima kay Kiva Bray dito sa ito ang kapulisan sa San Carlos.
17: Paminaw dyan mo. Paminaw dyan mo mga taga San Carlos. Sa labinas dyan na may mga cash in, cash out nila. May mga GCash, mga Changi, mga tindahan. Nakamotor sila ng ADV. Ang ilang sanina, burag mga hoodie type. No? Hoodie type ni mga sanina nila. O niya, naka-helmet ni silang duha. Oh, pagantay-bantay mo diha. Kung naana sila din ang burag sila dayon, labaya na yung butilya.
18: Uluha.
17: Uluha. Mm. Si Jong, hudi-hudi man ni si Jong mo.
18: Gani?
17: Oo. Pero why niya gapang ilad niya kaya ginapangluyagan niya at adlong niya. Si K-Pem Jong niya, gaayo niya sang formal. Iliyahan ba'y formal? Hindi niya kay pang ilaron. Oo, alam mo na yan. Aray yung mga tunto niya o mga ngingilad niya o. Grabe.
18: Tapulan no? Manago nana, tapulan mo ubra ba?
17: Sige, K-Pop Jong, go ahead, K-Pop Jong.
22: Actually, naka-hobby ta pero bili pa ako kay K-Pop Bray.
17: Ano?
18: Sure.
17: Depensa to the max ba, no? depensa sa arang-arang oi sa ako hoodie ta pero dito ato na dito kita kagang motor yan niya kuha niya ng XRM na mga pang pangpatisoy niya mga motor hindi pang ginagamit kawat keep up Jong naputol si ikaw
18: wala
17: nawala sa iryo oo grabihan ng mga tao no so mga 1,100 pesos ang ilang naganar gapon diri sa Dakbayan San Carlos.
18: Mao na nakuha.
17: Basig na pay uban diha wala lang mo nang gawas ha. Basig na biktima na mo. Okay, Bob Jong.
22: Papasin sa kay. So far mo na kita dry. Ang sunod din at lang pala ko sa TNT yung latest update sa investigation ng Bible ni. Aming incident eh, no? Sa 8-minute scam din sa mga Ilagan extension barangay 6 ng atong Dakbayan sa San Carlos
17: Bay. Aha, so Kipep Jong, Kipep Jong, dali lang gid kay Kipep Jong, okay kabalo ka, everybody's concern ni siya Kipep Jong mo, na? Daghan ta diri mga tindahan. So ang ilang style mo pa cash in sila. Kumbaga mauna, cash in.
22: Oo.
17: Moingon tag pa cash in, Kipep pa mo padala.
18: Yes, oo.
17: Mupadala sila.
18: Yo, so katoy lang pinke.
22: Pasunod kay Kipa Bray.
17: Oo, mupasunod sila.
18: Kwarta.
17: Oho. Mupasunod sila kwarta or naa sila ipadadaan. Cash in ang tawag ana.
18: Cash in.
17: Og mo cash out ka.
22: Actually, ang scenario ka Kipa Bray is ipasunod nila sa ilang account. Ang kwarta, GCash account.
17: Okay.
22: Unya, ang mahitabo, mabayad sila kay Kipa Bray sa kining asa nga tindahan nila ang madantulan.
17: O niya, nasa lay...
22: For example, kung ang tindahan is adunay exceeding amount sila ang GCash nga mukhang tabi, ba 10K.
17: Okay. Mm-hmm.
22: So, when you say mo pa-cash in, si tindahan mo ay mo pasod o kwarta diri sa GCash account aning nagpa-cash in. Kung hindi nagpa-cash in, mo ay mo bayad o pilang yan ipa-sod o kwarta.
17: Okay, so ang scenario, mo pa-cash in sila, maybe sa personal nilang account or may padadaan sila, o niya, mo bayad sila dira, like for example, 20,000 pesos. And then, ang 20,000 nga mabayad nila, man na to ay fake money na to siya.
22: Yes, so. Pwede makapalkansi sa tindahan ka siya. Like, dili man, real money ay lang ibayad ay fake man kay Kipa Bray.
17: So kung imong lantawon Kipa Jong daghan silang fake money ha daghan imagine mo 20 ka buok nga tag 1,000 pesos
22: tapos mag 20,000 lang ilahang di ko ano ilahang di ilang i-declare kay pa-cashin dito pasabot may basin sumbra pa kung sa 20,000 lang ilahang na Kipa Bray.
17: So kwan bantay-bantay mo diha mga tindahan daghan silang fake money. Daghan silang fake money.
18: Daghan pa sila mabiktima.
17: Oho. So 1,100 pesos ra ang ilahang nakuha gahapon matong sigarilyo nga usa ka kahaguro to og ang 1,000 pesos murag maara to.
22: Tunga sa kaha. Nasuklian man gud sa Kipa Bray, no?
17: Grabe.
22: Nasuklian og 900 pesos kay ang tunga sa kaha nga sigarilyo is 100 pesos. 100 pesos. So, basically, ano, 900 pesos, real money, motor nga, ang nakuha, ano yung store, is nakagin ka kita, bro, sa mga
1: 1,100.
22: Wala na siya sa amount sa katong napalit yung sigarilyo.
1: Asa naman doon ang fake money, Kipeb Jong?
22: Nara na. Ang fake money, nara nila.
1: Nara nila.
22: Nara nila.
1: Uh-huh.
22: Ang fake money,
1: so,
22: nara.
1: Na, napacheck.
22: Ay, sa PNP ka kita, bro.
1: Ato sa PNP. So, kwa na to, ng positive nga fake na jod, napacheck nila ni sa mga... Yeah. Pwede na ipa-check sa bangko eh. Mm.
22: Actually, may money detector kasi ipa-brush sila din ni ma'am.
1: Oh, city disgrasya. Gid sila eh. Oh.
22: Oh.
1: Amaw na ibintaha diha pag manamoy mga money detector diha na may mga UV o sa mga kwan ba, no? Oo. Oh, oh. So, at least na kwan da yun. Napagar da yun iba, no? Kaya kung wala, nako, 20 mil pesos.
22: May lang kung kaya ang anak na rin tagyan ni tindahan, alerto. Nakamatnon wa. Ang ilang style,
1: uh-huh.
22: I-atul nila nga kanang pag-ago sa katindahan, kanang sako kayo ba?
1: Bitaw, no? Mm-hmm.
22: O, kanang dagan kayong kuhan, dagan kayong palit. Mm-hmm. Let's say, for example, sa diriambing katindahan, dagan kayo ka na mamalit tayo ba?
1: Mm-hmm.
22: Yeah, usara ka buka ang bantay. O na ilahang pinakapaburabli, kay ilahang kinilipat-lipaton ka kita, bro, ang tindero o tindera.
1: Mudasok-dasok po sila diriya, mo pa gutok-gutok po sila. Kaayo ra. Sayang nga wala makitaan da yun ba? Wala sa madakpa, no? Sayang ka, yun, no?
22: Mm-hmm. Yan, yun. Di kayo, wahin naman good na kakuan. Wahin na naka-report sa kanyang biktima sa kita, bro. Kaya kagapo mang good na si ma'am. Nag-umpra siya kapon ba?
1: Aha. Karoon daan niya, Kipeb Jong. Karoon nga panahon, natay mga photocopier, Kipeb Jong, Kipeb Pam. May mga photocopier, tanga, grabe, nag-idya ka, kinang guwapo na dyan kayo ang yang texture. Pagwa, burag copy-paste dyan siya ba? Sa original. Oh, grabe na ka high-tech na dyan ron. Sa una, ang photocopy, burag din mo basahan ng uban.
18: Correct.
1: Karon pag ang kinang mga color jud ko kunsay nawong sa 1000 pesos mao jud na igawas. Mao jud na siya. Anyways, sige Kipeb Jong, proceed sa usa ka balita Kipeb Jong.
22: Okay. Sa live bayan ni Kipeb Bray atong nakalabay nga Biyernes ano, adlaw nga adlaw Biyernes. Pitsa 7. Usa ka incident sa sakta tungaan dito sa lungsod sa Calatrava. Din involbado nini ang 42 ka tita Bray ka mga estudyante ang nakasinati o pantanakit sila ang tiyan o ginimi ang uban naka eksperyensya o pag-suka. Atong di panulungan dito ang lugar atong gisusin sa hinundan na itong ngamawang insidente. Pero pag-abot ito dito sa area, din ay mga partial information nga ito ang na-receive niya. Ang hinundan daw is, una sila ay nainom ka kita, Bray.
1: Mm-hmm.
22: Nga, tinini ang beverage, sa palangan lang beverage.
1: Mm-hmm.
22: Alas 10 pa lang din, ito nga nawa, nakasinati na ang mga estudyante, ang pipila sa mga estudyante, og, ang panakit sila ang tiyan ba. Pero walang sabay nila nag-iisama, pero wala nang iaganta.
1: Mm-hmm.
22: Kaya, sa rason nga, madlok mo sila manggod sa kanila nga doktor.
1: Okay.
22: Ang tabi nga, pagsangpot yung mga alas 12, dito na, wala na kagwanta ang uban, may reklamo na yun sila ang mga magtitudlo, hindi na gudaw, wala na gudaw matabang, 30 na gudaw nga sakita mo ito nga, yan naman sila gada sa Calatrava Municipal Hospital.
1: Mm-hmm.
22: Ang scenario is, may yung pag-standard, dili tingo ng kining 42 na nadangat sa tambalanan ng uban di anam-anam o nga itong adlaw ang uban sa Pitita Bray kay di temporary lang sa nga kinili ang gihold
1: okay.
22: Sa sulsis kilahan kaya namang di uban daw nga nanigaan nga nakainom sa daw sila at isintan na nakaon na we don't know sa ilang nakaon kung ano daw sila magdatyan.
1: Mm-hmm. Okay. Dili tanan.
22: So, atong gisusi dito sa municipal health office sa lungsod sa Calatrava unsay partial reason sa lang imong pagpangusisa kabahin sa mga incident. According kay Dr. Mark Rizaga, no? Mark Alan Rizaga Kita Drive, ang tinatik sa 42 sa mga estudyante nga ito nga ng Biyernes kailangan sa meditasyon murag dinay dool sa sintomas sa food poisoning.
1: Okay.
22: Pero dili pa maka pandili pa sila makahatag og direct nga conclusion to bayad ada kay una pang gihulat ni Tita Dry ang resulta sa laboratory examination aron nga masusi ko unsa gyud ang pinasugdan sa nasinati nga pagpanakit sa tiyan sa 42 tanan ka mga estudyante dito sa may Agpangi National High School, may barangay Agpangi sa lungsod sa Calatrava. Hinoon, ako din kay Dukma, kay Secretary Dry na Tawad Lawa, Roman, ang na-experience sa mga estudyante. And ang uban sa 42 sa mga nadangat dito sa Tambalanan is na naman na naka-recover na ito mismo nga Adlawa. Karong Adlawa, sa morning ato ang susihin pag-usap kamusta na ang update sa mong insidente. Ang tunay resulta sa Tita Dry sa mong investigasyon sa Municipal Health Office ng Lungsod. Ngano ang 42 dito na sa mga bata Tita Dry dito sa nasulitang tunghaan naka-experience naman sa gulit na sabitan na kakulian.
17: Kung i-check eh kung asa sila naman it atong ilang giinom on sabato, giinom ra ba o na sila naka-on kay Feb Jong, mauna yung mga pangutana diha eh.
22: Gani o.
17: Unsa ang
22: gitugan sa tuwa before ni Doc Mark. Na wala pang i-pinpoint kung unsa gid ang pinaka kuan ang pinaka hinungdan.
17: Aha. Ang preparation giunsa na pagpreparar ang maong juice or mga kanon ba na dira o na yung mga sudan diha mao na yung mga pangutana diha naabay mga may manabay mga weekly or monthly inspection ang ato ang eskwelahan dira si principal or ang atuang city health dira.

0: Bright. Kusong kay tabi ta pito, ngayon yung programa diri kini kapihan dari ni Tantay.
1: Oh.
0: Kusong kayo, sa monitor sila karon sa inyong programa.
1: Pangutan ako sa pangalan kay greet na lang nato. Tay, may buntag ni mo diha, tay.
2: Buntag tay.
0: Kina
1: kay na adjoy na minaw diha ba?
0: Oh. Ay, good time. Ito niya kapihan dari gabi. Ay, tay. Lance, lagi na minaw ka lagi sa pangalan gabi mo. Kasi pangalan mo
1: gabi. Karaw, karaw kay dyan na.
0: Oh, ato ang nini-radio ka kayo. Yatag din sa Galo ba? Si Kanto, si Kamukamu, si Kamu. Si Gusimel.
1: Purti kusuga na ini, ha?
0: Lari ko kami sa mailagan ni Kakita, bro, ha? Sa mga pihay din, eh. Pwede kayo dahil mga available din, Gatuto, dahil Suman, dahil Budbud.
1: Si Tate, diha, ha? Pag-amping tayo, kay Basig na po yung mga pidiha, o niya, piki ang kwarta tayo, ha?
2: Piki ang ibayad.
1: Amping dyan tayo. Once gani nga imo masakpan nga PK tay aw ayo nagduwa-duha ang kalan diha akwata na nag ipuspos nila tay.
2: Linet jud.
1: Naputol si Kipep Jong, naputol siya. Kipep Jong. Oh, ga automatic extra ka da. Nangapi. Oh, di ba? So katong mga kuan, katong mga estudyante nga na mga nahilo dito kay Five Pam. I-check na to. Yes. Oh, ingon na kong tatay ganiha kung may mga pindiha nga piki ang kwarta na ana termostay. Hakwata na lang ang ipuspos. Sa biyaging ininit ng mga nawong nila.
2: Probatagam.
1: Oh, si nanay, oh, nangapis si nanay, naka-yellow, si tatay, naka-stripes. Oo. Salamat kayo, taga barangay 6 Ilagan. Kibab Jong, salamat kayo.
0: Kibabay, may shoutout si nanay.
3: Ganahan si Brian mo dyan yung mga pay kay ang inyohang istasyon, mana mong paminaw, mga balita.
1: Salamat
3: kayo. Oh, mama,
2: ganahan. Salamat kayo, nay. Salamat kayo, ha?
1: Kamu raman dyan ang buwang busog.
2: Kamu kiri kay Pagkira,
3: sir.
1: Oh, sige.
0: Salamat kayo na nga.
1: O si nanay, so, nangapi si nanay.
2: This is Kalamis Puto.
0: Again, dito rin sa kaprihan na kita dahil yung tatay. So, ito pangalan mo tayo. Tatay Taping.
1: Tatay Paking.
0: Taping.
1: Pating.
0: Dito sa may Ilagan.
1: Ilagan.
0: Barangay. Ay, barangay tayo dito. Oh, barangay tayo. Barangay. Ah, barangay. Barangay. Barangay. Barangay. Barangay. Barangay. Barangay.
1: Mga pita diha ron, mga pita diha.
0: No, tabok kayo eh. Paano yung kami na name ni Brando ron? Marami sa Picas ka na yun. Barangay 6 na rin. Ang magritas ka pihan.
1: Barangay 5 na. Boundary ang dalan. Boundary ang karsada.
0: Oo.
1: Ayos. Ayos, ayos.
0: Mabaya ito ang mga dalan. Pero magandang at parang. Pero binipulis ko ang dalan. At ito ang binipulis ng dalan. Parang sa kanto ng mga balita. Pero gusto mo dito kailangan ko na doon. Kita, news.
1: Salamat kay Pep Jong, kay Pep Pam. So, mauto. Na?
2: Mauto.
1: Mauto. Grabe yung mga tao karon, no? Once lang, once nga, kinang burag, wala na sila.
2: Kuha na dyan ka na burag lisod, piit na dyan. Gipit na dyan.
1: Mangita na lang sila ideya aron makapangilad.
2: Correct.
1: Ang ilahang puhunan, good ana, kay Kulba ra kay Five Pam.
2: Kulba kay masakpan aw.
1: Oh.
2: May rag maangol, dili mapusilan.
1: Na, may lang ma kinang masakpan mo, may lang makaikyas pa mo.
2: Na,
1: man dili. Mapusilan mo diha, dili gani.
2: Mapusilan kinang, goodbye.
1: Goodbye jud, no? Te anugon kayo, no? Pwede ba mo kadaghang trabaho nga pwede buhaton kay Five Pam?
2: Oh, kanang murag di ka pangulbaan ba?
1: Di ka kulbaan, di ka mangilad. Anong kina jud buhaton nga sige pamalit anang piking kwarta. Unya ula mo na luoy sa tao nga mabiktima ninyo? Ano ba no?
2: Mawjud.
1: Galing kay basig tubagon po ta nila nga wala ginaluoy.

0: Malita-malita og bago, okay ra. Anyways, kito mga nahilo po nga mga estudyante sa Agpangi National High School, dapat i-check yun ni silang tunghaan diha. Ang ilang kantin diha, kung maumad yun to ang dahilan, wala taningon nga maunad yun to ha?
1: Wala tanag-conclude.
0: Wala tanag-conclude nga maunad yun to, kung asa man sila namalit diha. Lantawon yun na kung mga bag-o ba na ang ilang ipaninda diha, kay Pam.
1: Okay, basi ng uban, basi panos, ana.
0: Basig panos. Kinaaman na style gudang uban nga mga manindahay, no? Kundi mamanigya na sila mga juices kay Five Pam, no?
1: Maong dyan ang kalabanan.
0: Unya, dili mahurot. Ilaman ang dad o nagpauli, unya, isulod na sa freezer or na sila yung refrigerator.
1: Then, ugma, pagka-ugma, balik naman.
0: Pagka-ugma, timplahan nagdunga gamay, kaya syempre, malas ay man yun to. Aha. Butangan og daghang ice, asold na. Na. Pero wala sila ideya nga kinadi ay ang imuhang pagtago or pagbaligya usab sa mga ingana nga mga may mga ingredients powder ba may kapanusan na kay Five Pam
1: na mapanus jud
0: mapanus na siya so kung motimpla man jud dapat dili daghanon
1: kadang anam-anamon lang ba
0: anam-anamon lang unya timpla na pugag balik
1: nagkahurot
0: pagkahurot timpla na pug kaaron nga di ka mabinlan og daghan nga ibaligya nimo pagkabuntag unya kung mga unsa na mga estudyante diha. Onya mo ingon ang mga estudyante dira raman minamalit oh.
1: Madaot siya.
0: Madaot ka, pwede ka pakasuhan ana.
1: Madaot yung negosyo.
0: Na, madaot imo negosyo mawalaan kag pangabuhian, pwede ka pa mas mapriso ka pa iyan na.
1: So mas maayo to nga ana man among timpla kaysa mawad ang jug kag negosyo.
0: What if karon una joy ma na ay kaswalti na ay nawalang kinabuhi kay Five Pam?
1: Na.
0: Konsensya na nimo.
1: Mm-mm.
0: Oh, alangan mo ingon na nga insidente lang na, dili pod guro.
1: Dili po kay tinuyuan man.
0: Okay, imo man ang i-preparar diha. So dapat ang imong preparation limpyo jud na siya.
1: Correct.
0: Na.
1: Dapat lang.
0: Pareho ka limpyo sa kuan. Mga sakyanan nga trabahoon ni Tatay Irving Auto Repair Shop kay Five Pam. Oh.
1: Pretty sinawa.
0: Sinaw hining kay ipagawas god sa mga sakyanan.
1: Kaingo gyud tagi. Hininga oy.
0: Ah. Kay kun dito ka kay Tatay Irving Auto Repair Shop. Kina mga sakyanan nimo nga nangagupi na nangalumping
1: na.
0: Bati kay gnawong.
1: Nga drive pretty guwapo kay ginapay.
0: Guwapo. Lawaay na po kay nga lawaay kag sakyanan nga drive last out po na unsa na
1: na. Balanse na kay na.
0: Patas.
1: Patas ah.
0: Mga sakyanan. Mga sakyanan ninyo nga ang puhaw na ang pinta diha.
1: Oh, na mga uspak-uspak.
0: Uspak-uspak na may gabok tayao na. Dito kay Tatay Irving Auto Repair Shop.
1: No? Ayos kayo dito.
0: Pulido ang trabaho kay Five Pam.
1: Madala ra pug sabot-sabot.
0: Sabot-sabot ra.
1: Narn.
0: Na. Suryahon mo ka diyo Tatay Irving, humanin yung sakyanan oy. Grabe.
1: Dagan pa ko siya yung trabahante. God.
0: Dagan sa trabahante. Oy.
1: Paspas kayong obra.
0: Barato pa.
1: Correct.
0: No? Ang Irving Auto Repair Shop naa sila sa may Margarita Street Rajod, Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Isagit na ito ni Kadiyot K5MJ, dali lang Jod, ano? Good morning to Kuan, Locricia Bulatag Campo Redondo, taga-Kudkud K5 Pam. Federico Abad Gracia. Good morning, Brian DJ Pam, Padayon, Racona Minaw, Monitor K5 Digital San Carlos, Power 95.7. Thank you. Basta na Minaw ka sa K5?
1: Naamo sa saktong istasyon.
0: Correct.
1: Dali ka na cancel.
0: Virgil Salgado, good morning, Renante Pero Mingan. Tama ba?
1: Oo. Correct. Napon si Sir Boy na Fabli. Good morning, sir and ma'am. Leo ko greet og belated happy birthday sa akong anak last August 8. Then advance happy sa iya only child, Agosto 17. Advance po na happy birthday sa iyang wife, Agosto 20, agasunod. Og iyang wedding anniversary, Agosto 20. Thank you, sir and ma'am.
0: Poor thing kinan anay, sir
1: Prabe,
0: boy.
1: Sir boy, wala. Oye, kita da.
0: Purting kinan anay ani.
1: Grabe.
0: Si Renante na nagtan-aw ko sa inyong live diri sa Toboso, Barangay Tabunak.
1: Grabe. Napod si Madam Sir Vergara Jose Roger. Pa-shout out sa tanan taga Galangan. Asa Galangan?
0: Na Galangan. Oo.
1: Galangan sir, Kalatrava.
0: Babaw sa Agpangi. Oh. okay.
1: Natrava.
0: Balaanon gin basta manong kagawad ka na no kay balaanin mo tanang lugar no. Carmel Carmelita Barbicho, good morning Brian Pam, watching from Sitio Mabulao, Barangay Bagunbon.
1: Ay, ay.
0: Okay, morning campaign manager ni Jezebel Barbicho. Mo balik pa ang
1: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inaot nga na inom niyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
5: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
5: Aha. Uh-huh.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
5: Ah, sa Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog. Nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Bayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism
5: makatabang,
6: sa atong gikaon. Pero kay di man ka moinom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sir GP.
5: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
5: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
5: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
5: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
5: Gusto.
6: Og ang MyTC Sir JP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
5: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
7: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
5: Oh.
6: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
5: Matakot.
6: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod sa paghinahinay po pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
5: Mabangkrap.
6: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellulite. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
5: Kayo.
6: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress, o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas.
5: No.
6: Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o Mighty.